0: Pare, natagaro magtripon ka. Kansukat pare, sukatig bahay ko. Alas dos na ning mag-umaga ko. Nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiruton. Iyon na nalik. Kaya na ako nakatugol ka subanggi. O, sa kano gilibo mo? Di naman kumbaga. Mala pagabot ko naman. Kinautulos ako sa mikropono. Ha? At iyo, malay to tanong sa duwang kantaman ako. Ginatata na badrik ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta Bicolano o Ragon. Red Horse Beer in Uman Wisdom.
2: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
4: Kasanga mo sa relax sarap Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge. Naaalala mo ba ba?
10: Inaalam ko, nagkamali ako.
9: Pag-ibig na tunay at wagas.
10: Sana'y dinggin mo ang awit ko
9: ito. O mga pangakong napako.
10: Pangako sa iyo.
9: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Uragon Retro Morning. Retro Morning.

0: Tita, pwede ta bing ilusyonan ang aki mo?
1: Aw, yata, kaya mo na siyang buhayon?
2: Ay, hala, condolence po, tita. Daik ko man kaya aram na gada na palan siya.
3: Basta Bicolano o Ragon!
4: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
6: Dahil heto na
5: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Oo!
6: Tama ang narinig din nyo.
5: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
6: todo ang saya,
5: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station
5: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
7: Reliving your memories.
8: I can see the pain living in your eyes.
7: And the songs that made you smile.
8: No, I can't.
7: And the feelings you won't let go.
8: If only just begun.
7: Uragon Retro Morning.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May silymarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga,
5: akala nyo tapos na?
4: Aba,
5: hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
5: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba,
4: mas pinabongga,
5: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At siyempre, ang grand prize.
5: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
5: para maging winner.
4: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
5: tutok lang
4: sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan,
4: at sa Mark Cafe official Facebook page.
5: J-Mar,
4: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4
6: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
7: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer, sana sulit.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
9: Kasangga mo sa relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.
10: Serving Bicol with all the best. More variety, the hottest and reliable news. News that matter and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online.
11: 90.7 FM.
10: Radyo Uragun. You're listening to Lady L.

KBW 90.7, oras na niyo sa 14 minutes after 9, and definitely kasama niyo pa rin yung iba kundi si Ligaya. Uy, welcome, welcome sa programang Oragon Retro Morning. Today is July 1, 2026. Wala akong nakita ngayong July, please be good to me. Lahat mo ng buwan sa inyo ay masaklap. Or lahat ng buwan sa inyo ay maganda. Kaya walang nagsasabi ngayon na July, please be good to me. Walang good sa July kasi napakataas ng bayarin sa kuryente. Charot. So anyways, para sa inyo mga greetings and messages, better send it now sa aming number 0961-355-6393. Huwag na huwag aalisin, huwag na huwag maglilipat dahil makakasama niyo ako till 11 on the clock. So here's All of Me by John Legend. Stay tuned in only here on BWI 90.7. Oragon.

0: pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: Kasangga mo sa relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.
6: Naaalala mo ba ba?
7: Inaalam ko, nagkamali ako.
6: Pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
7: Pangako sa iyo.
6: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning. Retro Morning.

0: Tita, pwede ito abing ilusyonan ng aki mo?
1: Aw, yata, kaya mo siyang buhayo?
2: Ay, hala, condolence po, Tita. Dahil kuman kaya aram na gada na palang siya.
3: Basta Bicolano o Ragun!
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Hello? Anong yes. Pangalan mo?
7: Si Dab po.
8: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around kaya. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So tula ko talaga, pablawted ako. Then, nagsalit talaga, sapa.
1: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
13: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: The most memorable songs.
15: Ballerina girl.
14: Playing one after the other.
15: Let me tell you now.
14: Down memory lanes.
15: All that's on my mind.
14: Right here, right now. Urago Retro Morning.

92.7, orago na niya sa 5 minutes before sumapit ang alas 9 ng pagka-morning. And kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy, thank you sa lahat ng mga tumututok simula sign on hanggang ngayon. Thank you, and I love you guys from the bottom of my heart. At yes, hindi pa natatapos guys ang scheduled power interruption, lalong-lalo na sa lugar namin. Kaloka yung mga kauragon, bukas meron na namang power interruption. Eto na nga guys, 30 and 2. Then dyan guys, sa barangay sa Balinad, Peñafrancio de la Paz, Gapo, Inarado, Gabawan, Tabon-Tabon, Baskaran, Talahi, Burgos, Namantaw, Maupi, San Vicente, Pequeño, Mabini, Dinoronan, Kinawitan, Anislag, portion of Alubo, and portion of Sipi. Saka malig naman dyan sa barangay Magugoy na portion. So yes, mga kauragon, i-ready na i-charge ng lahat-lahat ng mga panangga sa brownout. Pero hoping and praying na last na ngayong week na may dalawang araw, tapos ang taas-taas ng singil sa kuryente. So anyways, dyan lamang kayo, just sit back, relax, and hear sa Lagi Mong Tatandaan by Parokya Edgar. Stay tuned. Big Double Line 3.7, Oragon.

0: pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulurete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta bigulado o ragun.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
8: Dahil heto na
7: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
8: Tama ang narinig ninyo.
7: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
7: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
8: todo ang saya, todo ang papremyo.
7: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
8: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
9: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

way, magandang morning sa lahat ng ating mga napapaligaya, most especially dyan kay, si Lakwacherong Tagapiudorano. Yan, ang pagbati galing kay Lady Ash Motovlog. Uy, magandang morning. Ingat sa biyahe, ah. Lakwachero ka pa naman. And syempre, hello sa lahat ng mga nasa biyahe sa mga oras na to. Ingat-ingat po sa inyong lahat. And tuloy-tuloy lang ang ating ligaya, syempre sa programa Oragon Retro Morning till about 11. So here's Let Her Go. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7 Oragon.

99.7, Oragon and Yance, it's exactly 36 minutes makalipas sa ang alas 10 ng pagka-morning and kasama nyo pa rin si Ligaya. At eto nga guys, ang bubungad sa Sabado ng mga taga Barangay Taysan, Mariawa, Maslog, Humapon, Bagakay and portion of Bangkirohan. Sa daraga naman sa Barangay Canarom, Mayon, San Ramon, Villahermosa, Bigao, San Rafael, Nabasan, San Vicente Grande and Ibaoan. 8 a.m. to 8:30 a.m. lang naman guys and 4:30 p.m. to 5 p.m. Sana all. Yes, mga ka-Oragon, tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan sa programa Oragon Retro Morning. So here's the Kitchen Adal. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7 Oragon.

0: Magbulag na kita. Iyo, Brayman, basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah. Lima? Ano ka, boy? Saru sa na.
1: Huh?
0: Natataso apat yaon sa imo. Natural, takay pa di mo ito.
2: Basta Bicolano o Ragun?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Hi, madam.
5: Hello po, madam. Ako po si Gemelyn Botanario.
4: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
6: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom.
4: Tanday pa ako nakainom. Sila may akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, umako.
6: Day ka nabiganaan magkaon.
4: Maski ang pagkaturog po, may marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon po, talagang saganang. Ako po, saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
7: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Ning's Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
7: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
10: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
9: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
12: Kasanga mo sa relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.
13: Mga alaala ng nakalipas. Sarap balik-balikan.
14: Bakit ngayon ka lang?
13: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
14: Love me like you tell me.
13: Dito lang sa Uragon Retro Morning.

9.7 Oragon na niyang gawing langit pa ang mundo. Ayos naman. Sana naman, talagang gawing langit natin ang mundo. Anyways, magandang tanghali sa lahat ng mga nananghalian na sa mga oras nito. Happy lunchtime. And of course, abangan nyo na ang programa ni Manages Magallanes, ang programang New Normal till about 12 noon yan ha. 11 till 12 noon mga ka-Oragon. Kaya samahan nyo din ako mamaya sa programa Oragon sa hapon 1 till 3 p.m. Diyan lamang kayo, just sit back, relax, and here's the artistang waray. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: The time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubuohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
2: Mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba, hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
2: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
3: At siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
2: para maging winner.
3: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang
3: sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.

0: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
1: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
0: Tama! Red Horse Beer, sarap, sulit.
2: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
3: Kasangga mo sa relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.
4: Consental, ang isa sa pinakamabisang sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Consental ay responsable sa pagpapalaki ng daloy ng dugo sa ating mga utak. Epektibong pangbawas ng pagkabalisa, nakakatulong din para mabawasan ang stress. At probadong nagpapalakas ng ating cognitive health. Ibig sabihin, mas focused ka dahil pinapalakas ng Consental ang iyong concentration at mental flexibility. Consental, isa sa pinakamahusay na sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Available na sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches region-wide.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Hanggang sa Radyo Oragon, eksakto na pong 4 minutos na makalisa na rason sa inyong pagkoto.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.
3: Unida ang programang Kompletos Ricados. Tutukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tao sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian. Bakbakong normal. The new normal. Kuya na ang sa indong perming kaiba. Kuya Jess Magallanes.
4: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco. Asin kansanggo niyang panlalawigan kan albay.
5: Basta Bicolano, Oragon!
6: Basta Bicolano, Oragon!
5: Basta Bicolano!

So ano pala sa muya nagista sa muya na padre, ma-order na bilang mga diakono. Si Padre Roger Rodriguez Avila, si man si Padre Leonardo Avila Canuela. Oy, nagdadakol mga tugang ang tango niya, nagdadakol ang tao doon mga tugang sa EDSA Monumenta. Iyon ang panahon, pigwaparadali nindo mga tugang iglesia ni Kristo, ang piglalaban mga tugang kan iglesia ni Kristo, bakuman mga tugang si Marco Rita Kuri, ang palpak na administrasyon ni Marcos.

Larong nagdarakol, larong nagdarakol, mga tugangan. It's a monument. Sabi nga, mangyari mo itong kamabutan, mahali ng mga tugang sa mga tabong bangag.

that we will let. Grabe, paano minalo sa argantunin na ugali at sintunin na rot kan ugali kan magtugang na tulfo sa nakapila pa mga tugang. Oy, Anti-Claire Castro, pumurot mo mo at atisingon mong kumalaban ka sa Iglesia ni Cristo. Sabi nga ni mga tugang saro sa pinakarespeto, karepispe-respeto. Kan panahon pa lang mga tugang ni dating Presidente Ferdinand Marcos. So, ama, gusto naman mga tugang runoton sa Iglesia ni Cristo, alaga din ni mga tugang nakarusot.

Sir Roman, mga tugang sa mga espesyal atong amigo, grabe po na, no? Pigdalagsa lang ngunyan mga tugang ang tawa po ngunyan talaga sa ano. Garing nagdalagsa na talaga mga tugang tawa ngunyan sa EDSA. At least mga tugang mailing niya to kung gulano gulano magkasararo ang mga tahuan mga tugang. As in gulano po magkasararo ang mga iglesia ni Kristo bako mga tugang araw kayo nagkakwirang katoliko. Nasabi nga ni mga tugang kita ang pinakadakulang populasyon. Alagad mga tugang pagabuting oras wa sana.

Oy, sa mga nakatukaw mo niyan, mga officials kan gobyerno, mga elected officials kan gobyerno, sarong tao na tabi kamo, ano na mga nagibo ni dong karahayan para mga tugang sa karahayan kasi yung lugar na nasasakupan.

Not feeling well, si Jess Magallanes. Gari kita malula. Kasi bago pag-abot ko ng sesasyon, nagpalatukaw na ako mga tukang kasi ibang pagmati ko. Pero okay lang. Nakulo naman kitang SSS.

sabi ni Lord Lam, mga kalimatugot ka na kagingan ngayon 2019, every 2 years, every 2 months sa hospital ka. O yun, sabi ko, thank you Lord. O yun, salamat pa ano, dumang sa mga taga, ano, dumang sa mga taga, tinago kan kamaligal. Bay, salamat ano, tabi ni Marhay, ikapalan nga si Jess Magallanes. Tapos mga tugang si Kapitan Murada.

Of course, mga tugang ang programa ng itong sa Nuni Vice Governor Dideco kasabay ng mga tugang kinatawan kantorong desito kang probinsya kang mga congressmen ka na kumbitol. Asin mga tugang mga congress ang samuyang pagmato sa sanggunan ng panalawigan kinatawan Melissa Badesa. Baka mga tugang pagkabot ka na oras maging congressman kang segundo desito kang albay. Si kinatawan Melissa Badesa. Okay, pabalik na po tabi si Governor Francis Bichara bilang congressman kang segundo desito kang albay. Maray ni mga tugang talang hilang na amnesia.

Hoy kamotabi mga mga tuga, kamotabi ng mga magurang, kung nag-eskwela tabi ang sedong ako, pakiriparo ni Duano, sumunga kaki ang unyang medyo buro bakla, baga mga tugang sumunga aki-aki pa. Pag misan tabi, pakiriparo ni Duano, ang nangyayari mga tugang kadurutan, kaduratan na nangyayari. Jelo. Paapod ako katabi, Jelo.

Yang pri mangatukan good morning man tabi ka sa mga taga Banukan dere kamarin agad tabi sa indo kabos sa papabot ing good morning si Mayor Beck Pereta si man mangatukan kabos sa miyembro kan sangguniana. Bayan kan dere kagawad bab kagawad pila si man si attorney kagawad mga kasiinag an kagawad na may alama. Siyempre po ang sakoyang padaba sa namumutan na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magaliano kasarabay na po ang sakoyang bilog na pagiribo sa council. Nagkantabay na po ngunyan na pagkakasama sa mayang maigos matibay na kapitan. Good morning po Barangay Captain Nelson Magaliano sa sakoyang bilog na pagiribo sa council. Nagkantabay na po ngunyan na pagkakasama. Good morning tabi kay Mamila Lara. Mamila, good morning. Nag-okay na siya eh. Masaro pa. Pag yan nagsimba, di yan nakapagparapirit. Ano tabi sa sarong taon na pagturo ka nindo bilang mga sarong public official? Ano, kumusta na lamang tabi ka mo dyan? Ano may naginibuan na lamang ka mo? Nakatabang ka mo? Nagtabag ka mo? Yung baga, ano? Anapot ko sa inyo, nagtabang ka mo? Nagtabag ka mo? Ang mga tabong nakapalibot sa inyo, ano lamang ang ginibuan na karahayan? Ano nakatabang lamang para sa pag-asenso, progreso ka sa inyong barangay?

lang, ano, biglang makamurumundo, siguro araw kayo ng mga tugang na sitwasyon, ano? Oy, pagminsan, kung naramdaman ninyo mga tugang kang nakaging aldaw, good morning, tabi, ano, kay Kapitan Narsing Mundil, kang Maragay Pandan, kang Daraga. And good morning, man, tabi, kay Kapalo Miranil, kang Balinada. Pagminsan, magka mga tugang, igwa tabi, kay nag-igaw kay Kaagadan. Igwa mga tugang kiplano, nasabi nga ni Kunya, kangaya, makadidato bilang sarong barangay official. Kinakaipon nga mga tugang, at least graduate ka man lamang kay high school o kaya mga tugang college level. Ngunya na pagkaldaw, may nagagad sa kuya mga tugang kitabang. Kasi kaso ko, so ang kaso niya is unjust vexation. Ngayon sabi ko, may pagkadangag sa kapitan, may pagkadangag sa barangay secretary. Niya tata nag-issue ka mo. Kay certificate to file action, nanay pa man pala nakaigwa ng pag, nakaigwa pa lang kidwang mediation sa barangay. Ang nakapalaman baga sa katarungang pang barangay is 3. Niya tata nag-issue ka mo mga tugang. Tapos ang sabi kaya itong nagagad sa kuya ng tabang, maski po sa abogado, nagparaulok kasi mga tugang, ito po tabi na pig-refer sa mo yung problema mo niya, piglakaw ko niya ng pagkaga. Sabi nga ni pang barangay basa na within the barangay, dapat mga tugang mataawan ito kay magkakaligong atensyon. Mataawan ito mga tugang kay magkakaligong action. But sad to say, makamurumundo mga tugang na di lamang nagibuhan kay magkakaligong paagi. Di lamang mga tugang nataawan kay magkakaligong action mara sa pag-aarog na kamukhan kadangag. Makamurumundo mga tugang because arog po kayo itong sitwasyon. So ang just big session. Imagine mga tugang, and I think within the barangay, sabi nga yung mga tugang ni attorney Bernadette ko na sabi yun. Sabi nga ni mga tugang, yata talaga but sa punto na arog kayo itong naging desisyon. Now kung aram mo ang mga barangay ngunyan pigba para seminar sila mga tugang kan ano, pigba para pa seminar sila mga tugang kan Department of Interior and Local Government and Department of Justice mga tugang, manunungod po tabi sa katarungang pambarangay law. So iba dyan, di ako mag-pretend na maurag ka mo. Yeah. Kaman tabi kikagawa Jampon Miraflores kan Barangay Market Site na masunod na kapitan kan Barangay Market Site at sinasa ko yung pinakamatibay na amigo. Good morning kay Kuya Gabriel. Kuya Toy, good morning. And syempre mga tugang, good morning man tabi kay Amilin Mihiliano ang pinakamatibay at yung pinakamagayon na staff ni kagawad Ayan Makasinaga. Good morning tabi sa imo.

Tawad wa Roli Madridunan, masunod na kapitan kan Barangay Market Site. Ah. Kung kamo tabi may mga planong unya na barangay election, di ka mo mag-adit delanta. Sabi nga niya mga tukong, kung day man ka mo pili o na kandidato, maghanap ka mo kiba. Kaya di suso ni doon sa diri ni doon bako. Oh, kagawad ba magalo na? Good morning tabi sa iyo kagawad bab. Sana pag naging alang ko na sa iyo posisyon sa banwan kan daraga. Aram ko man sana ikan pinakasimpleng tao since 2019 magkasarabay na kita. Kaya ngunyan kami naghahalat sa nakasa iyo mong desisyon. Kung ano ang sa iyo mong plano sa maabot na 2028. Just call me, just text me, just inform me. Yaw na ko para sa iyo. Dahil ang taang pinagiribanan tayo pwedeng bayadan. Ano tabi, kamong mga nagarantabay sa kuya, ano ang gusto ninyo? Pabor ka muna at least mga tugang college level o college graduate ang barangay kapitan. Kasi po nera ka kukan pinagagal sa kuya ng kasong ngunyan, maging so abogado mga tugang napaulok. Paano ngayon nilangyari? Sabi ko naman mga tugang kibulong sa dangag. Kapalo, Manila, good morning. Si Manoy Koy, good morning na tabi.

kuasa ni naman pagpili kan mga barangay official sa pulong General Onsi Anotek. Anotek mo tabi, sir. Magduman ka ngayon sa arong, naingura ka ng mga tukang balik-balik sa arong day ko, aram ko nagtatago. Pag day mo kaya day ka magtuga, ah.

ni mangatugang ako kagawad warin sabi ako kagawad roli sabi ko ano daw kun magbalik na kita sa pribadong buhay ano at least mangatugang makakayag wala man ki privacy sa imong buhay iyo ko ang lamang manaybili nang gisira mo. Salamat po, happy birthday sa kuyang pamangkin ki Fatima Fat. Happy, happy birthday, Fat. Grade 11 dyan mga tugang sa Bicol College. Sabi ko, pait, pait sana, pait. Hanggang kaya ko, pait, pait sana. Sabi niya, good morning, Tabi Sir. Ako po, sunog agad kang number mo kaso hapon. Tagaligdi pa ako sa Tinago. Ay, good morning, Tabi. Sa mga taga-Tinago kang kamaligal bay. Salamat po nun, Tabi. At least mga tukang nilagdagan na naman sa kuyang bistado. Sa mga taga-Kinako, good morning, Tabi Sir. Ilong amos. Lalo po sa mga taga-Proctress ng Mila Lorilla, good morning. Maling Soling, good morning. Aram po na kantabay na.

Dagdagan po nindo ang mga dagdagan na po nindo mga yaw diyan sa EDSA, pasiring na po kamo duman. Sabi nga niya, mga tugang iglesia ni Kristo talagang pagsinabi, mga tugang kan iglesia ni Kristo talagang may pagkasararo sinya mga tugang. Kaso nga po, nailing ko sudo akong amigo, sudo akong pinakadayo po, tas yung pinakapalabang amigo, naglalakaw-lakaw mga tubang. Uno tabi primo nga, nalingawan ko na, so

balik ako mga tugang makisabayan sa buwa, bako sa mga tugang sa patal, ang buwa mga tugang na ulian, ang patal mga tugang, mas kanong gibon mo, patal na. We were young and wild and free. Makamang mga gano'ng pag-araw ka mga tugang sitwasyon.

Imagine ano, mga makasupog ng mga tugang. Oh! Hindi, parang ngayon, sir, good morning. Maski ako bakong ibakas, maski ako bako. Maski ako bako, maski ako bako, Iglesia ni Cristo, masuporta ako. Maski man po ako. Ngayon ko mga tugang sitwasyon. I think, kasumagi nagduman ng mga tugang si attorney, si dating Governor Luis David Singson. Ang Ilocos Norte asin mga tugang. I think nakapira pa, nagtaram ng mga tugang kasubanggi. Si Asiador Amy Marcos. Sabi nga niya mga tugang, administrasyon kan tugang niyang bangag. Asa ko yung pinakamatibay na amigo, good morning, tabi Sir Danny Garcia. Sir Danny, good morning. BM Carol, good morning, tabi BM Carol. Ngayon ko rin kasapo, nagalakaw-lakaw mga tugang si board member Vig Siga. Si Sir Oliver, asin man si Sir Dante Macrao, para lakaw-lakaw na mga tugang sa kapito, dyan sa ice. Yeah. Tapos mga tugang, so amigo ko na kayo nagdurulagan. Good morning, Monkey Bet! Bet! Ano, Bet? Kumusta, Bet? Hindi na kami nakadun sa inyo. Grabe na sa

siguro ang laugan utak kayo ni Claire Castro. Siguro mga tugang laugan utak ni Claire Castro. May sabay mga tugang na ata. Tapos makasupog ining nagkapirang mga ano, ining nagkapirang mga ano. Nagpigpaparadali nindo si Iglesia ni Cristo. Na nakaigwan yung pagtiripon. Aram nindo mga tugang, ang Iglesia ni Cristo, saro yan mga tugang sa mga religious organization na talaga may paninilukan, may prinsipyo. At kung nadangog lang nyo sa mga kaampang ko kang nakaging aldaw, talagang mamumundo ka mga tugang, magmaka mo. Kasi ngunyan, Little Marcelo na nangyari na po sa Pilipinas. Yeah. Sabi mga tugang ni 211, maray po tabi Sir Jesse Kagawad ba kasi nagtawang daling pagranihan. Iyo baga? Kaya ako concerned, ano ang plano ni Kagawad ba? Magano na, just call my name, just text me, just inform me because siya lang tabi ako sa imo. Kaya di ka mo mahadate na di nga ka mo pipili o na maging kandidato ni ano? Di ka mo pipili o na maging kandidato. Ano mo nang titakotan nindo? Ano mo nang ihatlitan nindo? Ako? So dati lang kapitan, sige ang libo, tama kandidatong ABC President Candaraga. Sa bagay, kung magkandidato kang ABC President Candaraga, okay man, kaso lang ngunyan pa sana, o tikunon, ngunyan pa sana, ba ang personal din, bako ka man pang ABC President?

Kung ako tabi di sa nga puton mo, mas maremay ang giraray tabi so medyo may pagkasabot. Para man lamang kung ano ang nakapalaman sa Republic Act 7160. Pagmisan, ayun po tabi. Kasi bago talaga kung maaraman nindo mga tugang so ano, so nagagad sa kuya ning tabang, Diyos ko, mamumundo ka. Pirak man mga tugang, pati po tabi so abogado, mapirak na paano so ano, mapirak na paano mga tugang so kalaban. Kaya nang balog tutunan kabus, no, don't believe on that.

Masamaray mang giraray po tabi Sir Jess ang may inadalan arog mo na may alam. Di man po. Di man kita nagapretend. Kaso lang po mga tugang kinakaipan tiligo kasi po tabi pagkabot sa barangay ang three branches of the government kapot mo. Iyo. Ang problema lang kayo mga tugang tas sa sekretary pinapirma man so kapitan di lamang ninupigbasa. Wirak man ano, tapos kunyan mga tugang sabi po kan korte, sabi po mga tugang kan abogadong pigidumanmi. Hindi mo sa inyong isettle within the barangay niya at nagluwas kaya yung ani po tabi. At nag-ibo ka mo tabi kay certificate of file action. Ay Kuya Toy, busy kunyan Kuya Toy si Kagawad Makasinag. I-interview ko ta na Kuya Toy, dilan ta sabi baga, ano na. Sabi baga mga tugang sarong taon na siya, saro sa mga miyembro kang sanggo ng bayan kandaraga. Na talagang nagtatrabaho mga tugang, makuwaro ka na kapira na nagbakal na mga tugang kiyarong. Ay dako.

kung ako niyo sa nga poton, depende. Taigwa kaya kay mga daing ugali. Iyon man ang gad mga tugang. Pero ini oh, kadaklan aros mga tugang nagtatarik sa kuya, mas mapulusin din mga tugang na may diit na ginadalan. Kasi po tabi mapagalon. Lalo na po ganyan na ano na kita, nasa high-tech na po kita ganyan. Iyon. Ako kay to Kevin, di akong pagmangno Kevin sa paggamit kang computer. Ano man niya ako ang pakilabot ko dito kan. Kang nag-high-tech na kita, nakaigwa ko mga tugang. Kahit to may sabi ka kung computer 1 and 2. May sabi ka kung kahit mga computer 1 and 2. Di malam ako kahit to nag-decider. Ano man ako ang pakilabot ko kayan. Ang taramon ko kahit to sa maestro. May sabi na pagklase, may rinom na lang kita, sir. Di nag-rinom kami mga tugang. Kang suyao na kita, may trabaho na kita. Talagang kay Paul Managa, dalo sa buya mga tugang sa broadcast. Alos mga tugang ural daw, nagigibo kami, nag-search kami mga tugang sa internet.

Ano mo na i-offel? Dako lamang mali mo na i-offel pa tama? Yeah, I'll be standing there by you. Dahil po, mas maraming gari pagkas... Mas maraming gari tabi iwad ang may pagkasabot. Iyo po, iyo baga... Araw kayo ni... sabi mga 21431, ato, Irak man ano.

Tugol Pilagod ng Text Nilo sa Kuyabu kung ano magbasa. Maray mga tugang si Kagawad Warren Miraflor, kan barangay market, kan barangay Sagpunta. Ini mga tugang retired na po ining public school teacher. Diyan mga tugang sa United Institute. Kaso lang mga tugang kanyaon pa dahil dyan sa iyo ay may sugod dahil niya. Nang pipiknit dahil ni mga tugang kitalinga. Pero ngunyan, gibuan nyo yan. Tamakasutulog sa magurang.

Sabi mga tugang ni True One One, mas maray manggali tabi uwa Diyos ang may pagkasabot. Iyo po, gabos man kita nakakasabot, pero mga tugang sad to say, namundo talaga ako kagawad wari, so nagpatabang sa kuya ngunyan. Dahil ito pala na kaso, within the barangay, pwede itong maseto, diyon ang pagkasabot ko. Ang problema daw mga tugang, taso ano kayo, medyo wari naman sa pagkasabot na kura-kura sana. Nag-release yung mga tugang kay Certificate to File Action. Ang dagag man sa Secretary kay Sarah Minulog, at attended ka mo kay seminar. Ang problema kayo ni mga tugang, taso tawo ko taan na. Gusto niyang file ng kaso si Kapitan. Yung ano, pili siyang nagpaabot mga tugang, mapaabot ng reklamo sa DILG. Ang problema mga tugang, barkada man sana, yan po ang pinagsasabi ta. Ang pagkapot, paano mga tugang kay barangay, bako mo niyang kontinuasyon, dapat po obligasyon. Ano bilay? Ika na na ganun magiging municipal librarian dyan sa ano? Tugang ko paano gari siyang napili na municipal librarian? Pait na, kung ano ang piguna mo bilang maray sa imo, pait na. Kasi pag ika naging municipal librarian, consider yourself as a department head. Ayun ba ganun? Sabi mga tugang ni Kevin Soto, mal-albante sa may pakiaram sa computer, may nalil sa computer. Ayun po. Ako talaga ito, Kevin, nagpa-tutor ako kaya ito na within 1 week ka. Kundi ka mga tugang kipagkasabot, di ka mga tugang kiaram, irak man tabi sa imo, wala ka mga tugang pagabot ka, nora si pabakar ka kasi ang pagkiriba. Irak man sabi ka, no, dagag-dagag ulit yung sekretary, kung padaba mo tabi ang kapitan mo, dapat dahil mo kayo pinapirma. Dahil mo pinaliwanag, tabas ka na bugado na panganga. Baka tabi pailan ka ning kaso, baka po tabi magreklamo hindi sa sanggunang bayan. Sabi ko, magreklamo ka na po sa sanggunang bayan. Reklamal mo na po tabi siya administrative case. Ipailing mo niya ko yung ebidensya ang kapot-kapot mo. Grabe, ang pagkamurumundo mga tugang pag-arog ka yan. Pero ako mga tugang personal, never ko mag-ibo yan sa pag-iribak.

0: naramdaman ko lamang sa text ako yakang smoke free committee. Mag-attender da ako duman sa ilalansan din ng anniversary kang smoke free ano. Ang implementasyon nito kan Orsin na saan ingas ko gon. Good morning kami kami kang Arlene Gando na nagkantabay na po kunya na pagkain. Mas maray manggaray po sir ang may pagkasabi. Sabi po nindo yan. Ika Jilo ko na po itong Jilo. Ika anong gusto mo? Ano ang gusto mo? At least sigwa man lamang sabi digdi. Paano kaya may may tinabangan ako kasama ko nga nag-agading tabang kasi pinasubukan kapitan. Pinapirma duman sa ano, pinapirma si kapitan na issue ng certificate of file action. Di pa kali nakakaiwan ng hearing sa barangay. Aram niya yan eh. Kaya sabi kay mga nagtirik sa kuya, bintay magyarikan may alam. At least college graduate ka ano? O sa college level kasi araw ka ng sitwasyon mga tuga makamurumundo. Iyo. Kaya ako niyan masala, di na ka mo mag-ambog, irak ba no? At ang kasabagi, napaulok, sabi na ano, sabi na ganyan niya, attorney niya, tangi at pigibuy niya, within the barangay, tapos may paliwanag niya, naarok kayo ng mga tugang so nangyari. You and me, we were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. At ang dipisilin po tabi magataman sa patal. Even down that road before. Ang buwang mga tugang pwede pong maulian, pero ang patal daina. Keep me coming back for more. Baby, you're all that I want. Hindi, pipaduman ko na sa ano. Sabi ko, ano, magduman ka na niya ako sa Pau Pilar. Kaganing matawagan ka niya. Kasi duman na niyang kaso. Duman na lang tabi ninyo resolver niyo. Matabang man ka duman. Ibabaga po tabi pigripil sa pangarap sa abogado kasabago. Kaya ito na napon mo tanganing matabangan. Kayo po, unjust vexation. Tapos mga tugang iagadan po siya kaya sir din amount. Kaya ini po tabi ang advice kong sa indo. Kung kamutabi iguanin ka oron. Kung kamutabi mga tugang iguaki mga kasunduan. Dahil agad ka mo magtubod. Dahil agad ka mo makipagkasundo. Dahil ka mong pigpirmahan. Dapat tabi mga tugang igwa po tabi kiwa black and white na pwede nung kasimba pirmahan. Hello sir, good morning.
1: Hello.
0: Yeah, oh, pwede na po. Yeah, hello. Hello. Hello. Jelo, pakacheck muna tabi gara Jelo. Jelo, pakacheck muna tabi. Tarag simbag na siya. Sabi ko nga ni mga tugang, mas maray manggari po tabi. Ano, day man po tanagambog kita. Nakita mga tugang may pagkasabot kita, nakaabot man kita sa bagay na arugan. Pero po mga tugang in general, kinakaipan mga tugang na arugman kayo. Kasi nairak talaga ako sa nangyari mga tugang kasabago. Day man pala nito. Itong pala nakaso, pang barangay man lang ito mga tugang. So within the barangays, hindi ko mga tugang matawan kay magkakaligong atensyon, matawan kay magkakaligong aksyon. Iyo po. So tamang-tama pa no. Orgul na
2: po mga kasabay ko ng mga tugang nilang ta sa amin ganyan, isarong taon na eksakto man po tabi na sarong taon na sabi lang niya mo itong sanggo ng paglungsod. Sabi nga yung mga tugang saru siya sa mga kagawal kang bigas ko na pagabot mga tugang sa performance, sabi ko na iyo ini ang membro kang sanggo niyan na yung mga tugang kihilang na amnesia. Kaya proud na po ako na makasabay ko ngayon pagkaga si City Council ng Arong Granula. Well, Arong, kung buwan ang tabi, ngayon po kita rin sa Radyo Aragon.
3: Good morning, guys, and good morning, mga sasabuyan, mga listen. Happy Iplong.
2: Iyan eh. Alam mo, sabi ko, maski nga ko di kami nagiging ni Council Rawa na yun, everything naman yung tempo sa because one year ka na po, nagbibukan sa ang niya ang panglungsod, and then, sabi ko, nagkataon na sa ng committee ba, dapat yung nagiging para po sa celebration ng Kalibalon Festival.
3: Yes, bueno, bali ang Ibalong Festival, yes, mapunpukit na this coming August 10, 23. So, every first Friday na po yan.
4: Mm-hmm.
3: And then,
4: it
3: will end on
4: a third week of August, mm-hmm. Which is August 23. Because pag abot kang August 25,
0: uh-oh,
4: we will also prepare for the Albay District Fiesta.
0: Mm-hmm.
4: August 25 man po to hanggang September 3 or 4.
0: Mm-hmm.
4: So, day po kita pwede mag-overlap sa Albay District Fiesta because last year, dahil nagturo ka lang kami last July,
0: uh-oh,
4: so medyo nagkaigwaki delayed. So, nagkaigwaki tang overlapping between the Albay District Fiesta and Ibalong Festival. But for this year, definitely, day po kita, mangyayari po yan.
0: Iyo po.
4: Sarang po yan sa ipinangako ko sa ano, Albay Cathedral, ano, sa mga pari duman, sabi ko, date po kami ma-overlap. That's why we started our preparation early. And actually, kung nagputok nga ni so fuel crisis, medyo nagduduwa-duwa kami ka to kung idudagos pa o dae. But we were in the mode of wait and see muna because sabi ko, if things will escalate, we will cancel it. But if not, then we should continue. But I'm so happy dahil medyo okay naman. Everything is... nagbaba na sa mga presyo. Kaya sabi, may idagusta na lang yan dahil ang mga tao man, kaypuhan man na diit na kaugmahan. And at the same time, mapromote naman po ako sa tuyang turismo dito po sa siyudad Caligaspi. So, yan po, no? Sa August 7, we will have a opening concert dyan po gibuon sa Sawangan Park or sa Quezon Avenue. Ang ma-sponsor po kayan si Converge. So may mga talks na po kita. It will be a big band. Demi lang muna itataram kasi baka still under negotiation. But sila po ang madalakang artist. Ang sagot na naman is the technical rider, accommodation, and ini pong transportation po inda. And of course, we will bring back the Ibalong the Musical. But this time, the Ibalong the Musical, ang maganap po ang mga local actors na na. But of course, we need to tap our Tanghalang Filipino partner from the past so they can help us. So, yan po gigibuhon sa second week of August, dyan po sa Ibalong Centrum for Recreation.
0: Sabi kanina,
4: of course, ang mga highlight naman, ini pong Mutiano Ibalong. It will be on August 21, then August 22 will be the street presentation, and August 23 will be the closing ceremony.
0: So ano po, aside po kay ning Ibalong the Musical, ining Tanghalang Pilipino, din ining Mutiano Ibalong, ano pa po ang mga major activities na gigibuhon para po sa celebration kan Ibalong?
4: Well, the cool po, no? Like, more on, ano ka rin talaga ngunyan, Jess? More on cultural and arts. Last year, may mga dakul na mga sa sports and culture and arts, but this time, binawas mi talaga so mga ano po, ini pong mga sports because naniniwala ako na dapat patawan ta talaga ki focus ang culture and arts because this is an Ibalong festival and at the same time, ini para maaraman man ang istorya ka mga kaya na talagang Ibalong epic. So, yan po, more on culture and arts. We have dancing, singing, artwork, CBIT, etc. So, dakot po mga inibuon, mga more on arts and culture po talaga.
0: Sabi kayo, nag-text sa kuya, good morning, Tabi, sa Jess. Pag-una ko, Tabi, lingaw ka na ni Councilor Alan, tangunyan ko sa nayanadangog sa programa mo.
4: Permi ba kita nag-auron, Jess? Hindi. Tuwarawan akong amnis siya.
0: Iyo po, Tabi, di doon rubli ko. Maski baga, Tabi, siguro na darigog ba nino sa programa ko. Maski baga na po, Tabi, kami nag-ilingan ni Councilor Alan dahil na-interview sa programa ko. Permi ko baga siyang pinataram sa programa ko na nagpapabot siya ng good morning sa bilog ng mga taga-Legazpi. So, bugma ako, Councilor Alan, because ngunyan, ining Albay District, kasi kang last year, may naghihina na kita talaga na sabi nga, lingaw na ngayon kan mga miyembro kan sanggunyang paglungsod, kan mga bagong tokaw na opisyalis kan Legazpi, ang celebration kan na Albay District Fiesta.
4: Di man po pwede malingawan because we even had the Albay District Fiesta activity. Nagtapang man po duman ng syudad kong Legazpi. So, kaya lang, nagkataon lang po talaga na medyo kinulang sa preparation. Kaya nga, may pinibubusol akong ordinansa na fixing the date, fixing the logo, fixing the music, fixing the dance step, na para in the future, kung si Teralis dyan, as early as February or March, magpuna na sindak ang preparation.
0: Pero po, diba? Ganyan, nailing ko po.
4: Tapos, dapat, then pwedeng paparabaliw na mga pitsa. Kasi ang nangyayari, nalilibong ang mga tao. Pero bagayan na pag sinabi mong sinulog, first week of January, pag sinabi mong penetransya, September, kaya kita, kita naaram kung ano talagang algawa ng
0: Pipon.
4: So dapat, tawan talagang fixed date. That's why, my recommendation is to do it every first Friday of August. Tapos, sa katapusan, mahala na discretion auto kung siya magiging chairman kung ano ang last day our closing ceremony gibuonin da. So dapat di dapat mag-overlap sa Albay Peace Fiesta.
0: Yes, pero magayunon po yung naging suggestion mo because I think sa mga masunod, pero pigilin ko sa grupo nindo mo niyan, pigilin ko ang present setup nindo, talagang sabi nga ni magiging magayon ka mo as in hanggang matapos siguro hanggang tulong tao hanggang tulong termino mag-iribanan ka mo.
4: Well, sana po ano, isa kami po dyan po sa Sanggunian Panglunsod. Mm-hmm. Talagang gabis man po kami nagatrabaho, kaya gibo mismo mm-hmm. mga dapat na para sa mga legaspenyo, nang gabis man mo na may pigaagad ka sa po yung executive mm-hmm. na si Mayor Hisham Ismail, pinatawin mm-hmm. man as long, basta ang importante, makaabot po sa mga programa sa mga tao. Oh.
0: No, pero po ang budget kayo ni, iba, pero po ang budget na pig-alokar kang city government for this activity? Well,
4: almost the same lang, Jess. Nasa 23 million.
0: Mm-hmm. Okay. Ang Department of Tourism, may suporta man po?
4: Well, last year, we asked for, we only asked support to the Department of Tourism.
0: Oo.
4: But hopefully, this year, they will be more active. Well, sana matabangan kita ni RD, mm-hmm. Herbie Aguas, mm-hmm. na makataoman ki deep na suporta sa satuyang mm-hmm. festival.
0: Now, in terms of tourism, ano po ang expectation nindo sa celebration kaning Ibalong Festival?
4: Well, syempre, the purpose of doing this is to bring in more people to Legazpi City, mm-hmm. Not only the locals, but of course, outside of Legazpi. So we would like to invite people from other countries,
0: uh-oh.
4: And then at the same time, people from the Manila or sa iba pang party kang Philippines na magpasyal sinagin sa Legazpi City.
0: Sabi
4: ni... Kasi last year, kung magiram dumanta, maugma sa mga hotels, sa mga
0: mm-hmm.
4: restaurant,
0: mm-hmm.
4: dahil magayon po ang sendang mga benta, ang occupancy rate.
0: Mm-hmm.
4: So, duman po sa tingin ko ang sa tuyang barometer kung successful po ang sa tuyang festival.
0: Now, Councilor Alan, narumduman ko po last year, garisog abo sa mga establishment tigdi sa Legazpi Hotels and others, parang nagtabang po ito sa imo for that activity?
4: Yes, nakulo nun po talaga nagtabang last year.
0: Mm-hmm.
4: And I'm hoping that they will still help us this 35th Ibalong Festival
0: mm-hmm.
4: dahil takot po kami bagong in-introduce
0: mm-hmm.
4: like nagkagawa kita si mga post-evaluation
0: mm-hmm.
4: and even we had even a dinner appreciation
0: mm-hmm.
4: to all the sponsors and to mm-hmm. all the people who helped mm-hmm. us na nagtabang kang Ibalong Festival last year. Bako lang, so pagkatapos ng Ibalong, bala naman kamo sa buhay nindo.
0: Correct.
4: But this time, iniba ko talaga.
0: Mm-hmm.
4: Sabi ko, we need to take care of our partners.
0: Mm-hmm.
4: Sabi ko, dapat we have to look this as a long-term partnership.
0: Yes, tama. Bako
4: lang one time, big time.
0: Mm-hmm.
4: Kaya dapat, pag nag-phone kita, dapat pagkatapos, iba lang kita ang deep na kita umalang na dinner appreciation sa satuyang mga nagtarabang gabos.
0: Now, kung nakagipong ton, gani igwa sa mga igwa ang mga malls ligdi sa Legazpi, gani may mga aktibidad na ginibo po ang Ibalong Festival activities?
4: Yes po, no? We will also inform all the malls in Legazpi City
0: mm-hmm.
4: na to participate on the Ibalong Festival. I'm very sure that they will participate. Nagkagawaan ni Kamat mga Ibalong sale and even
0: correct.
4: The mm-hmm. music of Ibalong mm-hmm. is being

0: made inside the mall of inside the mall. Talagang pinapatugtog ni Descanta.
1: Yeah. Sabi ni 3511, bako naman po yan bago kay Councilor Alan ang pagkaputing arukan, kayang-kaya yan yan, matibay baga po yan na Consul Can Legaspi.
0: Salamat po, no? Basta ako, pinag-ibo ko lang sa kuya ang trabaho bilang chairman kang tourism.
1: Sabi ni 1011-0107, pag-una ko tabi, Councilor Alan, may amnesia ka naman. Taday ko na ikanadalangog sa programa ni Sir Jess Bata.
0: Never na ako nag-amnesia.
1: Correct.
0: Jess Magallanes mismo ang mga testigo kaya.
1: Yes. Dahil na ka mo mag-arog siya, pigapo nino kay tong kuya-kuya. Kang December nga ni, di ba ako Councilor Alan nag-intriga, ano sabi nga agad kang December, may vice mayor nga sir ang Legaspi. Sabi ko, igwa baga po tabi, garing nga pa ano naling awan na, di na nga nagpapailing.
0: Baka busy lang po, no?
1: Ha? Ah?
0: Baka busy lang.
1: Ay, bako si Councilor Alan, bako arog ka yan. Maski si Councilor Alan, dako lang pigigibo, pigatawan ka yung importante, so mga tawang amigo niya, asin mga dayupot sa iya, bako?
0: Oh. Siyempre, wala mong kitang nga ng amnesia, Jess. Talaga.
1: No, Councilor Al, sarong taon ka na po bilang miyembro kang sangguan. Aram ko man po, tabi na nakatapos sa kanse mong siyam na taon and then ganyan nagbalik kaliwat bilang miyembro kang sangguan ang panglungsod ka, Legaspi. No, sa loob po ng sarong taon bilang miyembro kang SP members, ano na po ang mga importanteng resolution ordinances na ipasa ni Councilor Raniola para po sa karahayan kan mga taga Legaspi?
0: Well, natuloy po kami na ipagsadya no, sa sanggunian. Actually, di ko lang po masaro-saro, but like for example, iniyong Department of Tourism, kapag ining sa tuyan tourism, right now, it's a division under the mayor's office.
1: Okay.
0: So, gusto mi sana ng gibuon niya na departamento na para at least they will have their own budget, they will have, freedom na talagang sila mag-ibo kang mga dapat gibo sa tuyan turismo.
1: Mm-hmm.
0: Dahil for so many years, under po iyan kang mayor's office. And sarok pa inipong sabi ko nga ni iniyong fixing the date of the Ibalong Festival. Yan po ang sarok na gusto ko nga ni ibusol. Though nasa third reading na siya. Tapos iniman na sa tourism na iniyong parang gibuon na departamento. Nasa second reading pa lang kasi nag-combine kami ni Councilor Lau kang Samuyan Pigibo. So hopefully matapos yan bago po matapos in taon.
1: Uli, may apotigli. May street presentation po tapos may street dancing competition?
0: Yeah, igwa po, no? The street presentation will be on August 22. Ang magiging chairperson po kayan si Councilor Charlton Lahara. Kaya lang sa ngunyan, the invitation of the street presentation will be the people from Legaspi City.
1: So
0: meaning sa mga barangay kang Legaspi kita makuha kang street presentation. Compare before na nag-open kita, we even invited people from Pulanggi, we even invited Ligao City. Kaya lang syempre nagduwa-duwa kami ngayon si Councilor Charlton baka sabi mo nag-cut sindakan sa inda mga budget. So might as well do it local. So ang mga barangay kang Legaspi City, yan po ang pi-invite ni Councilor Lahara.
1: Iyo po, and hopefully, kang last year, baga magayon na po itong participants. Hindi, igwa dyan sa mga nagkapir ang barangay sa Southern Part kan Legaspi na talagang sabi nga yan, i-discover so ability kan mga yaon sa barangay.
0: Yeah, and hopefully, Jess, by next year, gusto ni talagang mangyari talaga, i-regional. People from Cebu, people from Bacolod, people from Iloilo, kumbaga, sinda talaga madigdiyo. And sana maging magayon po ang sa tuyang panahon and ekonomiya that next year. Para kung mangyayari kung ano man ng mga makapundo ng Ibalong Festival. Yan po ang plano may sana next year. But sa ngunyan, siyempre, medyo naging conservative nga ni kita. But still, sabi ko, mas magayong mangyari i-push through yan mm-hmm. ang ibalong festival dahil para at least mm-hmm. maging maugmaman po ang Satuyang Siyudad.
1: Iyo baga, ano, at least for so many years, bata akang inot, talagang medyo nawara. So, ano, ngunyan, under you as a chairman, talagang sabi nga ni Nailing Tulos ang pag-give mo ng effort para po maging magayon ang presentation kan ibalong festival. And of course, ang pag-give mo bilang Consyal kan Siyudad ng Legazpi.
0: Yes po, Jess. Ano, syempre, ang chairman, si Mayor Hisham, vice chair ako. Mm-hmm. And of course, syempre, kaipuhan talagang tutukan. Dahil bilang chairman kang tourism, I think it is my duty and obligation to help and promote Ibalong Festival.
1: Mm-hmm. Okay, so, Councilor Anan, salamatunong tabi sa pagtaon ng oras. At least po, agadan ta po ikaning mensahe para sa mga tagalegas, bilalo po ngunyan, na sarong taon ka na bilang sa ilang pigtiwala na servidor, legislador, kansulad ng Legazpi.
0: Well, inot sa gabos, Jess. Gusto ko pong pasalamatan ang mga Legazpenyo sa padagos na pagsuporta kay Alan Raniola. Even from the past, kang 2010 to 2019, and ngayon, ngayon kita giraray dyan sa sanggunian pang lunsod kang Legazpi. Nakulawan po ang sakuyang pasasalamat sa mga Legazpenyo. Kung ba kumam po sa inda, sa iling kuwaraman po ako dyan po sa sanggunian. And yan po, utang na buot ko yan sa inda.
1: Mm-hmm.
0: And kaya ako nagatrabaho kay Marhay dahil gusto ko man ipailing sa inda na day po sinda na sa pagpili sa kuya. No?
1: Yep.
0: And of course, gusto ko man pong imbitaran ang mga Legazpenyo and of course ang Satuyang mga kataraning ng mga munisipyo na to visit and watch Ibalong Festival this coming August 7 to 23.
1: Mm-hmm.
0: And please invite your friends, your family to visit Legazpi. Kung igwa ka mo mga pariente sa abroad o kaya sa Manila or sa ibang parte ng Pilipinas, itabangan po nindo kami na mag-imbitar magdidiposinda sa siyudad ng Legazpi.
1: Uli, may fair, uli. Ano, masakay ka, mapapaasan pa po kamo daman sa mga ano? Kang Saro, baga giniwan ka mo ng istorya?
0: Marayan. Siguro, magibo kami ki, ano po, ki, ano to, sa truck, gigibon ki boat, tuman po kami masakay sa truck.
1: Basta, bako mo nito.
0: So, wala po yan, no?
1: Oo, bako mo nito sana, bako mo nito sana, sinda mismo nag-offer, bako.
0: Kaso yeah, actually, ano yan, bako, to be honest, bako may man talaga pingagad na ibuhat o to. Sinda po talaga ang nag-volunteer. And even, so organization ninda mismo nagpaluwas ki ano ba press release that they joined voluntarism.
1: Correct.
0: So kaya lang ginibuhan lang po talaga ki istorya gustong ipakaraot ang samuyang pigibong karahayan para sa siyudad ng Legazpi.
1: Inggit lang
0: dahil definitely we will not also allow na mag ano kung day kami matugot man na makaapak yung mga tao.
1: Yes.
0: Pakuman po kami pinadakula ka mga magulang ming arog kayo.
1: Yes,
0: kumbaga pantay-pantay po kita.
1: Aram ko man si Councilor Raniola, naging sa loob ng siyam na taon, talagang simple lang ang buhay kayo ni, nakaduman sa sanggo ng panalawigan bilang PCL President, talagang simple lang ang buhay kayo ni. Kaya saluda ko tabi sa iyo, Councilor Alan.
0: Yes,
1: and salamat po sa pagtoning oras na makasabay at nakangunyan na pagkakadigli sa programa. Pero po, hanggang August, pirmi ka pong welcome digli sa programa. Kung tanganing maka-update po kami sa mga preparations po nindo para sa Ibalong Festival.
0: Yes po. Okay. Salamat, Jess.
1: Okay.
0: Mabuhay ka. No? Good morning po sa inyo, Gabo. Salamat.
1: Okay, mga tugang si City Councilor Ana Nayola, ang Vice Chair kan Ibalong Festival 2026. Dilanta ang overall kayo ni mga tugang niyo po, tabi si Mayor Isham Ismael. Oy, good morning. Mampalang tabi sa kayong pinakamatibay na amigo, ang amigo kong garima sa mga tugang bangkas na manok. Good morning, tabi kay Sir Sammy Madrid. Ang pinakamatibay na dating regional director kan Owa sa Bicol.

0: Kan barkada ko ini mga tukang kan director pa ini mga tukang kan uwa. May itong paman ang buhok kayo ni. Ngunya nagputi na hindi ako sana niya daw ito nagparaputi sa buhok kayo ni. Good morning, Mantabi. Kima ni Mario Marbella. Asin, good morning. Kima dami Melita Barzita. Ma'am, good morning. And of course, mga tukang good morning, Mantabi. Kikagawa Daryl Yanaresas. Now, nothing can take you. Kaya Leticia Mihiliano, good morning. Asin, good morning. Marlene Yanson, dyan mga tukang San Andres, kan Santo Domingo, Almay. Kaliwat po, sangarang kan mga nakasabay niya ito sa programa si City Councilor Alan Raniola. Asin, mga tukang sa mga nag-text, sag-like sa Facebook. Salamat ulong, Tabi ding Maray Mamila Lara. Good morning, Mamila. Asin ang sa kuyang pinakamantibay na teacher ako kan nasa elementary. Good morning pa, Madam Merlita Barzeta. Salamat ulong tabi, Madam, kung paano ang pagturo, pagkanta, pagbaili, turo yan mga tugang ni Madam Merlita Barzeta. Ang sa kuyang pinakamantibay na teacher. Attorney Ayan, sa agad na lang tabi ako ma-interview sa imo. Dalang ta, saro ka sa mga miyembro kan sangguni ang bayan kan darga na may maray na performance. Kasabay mo dyan si Kagawad Bob. Sabi nga ni mga tugang pag nagkasarabay ka mo, yun ang pag-asenso kan banwaanin daraga. Yun dyan mga tugang si Kagawad Pilo Dilomin. Para sa pag-asenso kan banwaanin daraga, ready yan mga tugang makuaro kang nagkapir ng miyembro. Nakungsain mga tugang sa inot makontra. Tapos mga tugang pag-abot yung oras mapapil, Kala din na ka mo makautro pa yun. Hindi man kinakay pa na magwa ka mo, kinakulakul na alanay. Ang importante mga tugang yun ka mo sa pag-serbi kan daragay po. Sa lewat sa ngaran po ni Vice Governor Diday. Hoy, sa mga nagabang tabi sa resulta kan STL or waiting mga tugang 40 Jess. Ang numero malay upil, gari di lamang kikapatatamaon, gari lamang kipapatamaon, ano? Kaliwat mga tugang sa ngaran po ni Manoy Topi dyan sa Lalo Technical, duman sa Tavro si Manoy Jules Valderrama. Ako po si Jess Magallanes, minawalat kang tataramon. Day bali sa Yumahan, day sa napagtugaan. Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano,
2: Urago.
0: Adios Moreno to Bicolandia, happy landside.
3: Basta Bicolano, Urago.
4: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
3: Basta Bicolano, Oragon!
5: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
6: Tuhod! Siko! Baywang!
1: Aray!
6: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
1: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
0: Tama! Red Horse Beer, sana sulit.
2: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
3: Kasangga mo sa relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.
4: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
5: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
6: Kasangga at kalusugan. Coming up next.
7: Coming up next.
6: Coming up next.
8: Engimar Camonias.
9: Engimar Camonias.
8: Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Engimar Camonias.
9: Engimar Camonias.
8: Engimar Camonias.
9: Kasangga at kalusugan.
8: Si Kasanggang Engimar Camonias.
9: Dito sa Kasangga at Kalusugan.
8: Nationwide.
10: Sumasahin papawi ang programang
9: Kasangga at Kalusugan.
10: Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
9: Kasangga at Kalusugan.
10: Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa
9: Kasangga at Kalusugan.
10: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, sa mga sulok ng ating bansang Pilipinas.
1: Good morning!
0: Malusog na umaga sa ating lahat na mga parents. Kumusta po ang ating mga nanay? Siyempre, sa ating mga tatay na laging busy sa kanilang mga gawain, good morning po. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre sa ating mga tito, mga tita, sa ating mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen.
1: Good morning!
0: Malusog na umaga po sa ating lahat. Tayo po ay palaging magpalusog ng ating pangangatawan. Huwag na

0: taga-pakinig natin dito naman sa ating lugar sa bahagi ng Calabarzon area, mga taga Memarupa. Lagi ko nababanggit itong lugar ng Calabarzon sapagkat tayo po ay napapakinggan dito sa bahagi po ng Cavite Province, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, lalo tigit sa mga taga Infanta, Pulillo area, sa mga taga General Nacar, Quezon. Good morning, malusog na umaga po. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Tayo po pinapakinggan din sa bahaging ito ng Mindoro. Yan, good morning sa mga taga Mindoro Province, Oriental at Occidental. Sa mga taga Marinduque Province, sa ating mga tagapakinig sa bahaging ito ng Romblon. Good morning sa mga taga Romblon Province, sa mga taga Palawan. Good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Abay, mga parents kong minamahal, ha? Atin pong abangan ang inaabangan ninyo, ang lagi nyong hinihiling, ha? Sa ating programa Kasanggat Kalusugan at sa inyong lingkod, ang JMR Todo Panalo Magka Premio Raffle Promo Season 4. Kalahating milyon na namang matatanggap tong ating mga parents, ha? Kalahating milyon, abay, laking bagay po nun sa ating pamilya kung ito po ay madadali natin. Sabi nga, ha? Alam naman natin, ang puhunan natin dito ay yung ating pagbili ng mga produkto at yung pinagbalatan. Yan, lagi kayo makinig sa ating programa Kasanggat Kalusugan, mga parents kong minamahal, para mas sa maunawaan po natin, hani.
1: Correct.
0: At ito na may gusto ninyo. Nahirapan lang kaming mag-apply, ha. Pero ito po ay approved na, mga kasangga. Kaya lagi ninyong subaybayan kung paano ang pagsali, hani, do sa ating vlogging.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Yun po, mga parents kong minamahal. Thank you sa ating mga parents na nagpapadala ng mensahe sa ating numerong 0933-214-5288. Maraming pong salamat. Ako po ang inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Inji Mark Amonyas. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
1: Kasanggang NGR Camonas dito sa Kasangga at Kalusugan Nationwide. JMR, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. JMR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan. Si Kasanggang NGR Kamoyas dito sa Kasangga at Kalusugan.

Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Kumusta na ang ating mga tagapakinig, yung ating mga suki sa mga sulok ng ating bansang Pilipinas? Kumusta po ang ating mga minamahal na mga senior citizen, yung ating mga lolo at mga lola? Sa lahat po ng

0: Mga nakikinig, maraming salamat po sa inyong walang asawang pagsuporta sa ating programang Kasanggat Kalusugan, na siyempre sa pagkonsumo ng alam na alam nating dekalidad at mabisang produktong napatunayan na sa merkado. Maraming maraming pong salamat sa inyo, sapagkat alam po namin na kayo po ay natutulungan ng mga mahuhusay na sangkap ng ating mga produkto mula naman sa JMR Herbs Incorporated. Yun na lamang pong ating pagkakape sa umaga, tanghali, hapon. Makatutulong ang ating mga produktong kaping herbal para makaiwas tayo sa pagkakaroon ng pangangasin ng sikmura. Makakaiwas tayo sa pagsikip ng nadidib. Makakaiwas din tayo, mga parents kong minamahal, doon po sa hindi pagkakatulog. Mahirap po kapag hindi na tayo makatulog kung ang iniinom nating kape ay yung mga kaping ordinary. Yan po ay mataas sa caffeine content. Samantalang ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated, lalo na po ang Tatak Mark Cafe at Mark Choco, wala kayong problema dyan, sapagkat yung design, yung formulation niyan ay para sa ating mga parents na gusto naming maging malusog. Yan po yan, mga kasangga. Sapagkat ang inyong lingkod na si Kasanggang Indio Mark Amonyas ang laging humihigop ng masarap na Mark Cafe at Mark Choco bago ilabas sa merkado. Kapag tayo'y ninervyos, sala na po ang timpla niyan, mga parents kong minaman. Pero imposible po yan, mga kasangga, sapagkat yung pong ating mga powdered form ng mga herbal extract, yan po ay nasa tamang sukat. At yan po ang nakatutulong para po mabawasan ang sangkap na kape dyan po sa ating Mark Cafe. Kumbagay, nare-reduce po yan, sapagkat ang 100% po ng ating 21 grams ay siyempre naman. So yan po'y pagkakasyahin. So binabawasan po yung kape, binabawasan yung tamis, binabawasan po yung creamer. Yan. At yan po ay nababalanse ang lasa. At nariyan po yung talaga namang maraming mga herbal extract na nakahalo po dyan. Kaya yung pong ating kape, hindi ordinaryong kape lamang. Yan po ay talagang special na kape para sa ating mga parents, sapagkat ang gusto po ng company ay matulungan kayong mapalakas ang resistensya, ang immune system, para po kayo'y makatrabaho ng maayos. Para kayo po'y maging malakas, mga parents kong minamahal. Ha? Kaya yung pong mga produkto natin, ito pong Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix with Agaricus, Blasimoril Mushroom, with Panax Ginseng at Spirulina. Yan po yung pang sarap ng natural na talaga namang paborito ng ating kasanggang Ian Veneracion. Meron tayong Mark Choco 9-in-1+1 Chocolate Drink. Meron tayong isa pang mahusay na paborito ng ating mga kasangga, ang Mark Cafe 10-in-1+1 with Brown Rice Extract. Brown Rice Extract, ibig sabihin, yung Brown Rice Extract ay isang uring bigas na pwede pong konsumuhin ng ating mga parents. Mayroon tayong Mark Juice 9-in-1+1 Juice Drink, Mark Capsule Herbal Food Supplement, Mark Stevia Alternative Sweetener, Mark C Vitamin C Plus Zinc, Mark Up Capsule Food Supplement, Gandang Natural Herbal Soap. Yan po'y kasali lahat sa ating JMR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Yan po, mga parents kong minamahal. So good morning sa ating lahat, sa mga kasangga nating naghahanap o nagtatanong nitong ating mahusay na Mark Choco 9-in-1+1 Chocolate Drink. Ang inuming tsokolate na hinaluan ng mga mabibisang herbal extra, kaya mahusay yung ating tsokolating inumin. Mayroon pong mga naghahanap po nito, ha. At alam nyo, mayroong mga kasangga sa atin na sabi nga ay hindi talaga nagkakape ng anumang klaseng kape, maliban siguro kung matitikman nila yung markape, baka talagang magkape, sapagkat marami na po tayong hindi nagkakape na napakape, sapagkat nasarapan po doon sa ating markape. Doon po sa mahilig sa tsokolate, so itinransfer lang natin yung ibang ingredients sa marchoco, para yung hindi natin halimbawa natitikman sa markape 5-in-1 plus 1 o dito po sa 10-in-1 plus 1, ay pwede natin matikman naman yung ibang mahuhusay na ingredients dito naman sa ating Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Napakaganda ng ating Marchoco. Talaga namang masarap po ito, in fairness naman, ha. Masarap siya, mga kasangga. Kaya kung ako po sa inyo, ito po ay isasama ko sa mga bilihin araw-araw. Dapat po ay nabibili niyo yung tatlong klaseng produkto kapag tungkol sa inuming kape at tsokolate, ano? So kung kayo po ay mamimili, dapat pare-pareho niyong bilhin niyan, yung 5-in-1 plus 1, 10-in-1 plus 1 at yung ating Marchoco, para pwede po yung palitan. At syempre, kahit pa paano naman ay pwede naman talaga tayong mag-alternate ng kape sa umaga, basta kape ng GMR Herbs Incorporated, para maingatan po ang inyong kalusugan, mga parents kong minamahal. Ganon kayo kamahal ng ating company.
1: Correct! Kasangga at kalusugan!
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
1: Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Engimar Camonias! Engimar Camonias! Camonias! Camonias!
0: Ito pong Marchoco, mga parents kong minamahal, ito ay isang klase o isang uri na inuming nagtataglay ng mahuhusay na ingredients. Ito ay nagbibigay ng sigla sa taong mahilig sa inuming tsokolate. Alam nyo yung tsokolate kapag yan po yung kakain natin, yung talagang tsokolate, ha, yung matamis, ay talagang nagiging alerto ang ating pangatawan. Ano ba ang sekreto dun sa tsokolate? E ito po yung simula ng ating i-launch, ha, itong ating Marchoco, ay napakarami pong humihigop nito. Maraming nagtitimpla ng Marchoco, mga parents kong minamahal. Ito po ay pwede nating mabili, ha, sa lahat ng sangay ng TGP, The Generics Pharmacy, mga parents kong minamahal, at sa mga drugstore na malapit sa ating mga lugar. Masustansya po ang ating inuming tsokolate sapagkat hinaluan ito ng iba't ibang klaseng herbal extract o herbs, ha. Nariyan ang gotocola extract, acai berry, ito pong spirulina powder, chlorella at maraming iba pang sangkap na pwedeng makatulong sa ating kalusugan, siyempre sa ating pangatawan, mga parents ko. Ang mga herbs po na pinagsama-sama sa ating Marchoco, ano, ito'y nagtataglay ng powerful antioxidants. Nakatutulong ma-improve ang ating brain functions, kaya pala nagiging alerto eh, ano, kapag nakakakain ng tsokolate. At nakapagsasaayos ng memorya, nakatutulong ito sa mga taong gustong makaiwas sa Alzheimer's disease at iba't ibang uri ng dementia. Nakatutulong ang ating Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink para naman ma-improve ang cholesterol levels, boost immune system, improves bowel movement, improves blood sugar level, anti-cancer effect at marami pang ibang mapapasigla ng ating napakahusay na inuming tsokolate ang Mark Choco. At pwede pong mapahusay, mapaganda ang ating pangatawan. Ito pong Mark Choco, mga parents kong minamahal, na produkto ng GMR Herbs Incorporated. Ito'y ginamitan ng pampatamis na tamis na nanggagaling sa isang halamang stevia bilang alternatibong sangkap po, mga parents kong minamahal. Yan po yung pampatamis niya, galing sa dahon ng stevia. At ito'y nagtataglay din ng mababang calorie content. Yan, mga parents ko, talaga namang maganda po yung ating Mark Choco. Kaya dapat yung ating Mark Choco ay huwag nating kalimutan, ha, sa pagbili natin ng Mark Cafe, sapagkat yan ay napakalusog din na produkto natin. Maaari itong matikman at pwede pong mabili ang Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink sa mga butika, supermarket, sari-sari store sa inyong mga lugar. Hindi lamang po sa nabanggit kong mga herbs ang sangkap ng ating Mark Choco, mayroon din po itong tinatawag na omega 3 DHA powder, at ito po ay may taurine probiotics. Kaya napakahusay po ng ating Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia, mga parents kong minamahal. Kaya yan po, ha, mga parents ko. Yan po yung ating produkto ng GMR Herbs Incorporated, ang Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Alam nyo, mga parents kong minamahal, yan po ay kasali sa ating papromo ngayong taon, ang JMR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
1: Kasangga at kalusugan.
0: Ang gawin po natin, mga parents kong minamahal, gupitin natin, mga parents kong minamahal, yung takip top box ng ating kahon. Yan po ang pwede nating sulatan ng promo title at kompletong pangalan, kompletong address, may contact number, at syempre naman huwag nating kalilimutan ang pangalan ng tindahan na ating binilhan, at syempre naman ang katapusan, yung ating signature, mga parents kong minamahal, ha? Kasali po ang lahat ng ating produkto sa ating papromo, kaya dapat, mga parents kong minamahal, saan kaya kayo siswertihin, ha? Saan kaya siswertihin ang ating mga parents? Doon ba sa produktong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix na ihuhulog natin? Or sa Mark Choco? O kaya po sa Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra? O kaya po siswertihin kaya tayo dito sa ihuhulog nating Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix? O kaya po sa ating Mark Capsule Herbal Food Supplement? O kaya po sa Mark Stevia Alternative Sweetener, Mark C Vitamin C Plus Zinc, Mark Up Capsule Food Supplement, Gandang Natural Herbal Soap? Saan kayo siswertihin sa mga produktong yan? Kaya isali na po lahat ang ating mga produkto. Lahat po ay bilhin natin ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Yan po ay bali siyam pa lang ngayon, mga parents kong minamahal, ha? Nagsimula lang sa isa yan. Pero mga nanay kong minamahal, hindi kayo ma-iitsapwera dyan, sapagkat kung kayo ay suki ng sabon, ay kasali po tayo doon sa ating papromo. Kung kayo'y bumibili ng Mark Up Capsule, kasali po tayo, ha? Mark C, kasali po tayo. Yung mga kumukonsumo ng Mark Capsule, kasali po tayo dyan. Yung humihigop, umiinom ng ating Mark Juice, kasali po tayo dyan, mga kasangga. Kaya congratulations sa lahat ng mananalo, ha? Maliit lang yung ating mapapanalunan, sapagkat yan po ay kalahating million lamang sa ating grand prize. Tapos yung binilhan natin ng ating produkto ay syempre naman 100,000. Tapos yung 20 na mananalo naman ng 20,000, at yung po namang 100 na katao ay mananalo ng tigis 1,000 piso, mga parents kong minamahal. Ay saan pa Kaya pinaluwag natin yung ating papromo para lahat makinabang itong ating mga parents. Yan po, natupad na po ang inyong kahilingan. Ang tagal po ng season 4 natin, mga kasangga. Pero wag ho kayo mag-alala sapagkat legal po ito. Sapagkat kami po bago maglagay ng papromo, yan po ay may DTI permit at yan po ay may permit din ng Food and Drug Administration o yung pong FDA, mga parents kong minamahal. Kaya safe ang ating mga ihuhulog, ha? At ingatan ng mga drugstore yung mga box dyan kasi meron daw nandudugas, ha? Dinudugas yung box nyo. Nako, ingatan po ninyo yung drop box na yan. Kaya kung may nakikinig ngayon ng mga parents natin, ay sabihan natin yung ating binibilhan. Paki-safe ng yung ating drop box, ha? Meron daw kalaban na dumudugas ng ating kahon. Sana na may hindi, ano? Sana na may maging fair naman, ha? Kung kayo'y gusto magpa-promo, magpa-promo kayo. Wag lang yung nakawin yung drop box nitong ating mga suki. Wag naman po sana, huwag. Huwag na huwag po, ha? At baka po kayo matsimpuhan dyan. So, saan ba mabibili ang ating Marchoco? Ang tanong po ng ating kasangga dito po naman sa bahagi ng ano bang lugar to? Checheck ko lang po, mga parents kong minamahal. Mula po sa 0918-631. Ano po? Saan daw po pwedeng mabili ang ating Marchoco? Ang walang nakalagay kung ano, eh, kung taga saan po ito nag-message sa atin, eh. Pero ang sinasabi niya, Olongapo City. Hindi po siya nagbigay ng kumpletong pangalan, eh. So, yan po. Baka si, ano, meron kasing Sis Divine dito, eh. So, para po sa mga nakikinig sa Olongapo City or Zambales, ha, ay pwede po tayo makabili ng Marchoco dito po naman sa Olongapo Drugstore at dito po sa Zambales Drugstore. Kung nakikinig po ang 0918, ang huli po ay 0408. Salamat po ng marami sa ating nag-message. Ano po? At nawa po'y makatulong itong ating sagot sa inyo. Adelina Ganasi Homo, maraming salamat sa iyong pagbati kay Kasanggang Injimar ng Happy Valentine's. At siya daw po ay sasali sa ating papromo. Yun, maraming salamat. Ano? Late na yung pagbati mo ng Happy Valentine's. Siguro naman ay late na akong nagbasa nito. Adelina Ganasi Homo ng lugar po ng Kalawag, Quezon. Good morning po, Kasanggang Injimar Kamonyas. Matagal na rin po akong suki at nakikinig ng iyong programa sa radyo 2016. Pa po ako gumagamit ng inyong produkto. Ang Marcafe ang kauna-unahan kong kinukonsumo dahil yan naman po talaga ang kauna-unahan inyong produktong napakahusay. At pero sumali po ako sa raffle ninyo. Yun, maraming salamat. Sumali po siya sa ating parapol. Yun po, ala. At kailangan po, at sayang naman, ha? Adelina Ganasi Homo ng Maglipad, Rosario, Kalawag, Quezon. God bless all. Maraming salamat po, ha? Sa ating mga nagmimensahe. Dito naman sa numerong 0933-214-5288.
1: Si Kasanggang Injimar Camonias dito sa Kasangga at Kalusugan Nationwide. Kasangga at Kalusugan.
0: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Bukas po ulit tayo, mga parents kong minamahal. At tayo po ay babati ng maligayang karawan sa mga nagdaraos po ngayon. Happy.

0: Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin na mga ganyang pagaling. Idalangin po natin sa buong lumikang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming pong salamat. Nakasama natin siyempre naman si Kasanggang Hernan Uribe at si Kasanggang Arvin Enriquez, at siyempre naman ang ating Kasanggang James Banyaga, ang ating talagang walang sawa sa pagsaliksik ng mga ingredients kung papaano makatutulong sa ating kalusugan mula naman sa JMR Herbs Incorporated. Ako po naman ang inyong lingkod dito naman sa programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Inji Mar Camonias. I love you all.
1: Inyong narinig ang programang Kasanggat Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Basta Bicolano

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS? Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
3: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mens.
2: Lumiit ba talaga siya? Kung sa yung menstruation niya, bumalik na?
3: Opo, monthly na siya.
2: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
4: Ang Nins Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
5: Kita kids po tayo!
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
6: 90.7 FM.
1: Radio Uragun. Al Alamia International Manpower Services with POE.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Ano ito? Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Hindi po ganoy, nata. Ay, phone ako kaya, sir. Dayo ka.
2: Basta pikulado o ragol.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
5: Tama ang narinig din nyo.
3: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
5: todo ang saya, todo ang papremyo.
3: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station
3: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
6: Bibiana, itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
7: Ito yung maestra po kung ang ko.
6: Mapabaak na punta.
7: Tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
6: mga bukol.
7: Bukol.
6: Oh, ngunya, nahiling mo siya?
7: Opo.
6: Ano sabi sa Amo?
7: Ano niya, ma'am?
6: Wala nang bukol? Oh, grabe po, salamat sa Amo.
8: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Means Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Means Mall na Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.

0: Uy pre, si Rudy ito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Naka-schedule para sa third visit. Libre lang ito pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, eh tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Red Horse Beery, Numan Wisdom.
2: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
4: Kasangga mo sa Relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
6: 90.7 FM.
5: Radyo Uragun.
1: The most memorable

0: It's your favorite journey down memory lanes. Welcome to Uragoon sa Hapon. Just a little more
1: time is all. Ito na ang inyong paboritong DJ na talaga namang makulit at mahilig humirit.
2: Isa pa!
1: Ang babaeng saksakan ng L. Lady Ligaya!
3: Lady Ligaya!

0: Anubis, sa totoo sana, gustuhon ko ika, kaya lang makanos ako. Wala man pangit sa mundo, bes. Tapos man kita maragayon asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Basta bigulado o ragol!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
6: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
7: Red Horse Extra Strong! The number one extra strong beer in the world!
5: Drink responsibly.
8: Kasanga mo sa relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na! Drink responsibly.
9: We're bringing back your favorite OPM love songs.
10: I'm sorry, my love.
9: And we're doing it right now. Right here on Uragon Sahapu.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

99.7 Oragon and Nails, it's 1:35 in the afternoon, and thank you so much sa lahat ng mga tumututok sa amin simula sign on till now. I love you guys from the bottom of my heart. At syempre, samahan niyo ako sa programa Oragon sa hapon till 3 p.m. Para sa inyong mga greetings and messages, better send it now sa aming number na 0961-355-6393. Diyan lamang kayo, and here's We Could Be In Love. Stay tuned in only here on Big Double I 99.7 Oragon.

0: 99.7, Oragon and Yells. It's exactly 53 minutes makalipas ang alauna ng hapon. Kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Yes, magandang afternoon pa rin mga ka-Oragon. Ano bang pinagkakaabalahan nyo ngayong araw ng Miyerkules? Busy ba ang lahat sa work, sa ano guys, sa pagiging nanay? Yan, sa mga nasa tahanan, of course, sa mga dakilang ina, dakilang ama na talagang nasa bahay para ihatid sundo yung mga anak sa eskwelahan, ipagluto, ipaglaba, and everything. Saludo po ako sa inyong lahat, sa ating lahat, na talaga namang kinakaya ang kahit anumang gawain sa bahay. Kahit na may iniindang sakit, kahit na may iniindang kung ano mang problema, ay kinakaya ang buhay. Yes, mga ka-Oragon, sabi nga nila, let's start the month with a happy thoughts. And para naman maging masagana or maging maganda ang ating buwan ng July. Yes, ano bang mga chika minute nyo dyan, mga ka-Oragon? Isan nyo nga sa amin number na 0961355-6393. Para sa mga nais bumati ha, sige na. And of course, batiin natin si Manay Lidia Astillero. Magandang morning, afternoon. Magandang morning kasi sa mga oras daw na to, gising na siya o patulog pa lang. At sabi sa dalawa. Yan, mahilig matulog si Manay Lidia. Sa Astillero family, Bahamundi family, Makiniana family, and Gulundrina family, magandang afternoon. Siyempre sa mga nagsiselebrate ng kanilang kaarawan ngayon, na maligayang bati sa inyong kaarawan.
1: Happy birthday!
0: Sana ay happy kayo. Sabi nila birthday lang, hindi happy. Oy, pero guys, ipagpasalamat nyo na gumising kayo ngayon at si-celebrate nyo pa rin yung inyong birthday kahit sa simpleng pagsisindi lang ng kandila sa simbahan o kahit sa pagpipray lang na talagang gumising ka at humihinga ka pa ngayong araw na ito. Kasi merong iba na hindi na nagkakaroon ng pagkakataong gumising sa mismong kaarawan nila, guys. Yes, seriously yan mga ka-Oragon. Yes, para pa din sa inyong mga pagbati, sige na, send na sa amin number na 0961355-6393. Huwag na huwag aalisin, huwag na huwag maglilipat. Here's Now That I Have You by The Company. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: Tatay, totoo mo bang may multo?
1: Anak, para tubod-tubod ka iyan, mayo manin multo.
0: Sabi kasi ni Yaya, iguanin multo.
1: Ha? Anak naman, mayo man kitang Yaya.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
8: Aba,
7: hindi pa!
8: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
7: Oo!
8: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin, dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyo yung paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
9: So, considerable pabilag ko.
0: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
9: Mga 1 year na.
0: Ano daw sabi ng Dr. John?
9: Sige, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
0: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
9: Manyan.
0: Okay na?
9: Sige.
0: Wala na?
9: Wala na.
0: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
9: Iyo.
0: Nakakatulog ka na ng maayos?
9: Iyo.
10: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
11: Ang Ming's Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
12: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
13: Kita-kits po tayo.
14: Hi, ako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
15: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
16: FM.
15: Radio Uragun.

0: You're listening to 90.7 Radyo Urakun.
1: When I first saw you,

99.7 Oragon na Nails, 13 minuto makalipas sa ang alas 2 ng paghapon. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Ayan, kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya sa programang Oragon sa hapon. Thank you guys, and I love you from the bottom of my heart. Kaya para pa rin sa inyong mga guru greetings, sige na, push na, send na sa aming number na 0913556393. At eto, may mga babatiin tayo. Yes, talagang tutok na tutok. Walang iba kundi sina Kabadi Vlog, Romel Lota, Joven Madraso, Hipolito Perez, Hers Moto Vlog, GPR Moto from Lady Ash Moto Vlog. Uy, maganda hapon sa inyo guys. Maraming salamat. Grabe na yung mga vloggers na nakatutok sa amin ha. Maraming salamat. Yan, patuloy niyong pakinggan ang Radyo Oragon. And syempre, batiin ka rin dyan sa Anislag Banyadero Relocation Site. Magandang hapon sa Rodriguez family. O sa mga Baskarenos, hello po and hi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating masisipag na mga barangay Tanod, mga BHW.

naman ang trabaho, mag-rest day naman kayo. Yes, batiin din natin ang lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Daraga Public Market, Albay Public Market, and Legazpi Public Market. Hello, hello po and hi sa inyong lahat. And happy anniversary sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang anniversaries today. Monseries, dayseries, or kahit ano pa yan, ourseries, merong ganon. Uy, sa mga taga-Tabon-Tabon, magandang hapon. At syempre sa mga taga-Penyefrancia, Daraga. And of course, sa mga taga-Salvacion, Daraga, sa mga tricy drivers na kapupogi nga nangal daw ha. Kapupogi nyo ngayon, ngayong araw lang. Siyempre dyan sa Dino family, Lovindino family, ano pa ba? Sa lahat-lahat ng families dyan sa Barangay Salvacion, Daraga. Ay sa mga taga-Malabog National High School, hello po sa inyong lahat. Yeah, so tutok lang dahil makakasama niyo pa ako till 3 p.m. sa programa Oragon sa Hapon here. Is it okay if I call you mine? Sana all. Stay tuned in only here on Big Double I 9.7 Oragon.

0: pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark

0: dapat. Ngayon, nung nag-umpisa ako uminom ng biskapi mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng biskapi, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo?
3: Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: We're bringing back your favorite OPM love songs.
6: I'm sorry, my love.
5: And we're doing it right now. Right here on Uragon Sahab.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Anita?
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

sa Mulay 90.7, Orago na Nails, it's 36 after 2 and definitely kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Yan, magandang afternoon pa rin mga ka-Orago. Ano na ba? Ready na ba ang lahat para sa brownout? Dapat i-alam nyo na kung saan magkakaroon ng brownout, malay nyo, sa lugar nyo na yung mga ka-Orago. And syempre, batid ka rin ng lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Legazpi, Legazpi Port and dyan sa Victory Village. And eto na nga mga ka-Orago, no? Kuya Tope, ano na lang naman? Ano eh? July 2, Thursday. Basta na siguro to. Famous. Ito is Washington and Bitano Substation, 5:30 a.m. till 6 a.m. Napakadali lang naman pala. All areas covered by Washington, Bitano, Salvation Substations, and Santa Misericordia Feeders 1 and 2. Kasali na naman kami dito. For sure. Grabe na yan talaga. Bukas, 5:30 a.m. to 6 a.m. Yung oras ng pag-aasikaso para sa mga bata. Ay, kasama na pala talaga kami. Kasama na kami dito. Plus, brownout pa sa amin 8 till 5 p.m. Grabe na yon. Napakaswerteng nila lang ng mga taga-Baskaran. Laging napipili. Sana all pinipili. Yan, basta bukas yan. July 2, araw ng Thursday yan mga ka-Oragon. Diyan lamang kayo. Just sit back, relax. And here's Noy Volante. Each day with you. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: Para nubes, sa totoo sana, gustuhon ko ika. Kaya lang, makalos ako. Wala man pangit sa mundo, bes. Tapos man kita magagayon na sinigwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin? Gwapo ako? Ay, bes, mag-uman ako Diyos.
1: Basta bigulado o ragol!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa NINS Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang NINS Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang NINS Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang NINS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Your perfect music choice.
12: Oh no.
11: All coming up.
13: Oh yeah.
11: Right here.
12: Really?
11: Right now.
13: Oh yeah.
11: On Uragon sa Hapon.

Mindanao nga 9.7, oraga na niya ang ZX 56 makalipas ang alas 2 ng pagkahapon. Kasama niyo pa rin, walang iba kundi si Ligaya. Yes, magandang afternoon pa rin sa inyong lahat mga kauragan. Yes, maraming salamat sa lahat ng mga tumututok sa amin simula sign on hanggang ngayon. Yes, more great songs are coming your way sa programang Oragon Express, mga ka-Oragon. So wag na wag kayong aalisin, wag na wag maglilipat. And makakasama nyo na naman ako bukas sa araw ng Thursday, mga ka-Oragon. Yes, I love you guys from the bottom of my heart. And here's Dapat Tama. This song is brought to you by Red Horse Beer, Kasanggamo sa Relax Sarap. Keep it right here only you're on Big Double I 90.7 Oragon.

0: Patama. Nakatuto ka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba,
5: mas pinabongga
4: na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
5: Oo!
4: Tama ang narinig din nyo.
5: Extended na!
4: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
5: todo ang saya,
4: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station
4: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekada. Kadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial

0: And educational tour. Maging ang LG Youth Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel Well San Juan or i-contact ang kanilang general manager si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790 or sa Naga. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The most wanted love song.

0: No? Ako tabi sa pasyente ninyo ka nagkaanting taon. Ayun, naramduman ko na ika. Tata, anong problema? Ihapot ko lang kuta do kung pwede na akong magkarigos.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mart Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katalang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: and used printers.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Huli ka, bumibili ka
6: ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: You want it.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sir, ano pangalan mo?
4: Dr. Royo po.
3: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
4: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
4: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
5: Ang NINS Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang NINS Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang NINS Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: The most wanted love songs of the 80s. I can't
7: fight this feeling any longer. 90s. I had it all, but I let it slip away.
0: And today,
7: God gave me
0: Urag Uragon Express.

0: Ma, nabadus po ako.
1: Medyo na daw, tumakaw na kita.
0: Ma, nabadusan ako. Dahil ka man lamang sa ako madadagit. Dahil ma ako tatampaon.
1: Oy, purpunduhin daw ako dyan, Alberto.
2: Basta bigulado o ragon.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkagamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Considerable po bilang to.
2: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
1: Mga 1 year na.
2: Ano daw sabi ng Dr. John?
1: Sige, kaya sa puso. Mga wala na to, mga mamukha.
2: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
1: 1 year.
2: Okay na? Wala na?
1: Wala na.
2: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan? Kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
1: Iyo.
2: Nakakatulog ka na ng maayos?
1: Iyo.
3: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Ming's Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
5: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!

0: broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos region wide.
1: Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkaing natural, mga beauty tips at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
2: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
3: Nagkaroon na po siyang PCOS.
2: Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
3: Isang beses lang siya.
2: Ooh.
3: So sabi ko, i-try natin yung Fit and Beauty ni Ma'am Mens.
2: Lumiit ba talaga siya?
3: Opo.
2: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
3: Opo, monthly na siya.
2: Oh, naging normal na dahil sa Nings Fit and Beauty.
4: Ang Nings Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Nings Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo!
6: Hi, Madam.
7: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario.
6: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer 3.
5: Pag nakainom ka mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
7: Hindi pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, umako.
5: Day ka nagiganaan magkaon?
7: Maski ang pagkaturo ko, marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko, talagang saganang. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
4: Ang Nings Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Nings Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo!
2: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
8: Septina.
2: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
8: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
2: Noon, ilan na ang BP mo?
8: Ayun, nag-160 ako.
2: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
8: Na-detox mo ako is 120 na lang.
2: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
8: Wala na.
4: Ang Nings Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Nings Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo!
2: So, anong
9: yes,
2: pangalan mo?
9: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, sa so pagturo ko, magayunin na. So, tula ako talaga, pablouted ako. Then, nagsalit talaga sa part.
4: Ang Nings Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Nings Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo!
10: Gusto mong lumakas ang resistensya mo laban sa mga sakit, try mo ang Ashwagandha, isa sa mga pangunahing sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Ashwagandha ay kilalang nagpapalakas ng ating immune system, panlaban din sa epekto ng stress, nagpapabuti ng memorya, kayang kontrolin ang antas ng blood sugar levels, numero uno sa pagpapababa ng kolesterol, nagtataglay din ng mga anti-malarial properties, nakapagpapahusay din ng sexual potency para sa mga mag-asawa, tumutulong para mabawasan ang pagkabulok ng selula ng utak, at nakakatulong din para mabawasan ang pagkabalisa dala ng depresyon. Yan ang Ashwagandha, mahusay na sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches region-wide.
2: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
11: Marites Maravillas po. Mata ko, yung Makati.
2: Makati na maaratiit.
11: Maduman talaga ako kay mamin sa mga ay spa ako. Daliyon na nanahali, sugatol, magayuno na malinaw na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung bagay sabi, tangkilikin ang sariling atin.
4: Ang Nin's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Nin's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
12: Ako po si Mrs. Benilda Esmeza, tagayon po yung Tigon Camarines. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na isang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salmi. Malaki po ang pasasalamat ko po kay Doktora.
4: Ang Nin's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Nin's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
10: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nin's 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quark, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nin's 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nin's Wellness Center region-wide.
2: Narito mga kaibigan, ang mga taong natulungan nang sila po ay uminom ng Nin's Cafe.
13: Hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
14: Lady Lane po.
13: Taga saan ka, Mami?
14: Santa Cruz.
13: Mami, ba't ka nagpunta dito? Ano yung dating sakit mo?
14: Hika po.
13: Tapos?
14: Ano yung puso po?
13: Nagpa-palpitate? Madali ka bang hingalin? Madaling mapagod? Mga ilang oras na lang ang tulog mo sa hanggang umaga?
14: Madali ka.
13: Dalawa? Tatlo? Nagigising ka agad?
14: Iyo po.
13: Ilang taon na yung maming hika mo?
14: Dalawang taon
13: po. O, saan ka na po nagpagamot?
14: Ayun na, sa doktor po.
13: O, kumusta gumagaling? O, kaya nagpunta ka na dito? Ilang buwan ka na sa aking umiinom ng mga supplement? One month? Nagkakape ka po? O ilang beses mo iniinom ng kape ko?
14: Ilang beses.
13: Okay. Mami, kumusta na ang hika mo after one month? Andiyan pa ba? Wala na. Hindi ka na hinihika? Hindi tulad noon na ano ba yun noon? Everyday ka hinihika?
14: Ilang po. Tatlong beses.
13: So ngayon, wala na. Yung paghingal mo, kumusta? Hindi ka na napapagod? Kumusta na ang pagtulog mo?
14: Masarap ng tulog mo.
13: Mga ilang oras na?
15: Lima.
13: Lima pataas. Ay, ang galing ni nanay. Ano? Sige nanay, nagpapainit ka ba araw-araw? Thank you, nanay.
16: Hello, mommy. Good morning. Anong pangalan mo?
17: Maria Montaliana Sorigurio.
16: Taga saan ka, mommy?
17: Santiago or...
16: Mommy, ba't ka nagpunta dito? Anong sakit mo noon?
17: Nahihilo ako. Tapos, namihina. Katapos...
16: Hindi ka ba nakakatulog maayos?
17: Hindi ako nakakatulog ng maayos.
16: Yung pag-CR mo, normal o hindi?
17: Hindi.
16: Ano masasakit mo?
17: Tuhod, tunog, mahihina.
16: Hindi ka na masyado makalakad ng maayos? Nakailang buwan ka na sa akin?
17: Isang
16: buwan. Oh. After 1 month, mami, na pag-inom mo ng supplement ko, anong masasabi mo na nag-improve sa'yo?
17: Lumakas na po.
16: Lumakas ka na? Ko. Kumusta ng pag-CR mo? Normal na?
17: Normal na po. Araw-araw na.
16: Yung pagtulog mo ba, nag-normal din?
17: Nadadagan yung oras ng...
16: Dati, ilan lang?
17: Ay, kumisan, nagka-limang oras
16: na. Ngayon?
17: Aning, ganun.
16: Oo, tapos, ano na, kumusta na yung mga masasakit mo?
17: Okay naman.
16: Wala na? Yung tuhod mo, okay. Kumusta?
17: Okay na, tuhod ko.
16: Ano sabi mo, nagbagsik ka?
17: Bumagsik ako. Sabi ko, anak, yan ay, pare-rein ako na ngayon ito, aura mo ngayon. Mukha mo, ala.
16: Anong iniinom mong kape?
17: Anong kape?
16: Saan mo tinitimpla?
17: Sa, ano?
16: Alkaline?
17: Alkaline.
16: Masarap?
17: Masarap.
16: Gusto mo lagi magkape?
17: Ayun na, parang na-addict na.
16: Oh, sige, nanay, ha? Hello, mommy.
18: Hello.
16: Good morning. Ano pangalan mo?
18: Marie-Thérèse Pang.
16: Ma'am, kumusta po kang day ka pa nagiinom mo kape, pero ang beses ka mag-CR sa sarong simana?
18: Dua
16: lang? So, ibig sabihin, every 3 days ka nagsi-CR? Anong pagmati mo pag day ka nakaka-CR?
18: Marami.
16: Day, nagkukulog ang payo mo, ang tulak mo, nalilibong, garo day ka, ma'am, gari ka, ano day, nagkukulog ang tulak? Okay, kang nagkape ka na, kang nins kape, pero ang beses ka na mag-CR ang aldaw.
18: Minsan, dua, ang aldaw.
16: Maayos sa pagmate, magayon.
18: Nakagaling na ako, tabi.
16: Oo.
18: Malo mo yung ano ko kayo.
16: Ang pag-CR mo. Pero ang beses ka nagkakape.
18: Ano, duwang gisi, aga na nga po.
16: Masiram kasi ano. Madam, ano pa sasabi mong natabangan kang nins kape sa imo? Ayan, naliog mo.
19: Ay, pagparain ang kuko, ano po,
16: kay... Nescafe. Oo, nagsaditso goiter mo. Oo, pero aram mong may goiter ka, nahihiling mo.
19: Pero madam, kay ito ka nagpamanila ako, nagpatsikap ang kaini. Sabi, ugat da ang nasore.
16: O, kaya nagbutog.
19: Kaya nagbutog. Pero tanso nagparain mo kang kape. Iyon, nagsalit.
16: Nagsalit na suliog mo, ano?
19: Eh, salamat po ako sa kape mo, man. Ano?
16: Ay, very good ang kape. Ano pong pangalan mo?
20: Angelina po.
16: Oh, ba't nagpunta ka dito? Ano yung naranasan mo sa kape kaya ka nag-decide na magpa-detox? Anong mga sumasakit dyan?
20: Bawa doktor, angot ako di man nagsasakit. So, pamamanid ko sa kasabi ni doktor, kolesterol po, no?
16: Oh, namara ni damgitis mo, buda kamay mo?
20: Opo, yan.
16: Haloy na yan?
20: Kuugos pa lang.
16: Oh, ngayon. Yung lukod, ma'am ni... Tarol, wala.
20: Tarol, basta tinda.
16: Hindi, nawala. Nawala. Yung manid, hindi. Oh, sige, anong binili mo sa akin?
20: Kape pa lang.
16: Kape, ilang box pa lang na inom mo?
20: Anim na... Ano pa lang, kasi mayroon pa doon ata.
16: Anim na sa shade?
20: Nung bumili na ako.
16: Okay. So ano ang nangyari dyan sa kamay mo na wala ng pamamanid at sa paa mo?
20: Nawala sa kamay, sa paa, mayroon pang kamitid.
16: Konti, ilang sa shade ka pa lang?
20: Naka ano pa lang ako.
16: Nainabot ng aming signal. Kumusta po kayo dyan? Sana naman po ay okay na okay kayo dyan. And sana naman po ay meron po kayong mga halimbawa, kung meron man po kayong mga sakit na hindi na po gumagaling, tandaan nyo lang po, meron pong Nins Wellness Center. So yan, mga kaibigan, ha? And syempre, mga kaibigan, gusto ko pong ipaalala sa inyo na normal na po yan pag tumatanda, nagkakasakit, humihina ang immune system. Dahil po yan sa mga ginagawa natin, kinakain natin, at mga... lifestyle natin noong unang panahon, nung bata pa tayo, na tayo po ay hindi po talaga tayo tumitigil sa ating mga bisyo. Alam niyo naman, yung iba ay ambisyo nila gabi-gabi umiinom. Yung iba naman, every Saturday lang. Ayan. Katulad nung nagkakantahan pag Sabado, okay lang po yan. So mga kaibigan, ang mga sakit ay nalulunasan. Lahat ng mga problema ay gumagaling. Basta mag-detox lang. Simple lang naman po ang ating gagawin. Ano? So matulog ng maaga. Basta ang mga sakit natin sa pagtanda ay dulot ng mga ginawa nating mga pag-aabuso sa katawan natin nung tayo ay bata pa. Kaya ngayon pa lang po, ha, na tumatanda na eh marami na talagang na pa na

sa ating mga sakit-sakit, ito ay nakakatulong. Okay, so ang Nin's Cafe ay may 23 sangkap na kung saan ang sangkap na napakaganda ay ang Consental. Ang Consental ay ginagamit sa US tulong pampaayos ng may mga depression, may anxiety, mga na-stroke, kaya yan po sa US ay gamot. So binili po natin yan para idagdag sa ating Nin's Cafe. Okay? So kung kayo po ay may mga sakit pero hindi naman gumagaling, may mga kape pero ganun pa rin ang nararamdaman, siguro pati kape nyo po ay bawasan nyo na at palitan nyo na ng Nin's Cafe. Uminom pa rin kayo. Hindi ko naman sinabing bawasin, alisin na. Ha, dahil kung yan ang nakasanayan nyo, ay akala nyo ay magaling na kayo pero ganun pa rin ang nararamdaman nyo, itry nyo naman ang kape ko. Ang kapeng talagang papatulugin ka at mag-CCR ka. So, yan ha. Okay. Ang mga dapat nating bantayan ha, yung mga sakit natin pag umiidad na po tayo. So, yan. Ano ba yan? Yung mga hypertension po. Ha, yung kape ko, Nin's Cafe. Sabi nung isa na hindi pa daw siya nakakabili ng mga supplement ko, pero uminom siya ng Nin's Cafe. 4 months, nagpa-blood camp po siya. Normal lahat ang kanyang mga blood chem. So, di ba ang ganda? Kaya naman po, mga kaibigan, mga ka-wellness, itry nyo naman ang kape. Dapat po, kung na-stroke na, twice a day. Kung hindi pa naman na-stroke, once a day. Okay? Yan. Ang mga sakit na karaniwan sa mga matatanda ay mataas ang BP, mataas din ang cholesterol, mataas ang uric acid, at may mga sakit sa baga. Ano? So, mga may sakit sa baga. Alam niyo mga kaibigan, pag nagkakaroon ng sakit ang baga, pag may sakit din po sa puso, mahirap po gamutin ang sakit sa baga pag may sakit sa puso. So, kailangan magpa-general check-up para po malaman mo ano ba talaga ang ganitong sakit na hindi po gumagaling. Bakit hindi ka gumagaling? So, yun ang ating bantayan. So, yun ang ating, tawag dito, tingnan. Bakit hindi po gumagaling yung mga sakit natin? Diba? So, yan. Ang kailangan po ay, pag gusto natin gumaling, sabayan natin ng pag-detox. Ano ba ang pag-detox? Kailangan nating mag-detox. Ito yung paraan na pagtanggal ng mga chemicals na pinasok natin sa loob ng ating katawan. Na kung saan natatanggal lang yan pag uminom ka ng mga supplement na pang-detox, katulad ng mga supplement ni Ma'am Nins. So, ano pa? Diabetes. So, magkakapatid yan eh. Pag meron ka daw na diabetes, magkakaroon ka ng sakit sa kidney at sakit sa puso pag hindi mo po ginamot. Yung iba naman kasi, meron naman pong mga maintenance sa diabetes pero kinakain pa rin nila yung mga bawal, kaya habang buhay yung kanilang sakit, hindi gumagaling. Tama? Tama. Kaya pag may diabetes ka, dapat nagre-research ka. Alamin mo kung ano yung mga bawal na pagkain, kasi pag hindi mo yan pinigilan na sarili mo, kahit may maintenance ka, darating din ang point na mabubulag ka dahil hindi mo naman kinakain mo pa rin ang mga bawal. Okay? So, yun ang mga sakit na common sa matatanda, diabetes, hypertension. Sa mga lalaki naman, sakit sa kidney at age of 40, komplikasyon yan sa puso. Bakit nagkaroon ng sakit sa kidney? Dahil mahilig po sa mga maalat, mahilig na mahilig sa puro karne. Pag umiinom naman sila ng soft drinks, 1 litro, so yan po ay nagkakaroon sila ng sakit sa kidney. Yan. Sabi nga, pag may sakit ka na sa kidney, susunod na si sakit sa puso. Ha, hanggang malaman mo na lang, super taas na ng BP mo, dyan na i-stroke na. Yan. Paano ba maiwasan ang pagka-stroke? Lalong-lalo na sa mga kabataan, mga kaibigan. Ha? So, ito po ay stroke, yung napuputol ang pagdaloy ng dugo sa utak natin dahil sa mga pagbabara, or baka meron pong pumutok na ugat. Ha? Kahit po bata ka pa, pwedeng mangyari ito kapag yung kombinasyon ng lifestyle at

meron ka rin pong hindi, mga bisyo, yung sa lifestyle po, hindi mo inaayos yung pagkain mo, at nagkakaroon ka na pala ng medical condition pero hindi mo pa napapansin. Ah, kagaya ng, yun nga, pagbabara ng ugat sa puso, papunta sa brain. Hindi po yan napapansin kasi yung iba ay, yun nga, kagaya ng hypertension, silent po yan. Hindi yan masyadong, may mga taong hindi yan nararamdaman. Mataas na pala ang BP mo, 200 na pala ang BP mo, hindi mo pa alam. Dahil wala ka namang nararamdaman, so walang sign na dapat ka nang magpa-check up. So, diba tayo, nagpapa-check up tayo pag nararamdaman na natin, pag uneasy na po tayo. Yan po ang sakit ng mga Pilipino, ano? So, hindi po sila nagpapa-check up pag hindi pa malala. Yan. Kaya kailangan araw-arawin natin yung pagbibigay kaalaman sa mga taong katulad ng isang pasyente ko. Sabi niya, Ma'am Nins, 200 ang BP po. Ang BP ko, tawa-tawa pa siya. Wala naman po ako nararamdaman. Ba't ako inom ng maintenance? Sabi ko, pag hindi ka po uminom ng maintenance mo, 1 year, sira na yan ang kidney mo. So, hindi po siya naniwala sa akin. After 1 year, bumalik, umiiyak na, lalaki po yan na, for dialysis na po siya. So, dapat, yung mga hindi napapansin dahil walang sintomas, kailangan po magpa-general check-up po kayo every year. Kung ayaw niyo po ng every 6 months kasi magastos naman. Ano? So, ang mga sinyales kasi, itong sakit na to, hindi ito biglaan. Pero meron pong mga sinyales na kailangan na po nating kumilos para magpa-check up. Ano? So, ito yung mga sinyales na karaniwang saninang stroke sa mga matatanda at kabataan na dapat na po nating malaman kahit hindi po nararamdaman. Okay? So, mga hindi nararamdaman pero nakikita mo sa BP mo na mataas. Hindi po nakokontrol ang high blood pressure. So yan, kailangan na nating magpa-check up. So pag may mataas po ang BP mo, pumunta ka sa Nins Wellness Center. Kung wala ka pang pambili, pwedeng uminom ka muna ng sambong, at kung hindi ka nakakatulog, moringa capsule, tapos yung booster sa kidney para bumaba ang BP mo, at yung ating alkaline water. Uminom ka po ng kape 2 times a day, sabayan mo po ng alkaline water at Quantumin Plus. So yan ha, magno-normal na po ang BP mo niyan. Sabayan mo lang ng walking 30 minutes a day, daily po yan. Ayan ha, so uminom ka po ng, kung masakit naman yung balakang mo, guyabano juice. So, pag hindi mo na na-control ang hypertension mo, magpa-detox ka na po 4 months. So, maraming tao ngayon, lalo na yung mga kabataan, may mataas na blood pressure, pero walang kaalam-alam dahil bihira silang magpa-check up. Ang high blood ay tahimik na sumisira sa ugat ng utak hanggang sa magbara o pumutok na ito. So, yan ha, hindi po maganda na 180 ang BP, 200 ang BP. Meron po akong isang lugar na napuntahan ang mga babae doon, lalaki, puro 180 ang BP, 200 ang BP kasi hindi po normal yung kanilang pagtulog. Kasi po, alas 11 hanggang alas 3 ng umaga, nagsasalok sila ng tubig kasi wala po silang tubig na maayos dyan sa Pulangi, sa bundok. Mga babae dyan, matataas ang BP dahil kulang sa tulog. Pag kulang sa tulog, nasisira ang kidney. Pag kulang sa tulog, pwede kang maatake. Pag hindi ka natutulog ng 8 oras sa isang araw, pwede ka pong ma-stroke. Ayan ha, so kailangan tama sa tulog. Uminom ka ng Nins Cafe para makatulog ka ng maayos. Tapos bawasan mo ang sobrang alat ng pagkain mo, bawasan mo ang processed foods, bawasan mo ang stress. Paano ba mababawasan ang stress kung ang asawa mo mismo ang nagpapa-stress kasi chick boy? Ayan ha, sige, wag mo na lang yung pansinin para hindi ka ma-stress. Baka mauna ka pa sa atake dahil sa kaka-stress mo sa asawa mo. Okay, sige, bawasan mo na ang pagbibabe kung ikaw ay naninigarilyo o ay nagbibabe. Ang problema, hindi naman basta-basta yan natatanggal. Lalo na sa mga kabataan ngayon, parang sa feeling nila, pag nagbibabe sila, social sila. Okay ha, so hindi nila alam, mas matindi pa yan sa paninigarilyo ang vaping. Direktang nakakasira sa lining ng ating mga ugat, sa puso at sa brain. Pinapabilis nito ang pamumuo ng dugo at pagpapabara sa ugat sa ating puso at sa lahat ng ating mga nerves. Ayan na, mga ugat.
Sino ba dyan ang naninigarilyo at nagbe-vape? Sinisira mo ang ugat mo, minamadali mo ang buhay mo. Kaya pag nagkasakit ka at inatake ka, iiyak-iyak ka pa. Ha? Huwag kang umiiyak kasi kasalanan mo yan. Yes, totoo po ngayon, yung mga lalaki pag nai-stroke at naawa sila sa sarili nila, umiiyak sila. Kahit sa harapan ko umiiyak, pero kasalanan naman nila yon. Dahil hindi nila tinanggal yung kanilang paninigarilyo at inantay pa nila na sila ay ma-stroke. So mga kabataan, hindi po maganda ang paninigarilyo at pagbe-vape dahil kayo mismo ang naghahanap ng pagbabara ng ugat nyo sa puso na maglilid sa inyo sa pagka-stroke. So maraming kabataan ngayon na na-stroke ng walang ibang sakit, kundi matagal ng naninigarilyo o nagbe-vape. Ah, yung anak ko nga po, nagbe-vape yun. Tapos pag hindi yung nakakahinga, mami, mami, mami, pero hindi niya naman tinatanggal yung pagbe-vape niya. Tapos sabi ng asawa ko ngayon, meron daw, alam niyo po yun na tumitigil yung paghinga. Ah, magkano ang machine na kailangan niyang ilagay, bilhin sa puso niya, 500,000. Kailangan mo pang hindi ka magtrabaho. Ha? Dahil po yan sa pagbe-vape. At saka, alam nyo mga kaibigan, pag kayo po nagbe-vape, kawawa po yung mga anak nyo. Sila po ang nahihirapan sa usok na binubuga nyo direkta. Hindi naman direkta, kundi nandun kayo sa loob ng bahay o kahit sa labas o kahit sabihin natin na sa CR, direkta nila yan na aamoy sa air mismo. Kaya huwag nyong sabihin na ay, paminsan-minsan lang naman ako mag-vape. Ay, sa loob naman ako ng sigarilyo, nagsisigarilyo ng CR. Ay, sa labas naman ako. Basta po, nag-kiss na kayo sa asawa nyo, nag-kiss na kayo sa anak nyo, yung usok sa bibig nyo na nilanghap nyo, na yan po ay na, napupunta pa rin sa ating mga mahal sa buhay. Okay? Ito po, hindi nakokontrol na sugar. So, pag hindi na po nakokontrol ang sugar, may mga mangyayari na po, natataas na po ang BP dahil po sa diabetes. So, nasisira na rin ang kidney, nagkakaroon na rin po ng komplikasyon, tumataas ang BP. So, hindi lang matatanda ang may diabetes. Sa ngayon nga po, mga bata na ang may diabetes, mga bagong silang may diabetes na. At tayo naman tumatanda bago magkaroon ng diabetes dahil sa pabago-bagong, alam niyo naman po ano, yung ating mga kinakain, sobrang matatamis. Lalo na yung ngayong panahon na to, nauso na po ang milk tea. Araw-araw, 3 beses mag-milk tea. Ay, Diyos ko Lord, isang buwan lang, may sakit ka na po sa kidney. At diabetiko ka na, ha? So, ang mataas na blood sugar ay nagpapalapot sa dugo at nagpapabilis ng pagbabara sa ugat, sa utak. O yan, bagong kaalaman yan, ha? Ang may diabetes ay nagkakaroon po sila ng mas mabilis na pagbabara ng ugat sa utak at paglapot ng dugo basta may diabetes ka, ha? So, sobrang matatamis na inumin, fast food, at yung lifestyle na laging nakaupo, sedentary lifestyle, yan ay malaking contribution, may malaking contribution sa pagkakaroon ng diabetes at hypertension. So, ano ang dapat gawin pag may diabetes? Kontrolin ang utak. Kasi yung utak mo, sabi sa'yo, pahaon ako, tawan mo akong Coke. O ikaw naman, bibili ka ng Coke. Dahil sa sobrang, alam mo, paha, ano, nagki-craves ka sa matamis. Pag may mga diabetes, kontrolin mo yan, uminom ka na lang ng tubig. Ano, so, sa sobrang kakainin mo ng matamis at kakakain mo

0: yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-tick ng mabig na nawala yung allergy ko. Bumaling. Ngayon, sa pagpunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamot ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
1: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
2: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
3: Nagkaroon na po siyang PCOS.
2: Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
3: Isang beses lang siya.
2: Ooh.
3: So sabi ko, i-try natin yung Fit and Beauty ni Ma'am Mens.
2: Lumiit ba talaga siya?
3: Opo.
2: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
3: Opo, monthly na siya.
2: Oh, naging normal na dahil sa Nings Fit and Beauty.
1: Ang Nings Wellness Center Main Branch ay matatanda
4: sa trabaho.
1: Every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nings Wellness Center, Federan Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Pagising pa po ng alauna, katukan nyo ng katukan para matulog na. Hindi po pwedeng matulog ng alas 3. Baka pwede yan ma-stroke kahit bata pa. Ang shabu, cocaine at iba pang stimulants ay biglang nagpapatas ng blood pressure at tibok ng puso na pwedeng magdulot ng stroke sa isang iglap kahit bata pa. Ang sobrang alak naman ay nagpapahina ng ugat at blood clotting control. Ayan, ang sobrang alak, hindi niya na makokontrol yung pagkakaroon ng blood clot, pwede ka na pong ma-stroke niyan. Okay, heart problems na hindi natin alam. So may mga pasyente po tayo na hindi nila alam na yung pananakit ng dibdib, paninikip, madaling mapagod, hinihingal, palpitation, hindi pagtulog ng maayos ay mga signs na meron na po silang heart problem pero hindi nila alam. May ibang mga tao, lalo na yung kabataan, dahil sabi nila, hindi naman sila makakaroon ng sakit sa puso dahil bata pa raw sila. Ayan na, wala pong exemption. Kahit bata o matanda, pwedeng magkaroon ng heart problem. Hindi mo nga lang alam. So, dapat meron pong every year na general check-up. So, yung undetected heart condition tulad ng abnormal heart rhythm, ito yung palpitation na, or structural defects, kapag may namuong dugo sa puso, pwede itong umakyat sa utak at magdulot ng stroke. Ayan na, so hindi pwede pong nagkakaroon ng clot dahil yung clot na yan ay dumediretso sa utak natin. So kailangan mag-walking araw-araw, mag-exercise para po gumanda naman ang inyong pakiramdam. So ano pa ba? Hormonal problem, hormonal factors. Ang babae o lalaki, pag nagkakaedad ng 40, ay nagkakaroon na sila ng hormonal problem. So, ang ilang hormonal contraceptives, lalo na high blood pressure, ay nagpapataas ng high risk ng blood clot na pwedeng mauwi sa isang mga hormonal problem. Huwag po kayong, bawal po ang manigarilyo at bawal din po ang uminom ng alak. Ha? Kasi nagkakaroon ng blood clot na pwede po kayong ma-stroke kahit bata pa po kayo. Mga sinyales ng stroke na hindi dapat i-ignore. Lalong-lalo na sa mga kabataan na madalas binabaliwala ang sintomas. Pero kapag may biglang pamamanhid ng mukha, braso o binti, hirap ng magsalita o umintindi, panlalabo ng paningin, matinding sakit ng ulo na kakaiba, biglang pagkahilo o pagkawala ng balanse, dapat i-emergency mo na yan kahit bata pa yan para maiwasan ang stroke sa kabataan. Ah, so ang prevention ay hindi komplikado pero kailangan malaw araw-araw kahit 30 minutes paglalakad or pagtakbo or pagbabike, malaking proteksyon para sa puso, utak at hindi po tayo mai-stroke. Ayusin ang ating tulog, dapat 5 hanggang 8 oras. Ang regular na tulog ay hindi luho, ito ay proteksyon at kailangan ng ating katawan laban sa stroke. Magpa-check up ka kahit bata ka pa. Blood pressure, blood sugar, cholesterol, at uric para ma-check mo kung okay pa ang kidney mo. Importante po yan. Kailan dapat mas maging maingat? Kapag may family history ng stroke. Kapag may mga family history ng diabetes. Kapag sobrang stress at puyat dahil sa klase ng trabaho mo. Kapag kayo ay obese, so kailangan niyo pong mag-disiplina na at magpa-doktor na. Kasi ang maagang pag-iwas at regular na monitoring ay nakakatulong sa prevention ng anumang paglala ng isang sakit. Ang stroke sa kabataan ay totoo, dumarami. Pero hindi ito dapat tanggapin bilang normal. Ang katawan ay nagbibigay ng babala bago ang ano pamang trahedya or pagputok ng mga ugat. Kapag maaga mong binago ang lifestyle mo, pinoprotektahan mo hindi lang ang utak mo, kundi ang buong hinaharap mo, ang iyong future. Hindi kailangang hintayin ang edad para simulan ang pag-aalaga sa sarili. Hindi kailangan maging 50 para baguhin ang lifestyle. Hindi kailangan ang matanda na bago magpa-detox. So, ayan mga kaibigan na dapat may prevention na sa inyong sarili. Simula na ang pag-aalaga sa sarili. Sino pa ba ang mag-aalaga sa inyo? Matanda na kayo? Yung nanay niyo pa? Siyempre po, hindi na. Kayo na ha? Ayan. Kasi yung iba, kahit may nararamdaman na, wala pa rin pakialam. Dahil iniisip nila, hindi naman siya magkakasakit kasi bata pa siya. Ang nagkakasakit daw kasi, sabi nila, ay 40 pataas. Totoo po yan. Lahat tayo, babae o lalaki, ay nagkakaroon ng hormonal problem. Pag edad ng 40, samong sakit na ang nararamdaman. Kaya po, pag bata pa, ang sarili ay masyadong over sa pagkain, over sa bisyo, over sa hindi natutulog na maaga, umaga na po natutulog dahil sa bisyo. So, yung iba ay nai-stroke na, yung iba naman dahil may exercise ay hindi pa naman tinatamaan ng stroke. Kaya napaka-importante po sa bata o sa matanda ang pag-exercise dahil alam nyo, inilalabas ng ating katawan yung mga basura sa paraan ng pagpapawis. Kaya magpapawis kayo ha. Pag hindi na kayo nagpapapawis, mabigat ang katawan para ang bibigat ng mga paa. Pero pag nagpapawis po tayo, madali po magaan po sa pakiramdam. Diba? So sana yung aking mga health tips ngayon ay inyong naintindihan. So ayan mga kaibigan ha, mga kaibigan, tulungan niyo naman po ako. Meron po akong fundraising campaign na ginagawa para dire-diretso po yung aking ginagawang outreach program na pag pumupunta po ako sa mga barangay ay may dala-dala po akong bigas para sa 100 pasyente. At 100 pasyente na libre ang gamot at mga services natin, libre ang supply. So hayaan niyo po mga kaibigan, iikutin ko po ang buong Albay, hindi lang po Legazpi. So ngayon lang po ay tinatapos ko pa lang ang Legazpi, pero meron pa po tayo napakarami pa nating oras. Ang isusunod ko naman, Daragama, Nito, Bakakay, Malinaw, Tabaco, Santo Domingo, Kamalig, hindi ko pa nauubos yung mga barangay dyan. So, free po kayo na mag-comment sa akin kung saan niyo po gusto niyo rin ang inyong barangay na puntahan ko. Sana po ay pagbigyan tayo ng kapitan. Ano? Kasi pag hindi po tayo pinagbigyan ng kapitan, mauulanan tayo at maiinitan sa labas ng barangay hall. Kaya dapat yung mga kapitan, hindi na nila iniisip kung ako'y Rosal or kung ako'y Kalaban. Dapat ang isipin nila yung kanilang mga constituents. Ano? Kasi minsan, wala po talaga tayong outreach sa inyong barangay kasi hindi po tayo pinapayagan. Kaya po, mga gusto pong magpa-outreach kayo, kayo po ang pupunta sa kapitan para magpaalam. Okay? So, eto si ano tawag dito? Si Kagawad, nag-chat sa akin. Sabi niya, Ma'am Nins, pwede bang sa barangay din namin, sa barangay 16. Si Kapitan, ano to? Si Joshua Asoteya Ariate ng barangay 16, talagang kinukulit ako nito. Sabi niya, Ma'am Nins, baka pwedeng sa barangay naman namin, ako po ang magpapaalam kay Kapitan. So, kakakulit niya sa akin, nabigyan natin siya ng schedule sa Friday, 100 na PWD, senior citizen, solo parent, sa 100 lang po, may libre po yan na supplement na 1 week at lahat ng services ng NINS, eye spa, ear spa, eyewear, pampatak. So, libre po lahat yan, basta bibili lang sila ng pampatak. Ano? So, libre ang check-up tsaka yung ating supplement. At magdadala po tayo ng 100 packs na bigas para sa mga nanay kasi tapos na po tayo sa school

0: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
1: Magayon po. Nagralang ko ang grado. Yan po ni Nins Juice.
0: Dati ang grado niya pera?
1: Ano? Ano ma? 90. Tapos nag 94. Nag-lockdown. Nagbiglang nag-donor.
0: Hindi. Nagkaigo siya ng mga ano, honor.
2: Feeding program na may libreng food supplement ang mga bata. Hindi lang po ang matatanda, pati mga bata. Libre po sila ng Nins Juice 1 week din. So mga nanay, pag nagpunta po ako, sabi ng DepEd, alas dos daw pwede. Pwede nang mag-feeding, pwede nang magpakain, at pwede nang mamigay kung ano gustong ibigay sa mga bata. Ah, so, sana andun ang mga nanay para magkakaroon tayo ng orientation kung paano tutulungan ng Nins Juice ang inyong mga anak. Maganda kasi ang Nins Juice sa mga malnourished. Pag malnourished ka, sabi ng DepEd, base, ang 50% ng mga bata ngayon ay
3: Premium Coffee Mix. Ay responsable sa pagpapalaki ng daloy ng dugo sa ating mga utak. Epektibong pangbaw.
2: Ha? So, program at pamimigay ng Nins Juice sa mga bata. Kaya umingi po ako sa inyo ng suporta. Kung meron po kayong extra money, yung mga gaan sa buhay, pwede niyo po akong suportahan sa paraan po ng magkaroon po tayo ng ano. Ipopromote ko po ang business nyo sa isang buwan. Mura lang po. Yun ay isang fundraising campaign para mas marami po akong matulungan. Ano? So, fundraising po yan. Meron po ako mga binibentang mga, alam nyo, usong-uso ngayon yung mga bling-bling, yung pinapauso ni Heart, mga turquoise. Ay nako, love na love ko yan. Kaya, yan, mayroon po ako mga binibenta niyan sa aking page, sa aking FB accounts. Murang-mura lang po at mga legit. Ano, kasi yan ang hilig ko. Kasi inisip ko, pag nagbenta ako, yung tikitain ko doon, ibibili ko rin ang bling-bling ko. O, diba? Paborito ko yan. Gustong-gusto ko yan. Kahit nung bata pa ako, gustong-gusto ko yung mga anik-anik. Diba? Alam ko, kayo rin paborito nyo. Gusto nyo rin yan. Kaya lang, medyo may kamahalan. Kaya magbibenta po ako ng mura lang para po pandagdag po yung kita doon sa outreach ko. And ganyan po, nag-promo po ako. Promo, 10 plus 2 kape para sa makabili po ako ng maraming sako ng bigas pampamigay ko po sa mga kapos sa buhay. At 10 plus 1 ang Nins Juice. Nakatulong ka na, naging healthy ka pa. O diba? Love na love tayo ni Lord pag nakakatulong tayo sa ating kapwa. Nababawasan yung karma natin sa buhay. Totoo po yan, pag gumawa ka ng maganda, good karma ang ibibigay sa'yo. Pag gumawa ka ng masama sa kapwa mo, na nagnanakaw ka ng hindi naman sa'yo, nagnanakaw ka sa kaban ng bayan, bad karma ang ibibigay sa'yo. Hindi man lang ngayon yan, hindi yan outright, hindi yan on the spot. Ibibigay yan sa'yo ni Lord. Kung hindi man sa'yo, ay baka sa mga anak mo. Kaya ngayon pa lang, na mayaman ka na, tama na ang pangungurakot, diba? Tama na ang pagnanakaw. Ibigay mo na sa mga tao ang dapat na sa kanila. Kaya po ako, kahit hindi po ako mayaman, ang kasiyahan ko na lang sa buhay ko ay mag-outreach, magbigay ng libreng serbisyo, magbigay ng libreng mga hindi bibilhin ng mga tao, makakatulong talaga, katulad ng mga serbisyo ko, free services. Free eyes pa, ears pa, eyewear. Need you lang talaga ng pampatak. Kasi pag hindi kayo nagpatak, hindi rin po 100% ang paggaling ng inyong mga mata. Okay? Kaya po mga kaibigan, humihingi po ako ng suporta sa inyo. Dahil alam nyo, pag tinulungan nyo ang kapwa nyo, parang tinulungan nyo na rin si Lord. O diba? Kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, yan din ay ginagawa mo sa Diyos. Kaya the more na kayo po ay tumutulong sa iba, the more nabibigyan kayo ni Lord ng blessings para makawala na po kayo sa inyong mga problema, hindi lang sa financial, kundi sa inyong physical at spiritual. Diba? Kailangan po rin po natin na hindi lang puro payaman. Kailangan mayaman din po ang ating spiritual, mayaman din po ang ating puso, hindi lang sa pagmamahal na galing sa pamilya, kundi yung pagmamahal mo sa ibang tao. So alam niyo mga kaibigan, sabi ko nga po sa inyo, nung ako'y may sakit, akala ko mamamatay na ako, pero binigyan ako ni Lord ng second life. At yung ginagawa ko pong pagtulong ngayon, ayun ang aking tulong na rin sa mga may sakit. Malay nyo, ako po ang magiging gabay nyo para sa inyong pagaling. Kagaya nitong nanay na to, na nung pumunta sa akin, hindi na po tumitindig, suka ng suka, at hindi na po nakakakita dahil nakapikit na lang ang mata. Dahil pag ibinuka niya, siya ay suka ng suka dahil sa kanyang brain tumor. Kailangan niya ng 1 million operation para sa brain tumor. Pero wala pong pampa-opera. Lumabas sa pagkaka-confine, 10 days sa hospital, lumabas. Nagpunta po sa akin, within 30 minutes, na-open niya ang kanyang mata, na hindi na siya nagsusuka, hindi na nahihilo, at hindi na nanghihina, hindi na sumasakit ang mata at ulo. Pakinggan niyo po.
4: Ako po sa Rosa, nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga kurutok.
5: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street,
2: Ayan, ay kayang tunawin. Maniwala lang kayo, 100% ng paniniwala sa Diyos at sa inyong mga iniinom. Ayan ha, so sa Friday, andyan po kami sa Barangay 16 para po sa 100 na senior citizen at nanay, nabibigyan natin ng bigas. 100 packs po yan. Sana, sabi ko nga po kay Lord, lahat ng puntahan ko ay dapat may bitbit ako ng bigas. Sana buwan-buwan, meron po tayong bigas na ipapamigay. Araw-araw po yan. Okay? So, sa Sabado naman, sa Dapdap, dahil kahapon po yung schedule natin, hindi ako nakapunta kasi tumingin ako ng ulat sa bayan ni Gobrosal. And sa Sunday, kasi wala pong available na day ang bangkerohan lady kagawad na si Joanna. So, kailangan nating mag-trabaho ng Sunday sa kanilang pakiusap dahil lahat po sila ay may trabaho pag Sabado. So, hanggang Sabado. So, yan po. Pagbalik ko po galing abroad, ako po ay mag-feeding program na sa mga bata. At magdadala, nag-order na po ako ng 2,000 boxes na means juice para ipamigay sa mga bata at ipainom sa kanila. Ayan na, so ito, maglilista na po ako ng winner. WebTech, maraming salamat, WEB. Jennifer Cervantes, maraming salamat sa iyong pag... Jennifer Cervantes, sulat ko muna ha. Alcantara Pawang, hi Sir Rene Coral, Alcantara, may maulan na hapon, Ma'am Nins. Jennifer Fernandez, salamat sa pag-share, Vanessa Tapalpas. Good afternoon po, Ma'am Nins. Susal, sana ay pala rin pong manalo. Okay, sayang wala ka pang share, bad. Sige, mag-share ka lang na mag-share para magkaroon ka. Hello, Lynn, ang aking ano. Si Alcantara Jean Pawang ay nanalo na to ng ano bang napanalunan mo? Okay, so ikaw ay kasali. Tapos si hello, good afternoon po Ma'am Nins, Jo Samaniego. Yes, hello sir, Banzuela Ibarra. Hello Banzuela. Friday makukuha mo na yung school supplies mo ha. Good afternoon po Ma'am Nins, Dan Share, thank you. Wow Smile Media, thank you sa pag-share. Joanne Guapo. Guapo. Ah, maganda na si Joanne, guapo pa. Okay, si Geraldine Berano ng Santo Domingo. Maraming salamat. Si Geraldine ay nag-share na. Si Telda Cecilia watching. Si Geraldine, si Eric Cervantes. Taga saan po ikaw Eric? Sana po manalo. Okay, mapili. Nag-share si Eric Cervantes at si Geraldine, I love Nins Coffee. Jenna Baredo is watching. Hello Ma'am Gina. Share ka Ma'am Gina, baka ikaw ang manalo ng Nins Cafe at 1 box na 5 kilos rice. Okay, Sigaw FM, naka-hook up na Eric and Jebelin Colorado. Wala ka pang share buds, ma'am, mag-share ka para ikaw ay makasali. Nakikinig po ako sa Libon Albay, sa Radyo Libon. Eric Cervantes, De La Cruz Cheryl, Jenna Baredo. Wow, nag-share na si Ma'am Jenna Baredo. And Jeneline Colorado, sana po makatikim lang po ako ng Nins Cafe or Nins Juice. Okay, makakatikim ka. Magpunta ka lang po sa mga wellness outreach namin. Ipinapost ko naman po to araw-araw kung saan po. Hello, Ma'am Elaine. Hello, Randy Bejerano. Randy Bejerano, I love Nins Cafe. Jennifer Fernandez, maraming salamat. Luz Reyes de la Paz. And syempre ay kay Ma'am Let Jacob. Sigaw Radio FM. Okay po ha, si Junicio Danyas. Junicio Janyas Danyas. Ayan. And nag-share na si Junicio, maraming salamat. Sabihin niyo po kung taga saan kayo para mapili namin kayo. Palista po sa bigas. Okay. Jennifer, Eric, Maranya, Eric, kasali po kayo, Leta Cub. Okay, si Bina Maranya. Bina Maranya. Okay. Placer, Fida Lober is watching. And meron bago. Armarie Banyes Abordo. Armarie Abordo. Okay. So, marami na to. Manilin Lirio Color watching. Manilin, salamat sa pag-share. Erwin Reforzado. Erwin, hello sir. Erwin Cervantes. Emily Bigonia. Jane Lucero. Binya Maranya. Mary Jane Valguez Fernandez. Wala pang sharer buds. Manilin Color, meron na. Nakita kita kahapon. Nagdadalawang isip ako. Nalapitan ka po. Baka kakumali ako. Pero now may regrets. Naliban lang ako. Nakalapit sa iyo. Wow. Manilin Collar. Okay, andun ako sa ulat ng bala bayan, Manilin Collar. Dapat nilapitan mo ako para nagkakilala na tayo in person, 'di ba? Pawang Jean, Jean Lucero. Salamat sa pag-share. Chris Lawrence Napoles. Wow. Chris Napoles. Ang ganda naman ng pangalan mo. Sikat yan si Napoles. Si Danica Tenegra. Hello! Jane Lucero, Danica, Eric, Danica. Ayan. Sige, ako'y mag-share. Ako'y mag-raffle na ha. Okay. Ayan. Sige po, kasi malapit na po tayo. Ay, sorry. Malapit na po tayong mag-end ng live. So, saan ko ba ilalagay yung mga coupon ko para ma-raffle ko? Dito siguro. Pipili po tayo ng dalawa. Isang rice at saka isang kape. Okay? So, sige po ha. Kung saan mag-diretso yung aking siya ang mananalo. Okay? Ang nanalo nang kape ay si Eric Cervantes. Okay, Eric Cervantes, ikaw ang nanalo ng kape. Wait lang ha. Magsusulat ako ng nanalo. Wala. Wala akong dalang ano, papel. Eh, dito na lang po. Winner, Eric Cervantes. Tapos, ang winner naman ng bigas, ang winner ng bigas ay si kung sinang thank you. Yan, si Gina Barredo ang winner ng bigas. Hi, Sir Medjibilio Alvin. Okay, ha? Okay, araw-araw po kayong tumutok. Baka kayo ang manalo ng 5 kilos rice at saka kape, isang kape. Gina Barredo, 5 kilos rice. Ako maghahatid sa inyo, ha? Oh, sa Linggo yung mga nanalong mga taga Taisan. Andiyan po ako sa, hindi Taisan, ha? Bangkirohan, pumunta kayo sa, puntaan ko kayo sa bahay nyo. Eric Cervantes, kape. Okay? So, sige po mga kaibigan. Kung gusto nyo po yung number ko, pwede ko namang ibigay. Doon kayo magko-comment. Start bukas po yan, ha? 5 kilong bigas at isang Nins Cafe. Healthy ka na. Nakatulong ka pa. Diba? Bili na po kayo ng kape. May discount po kayong 500. Nakatipid kayo ng 500. Pag 10 ang binili nyo, may dagdag po kayong 2. So, 12 plus 1. Pag 10 Nins Juice, may dagdag kayong 1. Ayan, ha? So, sige mga kaibigan. Bye-bye. Ingat po kayong lahat. Masabikulado
0: o ragun? Ano pong pangalan mo?
7: Maricel po.
0: Anong mga nararamdaman mo?
7: Yung mga masasakit po, minsan nagparang nagbabaray mga ugat, yung naninigas ng mga kamay ko, matitaan, at tapos yung minsan yung paghinga ko, nagpapalpikit yung hindi ako nakakatulog.
0: Ilang oras na lang tulog mo?
7: Minsan 2, 3.
0: Ngayon, anong unang binili mo?
7: Yung po yung Mint Scott.
0: Anong unang na gumaling sa'yo?
7: Pag dumi po, dati minsan day, nakagawin niya isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan 3 beses.
0: Yung pagtulog mo?
7: Mahapaganda na po.
0: Ah, dati ihi ka ng ihi?
7: Opo.
6: Ang Mins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mins Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Bibiana, itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ayun po, ito yung maestra po kung aki po.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ano niya, ma'am?
0: Wala ng bugol? Oo, grabe.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: Ang mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!

0: dapot? Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: Nakatuto ka sa 90.7 Radyo Urakun.
1: Now here's something from River Maya.

0: Urago 90.7.
1: This guy without be you, why?

0: Don't touch that dial.
1: 90.7 FM.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.

0: Magbulag na kita! Iyo, Mariman, basta iwalat mo sa kuya limang aki, ah! Lima? Ano ka, boy? Sarusa na!
1: Huh?
0: Natatas sa apat ngayon sa'yo mo! Natural takay pa di mo ito!
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Loves ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko. Mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yeah! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kamit mo! Cellphone mo to!
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Siguruhin nasa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: Pwede pong mag-apot?
1: Kita.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: Ako mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
0: Uragon!

0: Mas tabikulado o ragun.
1: So, anong yes. pangalan mo?
2: Si Deb po.
3: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something na rin kaya. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Noon, ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, so pagdurog ko, magayunin na. So tula ako talaga, pag-bloated ako, then nagsali talaga sa part.
1: Ang Mims Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Time check! Alas 6:04 na nin pagkaga.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
0: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arug mo. Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.
3: Basta Bicolano, Uragon!
4: Basta Bicolano, Uragon!
5: Basta Bicolano, Uragon!
4: Basta Bicolano, Uragon!
6: Good morning!

¡Larga, larga, larga! Nag-round out kita subagong 5:30, pero balik so kuryente bago mag-alas 6 nin pagkaaga. Susog po yan sa pig-anunsyar na temporary, ano ni, may mga ikinabit sinda eh. Kaya 30 minutos na kuyan kita brown out. Gabus, Washington, saka Bitano Feeders Substation. Sige, ere ba nang kita magatugal sa programa? Alas 6 na naman. Sagod kita, alas 7 ngunyan pong Webes na. Petsa 2, kaduang aldaw sa July 2026. Surround. Pero may barita kita digdi yun na sa Facebook pig tanyog ning linog kita kasubagong matanga ano. Pero ako dahil ko na matitabi, so linog. So iba gayon na mga maratapa, ikaw man ito pinamati mo so linog, sunod-sunod. Ngayon ako katurog man akong maray kasubanggi. Kaya nahiling ko na sa nangunyan na amay na pagkagapagbuksi ko kanso sa tuyang cellphone. Nailing ko sa mga post naman, sa nagpost si Ate Remy, si Maharut, saka si Kuya Renz, si Luwen sa Tagkaro. Mga barita, mga linog. Apat na linog tabi, aros pira segundo sa naan, iba minuto sa natabi. And, diferensya. And haros sa Bicol, may Masbate, may Prieto Diaz, saka Digdisato Salbay. Ano munang mga linog iningon yan, ano? Talagang gustong sabihon mga tugang dai po na nagiging estable ang irarom kan planeta. Nagihiro na po ang nasa irarom kan kinaban. Iyo yan ang nagkakausa kan mga linog. Pero igwabagang nailing akong post na saro sa pigsasabi niya na talagang na notisyado talaga mga tugang na medyo kuyan ngunyan. Pudka ini gari nagiging active so pigsasabing ring of fire. Ang ring of fire baga harus intirong Pasipiko yan. Nakapalibot po dyan sa may Southern America and South America baya. Pasakat yan dyan sa North America, California, Canada, Alaska, Russia, China, Japan, Taiwan, Philippines. Agod dyan sa may parting Australia pa, sa ibaba. Kaya ayo po yan mga tugang and mga nare-reparo niya to, siguro managad, iyo managad, ano, na medyo an, ining pigsasabing ring of fire, medyo aktibo mo niyan, nag-iiruan mga daga sa irarom dyan, sa kinaban, sa mga teritoryong ini mga nasyon na ini, continent. And pati mga bulkan aktibo, nagpupurutok. Kaya inda sana, dahil taaram, ano. But yun yan ang medyo nakakariparo man manangad kan mga arog kaning pangyari. Kumusta na sana tabi? Duman sa mga pignervyos na naman, aram mo kita. Dahil kita tuod sa mga arog kanin sa kasarupaan linog pati. Dahil man talaga napipredik, ano. Yan ang saro sa mga kung kaini makatakot, siyempre ang linog bagaday napipredik. Kumpara sa bagyo, arayo pa ang bagyo, at least may kuyana, may mga kalkulasyon na ang mga weather forecaster, weather bureau ta, na posible uni ngayaan tumbukun, uni ngayaan agihan, uni apektado, igdi mauran, arug kaya. Arayo pa, pwede kitang magparako-pako kan mga purtahan ta. Pero ang linog, dahi mo talaga aram. Dahi mo aram kung anong oras. Banggi, aldaw, udto, kung ano. Dahi mo aram. Minabigla sa natabing kurubog-kubog, ano. Kaya ayan ang medyo matakot kay ni. And para kayan sa bagyo. Oh, may bagyo pa na naman. Si, ano ni, so naglaog po sa tuyang LPA, nagluwas tropical depression na. Alas 8 nin banggi kasubanggi, nagluwas na sa par, inipong si Henry. Yan. And may mga pigiling mga tugang na mga route nin panahon pa dyan sa may kadagatan sa Pacific. And inida patabi, medyo makusog-kusog ini. And pwede nga ining maging category 4 na bagyo
Oh, pero ang sabi kan mga weather forecaster sa mga International Weather Bureau, bako sa na po kan pag-asa na inida ang mga tugang daiman nagayo makakapiktar sa to sa Pilipinas, ay salamat sa mahal na Diyos man. Ano? Tamakusog-kusog ini, bako ining karaw-karaw na klaseng bagyo, super typo naman ini. Oh, pero maski arayuon pa po yan, na kalkulasyon kan mga international weather sa US, sa Japan, sa Europa, iyan po mga tugang bibantaya na. Kundi mga araw kanibang, dahil kita nakakasiguro, tarayo pa. Dahil taram kung ano mo man sa mga bagyo, biglang minabarago ang direksyon kayan. Di ba ko? O, sige, update naman kita mga tugang kan mga issue, irerestorya kita ratchan sa ikaduang kaptang kang programa. Hindi po muna sa inong lingkod, Marilito Sanchez, at your service!

0: May log sa trabaho, may log sa eskwela. And duman sa mga may mga negosyo, siyempre. Sige lang, ankayod ta. Sige lang, anhanap buhay ta. Chan sa mga bareta niya to mga tugang. Saro sa mga pwede tang mapag-ulay-ulayan, ini pong magayon na update sa Lado Nin Salud. Ini po so nangyaring inauguration and blessing dyan sa BRHMC, Bicol Regional Hospital Medical Center. Ini po so inauguration and blessing kay ni pong Regional Heart Center, CT scan, cardiac cateterization laboratory. Yun na bibiribid ang dila ko mag-pronounce kay ning cateterization yan. O ini po dang laboratoryong ini mga tugang moderno as in pinakabago modernong gamit cardiovascular care facility sa bilog na Pilipinas yan. Kita sa na po na ni Guacayan sa bilog na nasyon, digdi sa to yan sa Albay. Very good. And yan po sa paagikan, ako Bicol, maurag talaga. Pag ako Bicol talaga, maurag. Ano? Ining mga arog kaning programa, mga tugang, ang pinaka the best na mga programa na kaipuan talaga mag-invest ka, kita sa para sa mga tao. Karo mo man sa nabagaan, hilang sa puso. Maski ba kung sana sa puso, an iba-ibang mga klaseng hilang ngunyan, iba naman pati ang mga hilang baga ngunyan, ano? Palibasa siguro sa satuyang mga lifestyle, iba naman, ang satuyang pigkakaraon, puro na processed food, bagong arog kahit ito haros, puro organic, dahil man kahit itong mga kadaklan processed food ngunyan, haros gabos na, mga food chain, mga fast food chain, mga arog kayan, puro na preservative. Kaya ang mga hilang man ngunyan, maski ano-ano na sana, rubinong papati, may mga hilang na, arakiom pa, diabetic na, niya kung nangyari ngo niyan, ano. So, arog kayo nitabing mga modernong gamit, dakulao na bagay po ini sa tuya ng mga Pilipino. And lalo-lalo na sa tuyang mga Bicolano, kaya ining mga arog kayo ni dakulang orgulyo niya to and katabangan, sa inisyatiba ka na ako Bicol. Yan man, mga arog kaning klaseng programa ang talagang mga pandiurag. Bako na mga kung ano-anong mabukas hospital, dahil man nagamit. Saan ka man nakailing buksan sa hospital, dahil mga gamit da, alright. Yan pa, paano kita mabulong ka yan? Kung madyang ka sa hospital, mapabulong ka nga ni, kung dahil man nagamit. Marasa pa. Daing gamit, daing bulong, daing... Eh, sus, Marie. Tamaray kung... sa bagay, abutaman nga ni magkahilang, kasi sa'yo mambaga ang magustong nagkahilang kita. As much as possible, habuta, and pipiritan sa diritan, na maski nga ni minsan may namamati, sige sana ta, alangan man. Kaya sige lang. Kundi ang saro pa digdi, dipisil ngunyan niyan magkahilang, ta... Maray kon an babayadan sagot kan pilhil. Masakit pagabot kan bill an anaabunaran man sana kan pilhil kadikit-dikit man sana. Kita manggirarayan mapaksan kan sa tuyang babayadan sa ospital, Diyos ko po. Bako, yung baga, sige ta ang contributor sa PhilHealth, minsan man sa nakita nga ni magkahilang, tabo taman magkahilang, tasi sa ibagan magugustong magkahilang. Pagabot kan oras, silingon ta subabayadan ta ang bill sa ospital, ilileso ngaya PhilHealth man ngaya, piraman nga inabot nga boss. Mahiling mo sukwintada di itununun man sa naan bawa sa PhilHealth, Diyos ko po. Kita manggirarayan, madisponer, mapaksan, mangungutang sa pambayad. Ay, Diyos ko. Kaya abu tabaga magkahilang. Yan. Kaya nakulao na bagay ni Orian. At siya, restoryante, ining issue ngini, magayin ini. O ini pa sa rupa, sukag sa war ruins da man itupi, nagapasyar ka man gay dyan, nagpuuna kan singil ng 100 pesos an entrance fee. An iba dai uyon, an iba nagngurub-ngurub, an iba habu na. O, mamamatian ini kan yan na LGU kan daraga, tas hindi baga nagmamanyar kay ni. Mamamatian ninda yan na arog kaya na mga patakaran ninda na bababaan ingreso ninda dyan, ang koleksyon ninda dyan, tan iba dyan, habu na talaga maglaog lalo. Nakita mga taga-digdima sa Salbay, ah, na minsan pa, minsan man sa nakita maglaog dyan, takon may mga bisita man kita, pig tuturta man, sakalang. Pero kung kita baga, eh, managayo kita ta. Kung baga, kung naman kita, sawa naman kita dyan. Saka anytime, pwede kita. O, kundi an saru pa nga ni dyan, ininganing may bayad na. O, so kahit to pa bagay ni pig didibatihan, nata nga yata ma-advance ay masingil na nga yama increase na daiman nga ni ngayang pagbabago dyan sa law. O, taan sabi, so paglangkaw da kan entrance, kagamiton da sa improvement. Sala gayod nga yan dating, dapat kuta nga ya, taday pa man, dapat ang pag-imponir nin dagdag sa entrance dapat kun igwan ang pagbabago. Tama man ang gadano. Wala man pagbabago, wala man nangyari. Tapos ma-imponir kaning entrance na dagdag sa entrance fee na wala man ang pagbabago. Kumpara kun igwan ang pagbabago, uni po tabi, mapalangkaw kita ning singil sa entrada, tauni po so sa tuyang ginibo, pigpakarayta, pigpagayunta, pigupgradeta, may mga additional amenities, additional na mga kung ano, kaya po madagdag kita, pwede pa sigurong maintindihan kang tao. Pero kung maimpunir ka na nindagdag, wala pa man na nangyari, mangyayari pa sana, dahil tanga ni Aram kung may mangyari, yan! Kaya sabi ka, diba, ay dahil na, bumi na dyan, dahil na kami dyan. Bahala ka mo dyan sa buhay nindong. O, kaya mamamatian niyang kan LGU daraga, an collection ninda poon ngo niya na bulan, and maikukumpara yan sa mga nakaliis na bulan. Tan sabi ka niba, dumana sa nangyay kita sa bypass road dyan sa Kamalig, magayon man ngayon ang view, hiling mong maray ang bilog na itsura kan bulkan, wala pang entrance. So iba man ang sabi dyan sa nangyay kita sa ano ni, sa Simplang Lake. Ay, Simplang Lake. Simla niyan? Sumlang. Simplang na. Sumlang Lake na sa nangyay kita. Tamagayon pa dyan. Igwa pa lamang ngayang mga rides sa lake. Dyan man ngayon sa Kagsawa. Igwa man niya dyan kutasong mabawg-bawg ka man niya ning sira. May bayad man. Durubli na ngayon. May entrance, may parking. May bayad pa duman sa pagbawg-bawg mo, pagpatuka mo ning sira. Ano na ngayon? Puro na sana bayad. Kaya rabu na, dahil na nga kami dyan mapasyar sa Kagsawa, sobra man nga ya. Yan, o sige, yan mga issue na yan, pang turismo mambaga yan, pandagdag sa ingreso kan banuan. Kundi kung salaan paarong kaning dating, an approach at saka an reaction kan tao, kan publiko, gari imbis na mapakaray, gari ba, naparaot lugod. Asi di ba pang mga update man yato sa lado nasyonal? Egdi po sa tuyang programa, iribana kita sa good alas 7 in pagkaaga. O yan na, labu-labun tanan mo na ang mga bareta.
1: Buena Mano Barreta Headline.
0: Diyos maray na aga, o yan ang headline kan mga bareta, inot sa lado lokal, lalaki sinaksak sa may atubangan kan Ginawatan Community College. BRHMC, nag-inagurar na blessing kan makabagong gamit sa medical. Bareta National, tiripon, rally kan Iglesia ni Cristo, ibabalyo sa liwasang Bonifacio duman sa Manila. Sa lado international, anuman ganan sa kasalo sa 10 Escalon apartment duman sa Belgium. Yan ang headline ka mga bareta.
1: Buena Mano Barreta. Mga baretang lokal. Local news.
0: Ako po ang sedong magiging tagapagbareta Manolito Sanchez. Detalye kan bareta enot sa lokal. Sarong lalaki ang nalugadan matapos ini subuot pagsasaksakon. Diyan sa Hampanga Nagayo kan Ginabatan Community College sa Ginabatan, siyempre. Kasod mang banggi sa presente, mayo pang iping papalawas na official na impormasyon ang mga autoridad. Manungod sa identity kan biktima. Kamugtakan kaini kung kumusta na asin kung ano ang motibo sa nasabing pananaksak. Padagos, napigaaraman kan mga autoridad ang bilog na detalye sa nasambit ng krimen. Mientras tanto, abedaw, pasadaan tamo na ang baktot na report ni Your Honor. O ini po, so bagong gamit. Ay guwamang kitang barita digdi sinurat ni Ate Annalyn, pero ilingontaan na baktot na baritang iyan ni Your Honor. Bagong gamit sa Bicol Regional Medical Center, inaguraran nga ni Kasudma, Your Honor, pasok.
1: Urago Live Report.
2: Yes, Manilito, good morning and maray na aga sa mga tantabay. Totoo manangad na kasuhapon, inaguraran ang bagong gamit kan BRHMC na ining cardiac catheter laboratory na kung sa'yin pinag-atenderan ni kan mga bitantes digdi asin mga harlang kaun opisyal digdi sa BRHMC. Alagad na medyo igualan kita ni dikit tabi Manilito na riparo.
0: Inulita
2: digdi sa BRHMC, dapol na kota na pinag-open na mga center. Alagad, igualin kakulangan ni mga empleyado. Kung ma-observan mo tabi Manilito, masana ko digdi. At talagang grabe ang volume ni mga pasyente na day na accommodate kan mga empleyado, lalo-lalo na sa mga doktor. Digdi sa BRHMC. Kung kaya totoo, ikaw kita ni na bago na center, digdi sa BRHMC, alagad katupama, pinagahagan na nga ni kan dating director kan BRHMC na si Dr. Boots Rivera.

0: Report.
1: Hola, iling mo na yan, si Your Honor. Maski, kuya, nasiswiruhan, so walang bitis na kataas, na bubugkusan. Na ano si Your Honor mo na itupi? Bago nag-log on air, anong sabi? Na anong namamati niya? Nakakonfine bagada siya. Ang paghangos. Sige, magparahay katulos si Ronor. Paano kita gani? Mamimiss ka kan mga paradangog ta.
0: Buena mano, barreta! Mga barretang lugar. Local news.
1: Time check! Alas 6:25 na rin pagkaga, bultada kita sa mga nagkakalagagapang bareta lokal. Dagdagan ta ang report ni Your Honor dyan sa BRHMC. Nagurara na nga ni Kasudma sa nasambit ng ospital. Ini po ang pinakabago asin modernong gamit medikal. Urugnaan pagpatalubo o kaya mapatalubo ang serbisyo mapakaray na maray ang healthcare sa Bicol Region. Pinanginutan yan mismo kan Chief of Hospital Medical Center Chief Dr. Eric Raburar ang okasyon pag inagurar kasabay ang iba pang opisyal kan hospital asin presente an sa okasyon iyo po siyempre ang Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Siringman ang pirming nakangirit siya na maski may problema na Legazpi City Mayor Hisam Ismael. Kasabay sa mga inilonsar ang pinakaenot na Philips Azurion 7 with flex arm sa Bicol Region. Maginan mga makabagong kagamitan pa sa eksaminasyon na sinpagbulong sa mga helang sa puso saka ugat. Obyeto kan mga bagong teknolohiyang ini na mas pang mapahiwas ang access sa mga Bicolano sa mga dekalidad as in espesyalistang mga o kaya espesyalista ng mga serbisyo medikal na daiman kaipuan at magbiyahe pa pasiring sa Manila o sa iba pang harayong lugar. Sigon sa BRHMC, saruin ng importanteng lakdang ngarig urog pang mapakusog ang sendang sentro o kayang pagiging sentro kan world class asin moderno makabagong serbisyong pansalud sa Southern Luzon. Sa inisyatiba kan League of Municipalities of the Philippines Salbay Chapter na pinamayuhan ni Kamalig Mayor Caloy Baldo nakipag-dialog ang mga alkalde kan Banwaan kan Albay sa Aleco kasabayan representante gikan sa Meralco o beto kanina pag-urulayan da na mahanapan ng konkretong solusyon ang mantinidong problema serbisyo kan Aleco. Naging sentro sa pag-urulay ang pagbalik sa power o kaya pabalik-balik na brownout. Na-brownout pa sana ni Subago. Na nakakapiktar ng maray sa mga member consumers sa Aleco kasabay na ang epekto kanina sa ekonomiya, negosyo, edukasyon na sinpang oral daw nadalagan kan pagbuhay-buhay kan mga albayano. Sa ibang mga bareta, inagurara naman ang bagong opisina kan DILG sa Ligao City. Sarong lakdang na piglalauman na mapakusugman sa pagatod serbisyo kan gobyerno sa probinsya. Inian huli man sa pagkukonsiderar ang Ligao City na saro sa mga masunod na magiging panginot na sentro sa pag-asenso, progreso, digdisalbay. Por dahil po sa mahiwas kaining potensyal sa komersyo, agrikultura, asin man pang-ninegosyo. Sa paagi kandagdag na naman ang opisina, nakulapan magiging mga pagbabago sa Ligao City na maghatod nin mas marikas asin efisyenteng serbisyo publiko. Panagos pa sa mga bareta lokal, nagtauman ang Albay Provincial Veterinary Office nintulong aldaw na training sa good hygienic slaughtering practices para daya sa mga butcher o kaya sa mga parabuno. Gikan sa Mandaila na local government sa probinsya ang training ang ginibo katuwang digdi po ang National Meat Inspection Services, NMIC, Regional Technical Operations Center, tagarig na mapaiwasan karaman sa mga partisipante sa tama na pagbuno sa mga hayop, magin ang pag-practice sa kalinigan, sa pagkapot nin karnis, meat safety, as in pagsunod sa mga

0: existing law as in regulasyon sa meat inspection. Segun Salbay Veterinary Office, ubetok ang programa na mas pang mapakusog ang lokal na meat inspection services, mapagayon ang kakayahan sa mga butcher as in masyerto na ligtas di kalidad. As in magkakanigo pa sa konsumo ng mga karne na ipinagbabariwas sa mga merkado sa bilog na Albay. Sa ultimo Tambareta lokal, palagos na nagbubunga ang mga kampanya kan Philippine National Police may kinaraman sa inang programa kontra sa insurgency. Ini makalihis na sa laog din sa Rung Simana na sa inda naman ang mga operasyon puon kan petsa 22 kan June sa good 28. Agabot sa 19 na mga CTC o an voluntary po na nag-surrender sa mga autoridad. An operasyon an pinagibok ang mga otoridad na naging dalan at nangaring maka-recover nin apatma ng mga iba-ibang klase ng armas as in 102 na mga explosive device. Second sa PNP, an pag-surrender kan mga CTGs o kaya ni po mga pigasabing rebelde an naging posible sa paagiman kan pigibong collective effort kan PNP unit gikan sa mga iba-ibang party kan riyon urug na ang pagsunod sa focused anti-insurgency operation Kenny.
1: Buena Mado Barreta, mga bareta sa laog kang nasyon.
0: O naman sa mga may importanteng lakaw na naman, alas 6:31 na nin pagkaaga. So may mga may laog sa klase, so mga maralaog sa trabaho, so mga mabiyay pang hararayo, Eskosar na. Nagdi kita sa mga bareta nasyonal na magpapadagos ang mga protesta na pinagigibok ang Iglesia ni Cristo sa Dumana, sa Liwasang Bonifacio sa Manila. Ngunyan po yan na petsa 2 matapos na bawion kan Quezon City LGU ang extension kan permit para sendang rally duman sa EDSA White Plains area. Ini makalis na ikinasa sa programa o kaya mga programa kasubanggi katakod ka na inot ba na permit na itinaokan QC government. Bago nagali, pigingganyo man kan mga nag-intra sa rally na linigan ng lugar as in bit-biton kainiyan sendang mga kanya-kanyang basura. Ipinaikan sa rong ministro kan INC na ililipat ang tiripon o kaya rally ninda dumana sa Liwasang Bonifacio sa Manila. Uli na dahil na digdi kaipuan pa nin permit tangaring na makapagsagibo kan nasambit ng programa. Dagdagan ko lang yan, si Mayor Isko Moreno duman sa Manila, nagkansilar na po ning klase. Tapon medyo dyan sa rally dang yan. Nailing mo na yan, pati sa mga estudyante na damay pa. Ay, Diyos ko. Nagpalawas nin forecast ang Bangko Sentral ng Pilipinas na inflation para sa June 2026 ang piglalauman na nasa 6.0 sa good 7.0%. Segun sa BSP, makakatabang sa pagbaba kan inflation ang pagbaba sa presyo kan domestic oil as in man pirang panginot na pagkakansiring kan baga sa kakarne. Sebong kani, piglalauman man ang paglangkaw kan singil sa kuryente yung gayo tabi. Saka presyo kan gulay. O yan ang bigasabi ko, kaya pirmi kitang magtanom-tanom sa harungta. Mga presyo kan gugulayon an pwede ser na maglangkaw liwat huli dyan sa nasambit ng inflation.
1: Buena Mado Barreta, mga bareta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Gadan anday mababa sa anum katao matapos na nangyaring kasulo sa 10 iskalon na apartment building duman yan sa Antwerp, Belgium kasud mag-aga sigon sa mga awtoridad duman. Nasa 200 katao man na naka-star sa nasambit ng apartment building. Tulos man na nag-responde ang mga bombero duman, police at kaiba pang mga emergency responders, tangan na ibakwar ang mga residente na na-trap sa laogkan building. Segon sa pirang mga nakasalbar, nawaran nguna ng kuryente antes pa na nagtanog ang fire alarm. Matapos man na nagkapirang minuto, may bugna na so kung kaya na-trap na sinda sa sendang mga pig-iistaran.
1: Buena, malo, barreta, barretang sports.
0: Sa Karawat, nakamatinin upset ang four-time world champion Germany matapos ini na daugon kan underdog sa lang team na Paraguay. Sa pagian kan penalty shoot 4-3 sa Boston Stadium. O ini po ang laban ini sa nagpapadagos na FIFA World Cup Soccer Football Tournament. Enot na naka-goal, nakapuntos niyo po ang South American team sa 42 minutes bago pa mag-halftime matapos na ilaugman ni Julio Enciso ang sarong matinding header gikan sa cross ni Matias Galarza. Natapos ang halftime, nakapot kan Paraguay ang lamang. Pero tulos ba na nag-rest back ang Team Germany sa second half, alaga daiman gara ninda nakuha asin nakamit ang kapangganahan.
1: Buena, malo, barreta, barretang artista.
0: Sa Chikatango Nyanaga na Imbierna Suboot, an actress turned politician na si Quezon City Councilor Aiko Melendez. Manungod yan sa pagtuya-tuya kan nagkakapira sa iyang physical na itsura kan ibang tao matapusan sa iyang ginibong mensahe sa social media. Sa bagay, matabao na kaya ngunyan si Aiko Melendez. Ano, saka nagkanos na talaga, palibasa gurang nama. Bad madamay kita dyan, ikang aningin ang tatsar ka man. Tinaman doon ni Aiko na daida dapat gibuho na joke-joke ang physical na itsura kan sarong persona. Asin tinawan doon na ang konsepto kan kagayunan ang nag-iiba-iba sa pananaw paghiling kan lambang individual. Sa bagay. Mas importante subuot ang pagkakaigwanin maray na pag-uugali kisa man sa pisikal na itsura o kaya tindog kan sarong persona. Ako man kaya pigpapara tuya-tuya na ngayon, makanos, mataba, bilbilo. Dahil man ang problema yan. Sige, sana. Pabiluasan na yan. Dahil pagpara-intindi yan. Kapag pig-intindi mo lugod yan, madulo-dulo lugod yan. Karo ba ganarog ka na, no? Nya kun sa kasaro, pa kung totoo man ba, ano man ang diferensya? Bako? Chika lang! Sa Barreta ta, salud kinumpirmar kan Epidemiology and Surveillance Unit kan Mandaluyong City na iguana sindang kaso nin MPOX. So kaya ni pong monkeypox sa indang public advisory. Nakipag-koordinar na sa mga pisina sa mga local regional health office tangarig na magsagibo nin mga health protocols kabilang narigdan case investigation, contact tracing, risk assessment saka monitoring sa mga close contacts. Dahil naman nagtao pa ni Nanuma na dagdag pang detalye ang Mandaluyong City Government kung sain asin papaano nagpuon ang kasukan MPOX sa sendang lugar. Iyan natabi, mga tugang, mga kaurago naman ang sa tuyan tampok ng mga bareta, aboy naman ng bareta, amay na pagkaaga, ngunyan pong Webes. Nagpanday kan mga bareta, niya to News Director Annalyn Celada sa pangalan ng po ni Asimrod Perez, siya ang Celada Technical Partner, Joko Diaz na pati, Manitope ay Dalia. Duman sa Tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako pa sa inyong naging tagapagbareta, Manilita Sanchez. Please stand by lang, magapadagos pa kita sa programa.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: So, anong yes. pangalan mo?
6: Si Deb po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Noon, ininom ko ito for almost within a week. Bako na ako constipated. Then, sa pagturo ko, magayunin na. So, tula ako talaga, pablouted ako. Then, nagsali talaga. So far.
7: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ming's Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
8: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-347. And look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Time check, alas 6.44 na ni Pagkaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's liver lover. Boys,
3: good morning!

0: 6:45 na nin pagkaaga eksakto, maray na aga giraray sa mga paraantabay ta, lalong-lalo na duman sa mga naka-tune in pa lang naman sa oras na ini. So iba, subago pa, so iba, nakaantabay naman po, live man kitang nahiling and naantabayanan sa paagi po kan social media platform sa Facebook. Sa paagi po kan official Facebook page, Rod Oragon. And syempre, sa mainstream, sa tuya pong frequency 90.7 FM, Radyo Oragon FM Legazpi. And iribana ba kita, yaw na kita sa second part kang programa. Sagod kitang 7 o'clock pa, ngunyan pong aldaw nin Webes, Petsa Dos. Kumusta su turog tabi nindo sa mga kaimanwa ta, ta yaon baga su diit na paglinog-linog tabi, matangang gayo pati. Kuni sabi ko nga ni, ako dahi kumanamati ta siguro, grabe su pakasiramang kan turog ta, ta matanga baga, kinauras talagang... Iyan ang pigil sabing oras na gari kita turog mantika, ano? Talagang dawa kun yug-yugong ka, gari wara lang, turog giraray, ano? Oh, lalong-lalo na, rog ka ining mga medyo malialuyaman sa nabagapating linog ini. Pero bako ining basta-basta, ta, siyempre ang mga araw ba ka ining linog, mga las kita kun ano iyan taarog ka ining ngunyan na panahon, sige sa naan mga linog-linog na iyan, ano? Ah, day valid kung so artificial na linog sa bagay. Pero seriously, ano, ining mga linog talagang ini, medyo ako nag-iisip na ako, ha, ganyan niya ako talagang iba na ini, ha, bako na ini, so mga dating na mamatita bagang linog na, kumbaga, once in a while sana, may linog, tapos, wala na, labig na panahon na naman, wala. Pero ining mga linog na ining unyan, haros, gari, kuwala, sunod-sunod, saka ang iba pating mga linog so talagang makukusog sa ibang party kan kinaban. Sabi ko nga ni Subago, yung mga lugar po ini na may mga noted na mga makukusog na linog, iyo po ini sa mga lugar na yaon supig sa sabing ring of fire. Ngunyan, uning ani, utrong ko lang for the benefit duman sa mga dahi po naka-tune in pa sa tuwi Subagong Amay sa entrada kang programa ta. Yaon digdi sa notebook ko, pig surat ko, pig take note ko, sud, apat na gayong sunod-sunod na linog, base duman sa write-up ni Kuya Luwens, with the permission ni Kuya Luwens, kantag karo, ano. Dahil ako nagkuha duman sa Facebook, I mean so website kan, ano na eh, kan Facebook, na pareho man sana. Marihin, itapig sa raro na ni Kuya Luwens. So, nagkaigwa po ning recorded earthquake 1201 matanga magnitude 3.8 and then sentro po kaniya unyan sa Santo Domingo Albay nasa rarom na 10 kilometers and mati po da so intensity 2 digdi sa Legazpi and then harus kapareho lang na oras 1201 man ha subagong matanga midnight magnitude 2.7 and ini po dyan man sa may porsyon kan Priatudia Sursugun. Kung hilingon ta ang lugar na ini geographically, haros ang Santo Domingo, yan ang kadagatan na yan dyan, pag irinutan mo sa kadagatan, sa Tao-Tao kan Pacific, Sursugun na yan, yun na yan, Priatudia na yan dyan sa lugar na yan. So, kumbaga, magkataraning siya ng lugar yan, saro siya ng aros na lugar yan, dahil nagrarayo. So, 3.8 Santo Domingo, 2.7 sa Sursugun, Prieto Diaz. O, ini, babaw ini, 2 kilometers lang ang rarom, babaw na maray. Ngunyan, nasundan po 1203 ning matanga, magnitude 1.5, duman yan sa Claveria Masbate. And then 1204 naman, magnitude 1.9 dyan sa Bakakay. Kaya, sunod-sunod ano. Mga linog, although dahing gayo nga ni ini na mamati, kung kita nag-hiro-hiro, o kaya man, yan na nga ni, turog na nga ni kita. Kung anay ko man talaga namati, turugon akong maray. But, ini pong mga araw ganing insidente, gari medyo siyempre nag-iisip kita na ta inita sunod-sunod ang mga linog ngunya na panahon. And apura ka yan, kung digdisa na sa tuya nga sa lugar, medyo naku-curious lang kita. Ano ang paliwanag daw digdikan sa tuyang mga geologist or yung sa PBOX? Kasi sinda po ang agency na in charge sa mga arog kaini po, pag-aadal. Siguro, baad iguala man ka mo dyan ng riparo o kaya ano sa hiling nindo, analysis nindo kaini, assessment sa arog kaini pong mga insidente. Natis na maaraman man kan publiko na nataiyan. O igwa nga ni diding po si dating APSEMO chief niya to, si Doc Cedric Daep, sabi niya digdiyo, past 12 last night, July 2, may quake volcanic / tectonic. Oh, busong sabihin kung volcanic, ali sa vulkan, Kuya Tupi. Sabi ni Cedric sa post niya, July 2, may quake volcanic tectonic, sabi ng PBOX. Oh, sabi dahil yung kan PBOX mismo, Santo Domingo, ang epicenter magnitude 3. Sa location namin, Legazpi City, feel ko mga intensity 2 lang, slightly felt. Oh, pag magnitude 5 is nearly destructive, magnitude 6 is the start of the destructive earthquake events. Yan. Nag-post man si dating APSEMO chief niya to, Doc Cedric Daep, sa mga bagay na pangyaring ini. Kundi medyo na-intriga lang ako, digdi sabi niyang volcanic tectonic, sabi dakan PBOX. So kung volcanic, gustong sabihon, so linog-linog kasubanggi attributed sa aktibidad kang vulkan, takun volcanic. Iba man so tectonic, kasi kung tectonic, uncaused ka yan or attributed sa paghiro kan mga plates sa irarum kan kinaban sa daga. Bako? O, pero kung volcanic, related sa volcanic activity. Hmm. So, yun yan, ang kwandigde, post ni Doc Cedric. O, kaya, data na aram kung tectonic talaga o volcanic. Basta dyan sa may Santo Domingo, pirming gaon dyan eh. So, makusugbag ang linog magnitude, pero to 5.8. Tama ba? 5.8 man ito pa. So, inot na linog na makusug, ano? Diyan Santo Domingo na nagkakirigig kita nga ni. Makusog-kusog talaga ito, matanga man ito. Ay, bako man matanga ko di mga mag-alas gis nin banggi, marata pa kita. Hmm. Kaya iyan ang gusto lang niya itong i-share sa mga kaibabayan ta. Nabad, dahil man sina nakariparo arog sa tuya kan subanggi, matanga, nagayo. Porte su katurog ta, tabata nag-uran-uran, baga mapripresko su panahon kaya eh. Kaya medyo nakasarasalbar kita ng diit sa kuryente ta dahil kita nagpaandar ng electric pan saka aircon ta maliput-liput man sa panahon, presko man. Binuksan ko sa naso bintana, may naglalaog na paros, presko, okay na. Oh. So yun yan. Kaya bad so iba dyan sa endo, puyat pa dahil na nakaturog na naman yung tultul. Sa weather taman mga tugang, so bagyong si Henry, nag-exit na, nagluwas na sa park, subangging alas 8, and mantinido po siyang nasa tropical depression. Maluya sana. Mara ito tatis naghatod sa tuya ng pag-uran-uran. Medyo na hali-hali lamang so grabing arasahas and init kang panahon kanakalis ng mga aldaw. Kaya marayman, tatis na kulang tabang yan. Sabi nga ni kaniba, kulang pa nga ni ngaya. Tama na ito, dahil nakita magkuhan pang kulang ta, baad kung lalo kitang madali kung makastugang kita kan grabing uran. Tabata dyan sa may Bulkan mayon, delikadong maray dyan ang mga barangay sa Pamitisan ta, kung makusugun ang uran, baka iwa-wa pababaan mga baybay dyan, graba, lalong delikado yan. So yan, ay napuwera kayo yan, iguaman pong pigbabantayan na sarong bagyo pa, disturbance dyan sa Pacific. And sigun nga ni sa mga madudunong, ini po da pwedeng kumusog na maray and could become a category 4, kumbaga super typhoon na po yan. Digdi sa tuya sa Pilipinas yan apod ka yan. Pero arayo pa man and apura ka yan, gari ang direksyon ka ni bako man pasiring sa to, paitaas, dyan po sa may parting Taiwan-Japan area. O, kung iyo na yan talaga ang direksyon ka yan, medyo salbado kita. Kundi por medyo ta arayo umpa, dai kita nakakasiguro ta ako pa pasiguro pirmi pagaro ken arayo pa. Tabaad kon dai ta ara minsan ang panon nagbabarabago. An bagyo nagkibrada, nagbababa, nagtataas, nagpupundo, nag-stationary, nagluluya, nagkakaskas. Arog yan kayan. Kaya dai ta paaran budugay pa pirang aldaw pa nasa arayoon pang maray. And pwede nga ni Dag Inot na lamasaong kaniyan dyan na Marianas Island, sa rayoon yan sa Tuya. Dyan yan sa may kadagatan sa Taukan, Dagat, Pasipiko yan. So yan, piga kwanta lang yan. Monitor ta lang. Update lang po Sendo Gabos sa mga nagaantabay sa Tuya from time to time. Nangaring at least well informed kita sa mga arog kaning mga bagay. Okay? Salamat! Ako Bicol. Ako Bicol, basta AKB, Uragon. Yan.
1: Basta Bicolano, Uragon.
0: Yan. Basta AKB, Uragon. Yan. And, paabot niya to sa Ako Bicol party list. And syempre sa mga personalidad na yaon sa AKB, ang mga representante niya to, Kong Pido, saka si Kong Jan Chan. Ene po mga tugang, so barita tangani kasubago na pag-inaugurar, blessing na. Kaini pong Regional Heart Center, CT scan, cardiac catheterization, nabibilo talaga ko kani. Catheterization Laboratory, yun. Nadali mang giraray. And ini po da mga tugang, ang pinakabago modernong gamit, cardiovascular care facility in the country na yaon sa napudig di sa Tuya sa Albay. Mahiling nindo sa post siguro, baka kung nailing man nindo sa mga post sa FB, ang nasambit ng gamit, kita din, gaya kita familiar dyan, nailing ko lang su itsura sa picture sa Facebook post ni Kong Pido, na iyan po mga tugang kadakulang katabangan iyan para sa mga kay manwa niya to, siyempre, maski bago man nga ning Bicola, no? Takon siyempre, yaon man digdi dadarahon, takon siyempre, aram ninda na iyan po, dakulao na bagay, na makakatabang na maray, siyempre, mapasiring yan igdi. Dahil na marayo pa, mapamanila, at is yaon na digdi sa Tuya. Mas pinalakas pa ng Bicol Regional Hospital Medical Center ang paghatid ng dekalidad at makabagong serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng pagtayo ng Regional Heart Center CT Scan and Cardiac Catheterization Laboratory. Hindi ko talaga nasasayod bigla, no? Masakit sa'yo. Ang bagong pasilidad ay isang mahalagang hakbang sa pagpapahusay ng cardiovascular services sa riyon sa tulong ng makabagong technology, mas mapapabilis ang pagsusuri at paggamot sa mga pasyenteng may sakit sa puso. Critical intervention at higit na magpapalakas ang emergency response para sa mga acute cardiac conditions. Layunin ito na maihatid ang ligtas at world-class na pangangalaga sa puso para sa mga Bicolano. Yan, personal na nag-atinder sa okasyon, ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin, pagpailingkan sa iya pong padagos na suporta sa pagpapahiwas pa kan serbisyo sa salud, asin pagpaunlad ng mga pasilidad sa Bicol Region. Yan ang dapat. Dapat sumanga kung kaya man sana na mag-procure, mag-acquire ng mga di kalidad na mga gamit. Yan ang pinaka-the best sarupa. Yung bagayan ang saru sa mga dapat atindiran ta sa mga panaw na ini. Ang mapapadapit po sa kamugtakan sa salud niya to. Sabi ko nga ni Kasubago, ang mga arog kani pong barita, lalong-lalo na sa puso. Tango niya na panahon, kadakol na ang mga iba-ibang klaseng hilang, dahil tanararaman ibang mga hilang. Mga kunmoderno ang gamit, nagmumoderno man ang hilang, nata daw yan taarog kayo. Ano? Kaya lang, sabi ko nga, iba, siguro yan sa satuyang iba ng lifestyle ta, iba ng pigkakaraon ta, unlike kay itong mga panahon na talagang daipamaning mga para fast food chain na iyan, puro organic lang, gulay, sira, maluto. Mm. Yan man sa napirmi, dahil man na iba, gulay, maluto, gulay, sira, gabus. Dahil pa man kayo ng mga chicken-chicken. Kaya ito, pag nagsabi kang fried chicken, gariso, mayamanong ka na, masiramon. Kaya ito nga niya ako, aki pa, pag nahiling kong niya ako, gari fried chicken, gari masiramon. Ngunyan ang fried chicken, gari ordinaryo na sa nabaga. Ha? Ano ngayang panirata? Fried chicken. Nahiling mo na yan? O kahit ito, pag sinabing fried chicken, mayaman ka. Ha? Mayaman ka. Pag fried chicken ang sa imong panira. Taka ito, naram ko man sa nang panira. May pirming sira, gulay, sira, gulay, sira, gulay. Hmm. Minsan, wala pa. Ha? Uyo, wala pa talaga. Yung panira, madisponer pa sana. Hirap man. Ngunyan, masawa ka na, fried chicken na naman ngaya. Ordinaryo na fried chicken ngunyan. O, kaya man, minsan ang mga hilang, iba-iba na ang hilang, and lalong-lalo na ang sa tuyang physical activity, arganing puro na sana dot-dot sa cellphone, computer, nakaturokaw na sana dyan, nakatirihaya, maghapon, magdamlag, dahil nang exercise. Kaya, ang mga hilang, nagralang ka ba? Arakiyong pa, sige na nagkakamarating kung ano-ano. O, kaya ini pong mga araw kaning bagay na kulang investment ini. Lalong-lalo na sa esperso ka na kubikol, na kulang maray salamat at ispigtataanin ng atensyon. Ang mga araw kaning bagay, bakong puro na sana sa kung anong mga project na may dilinsya. Bako? Kaya yan, kontrado man sa nababasa kong mga barita na kumbaga sa mga hospital digdipig, buro ka sana na wala man da ang gamit. Totoo ba yun? Iguanganing hospital, pigburukasan, paano yan kundaing gamit? Paano yan magpungsyon? Paano yan makabulong? Paano makarahay? Kundaing gamit? Kundaing pangbulong? Ay, Diyos mio. Anong klase yan? O, kaya di na-appreciate tayo ni mga tugang ta inot na inot. One of a kind ining kuha na ini, gamit. Ta kumbaga newest and modern na medical equipment and pagbulong sa mga may hilang sa puso. Para yung manlungod na imang kita magkahilang. Ta si Saif, sabi ko nga ni sabi mini Manoy Tupi, si Saif bagan magusto sa tuya na magkahilang kita. Kundi, iyan ang mga arog kayan ba na mga development na kulang bagay na po yan dig sa tuya. Taday, tamang baga pigahagan, anong malay taman. At least, yaon na digdigwa na sa Bicol. Kaya, yan. Ang pagtayo ng Regional Heart Center, CT Scan and Cardiac Catheterization Laboratory ay dahil sa inisyatibo ng Ako Bicol Party List na sumasailalim sa matibay na paninindiga na magbigay ng mahusay at makataong serbisyong pangkalusugan na nakatuon sa pagliligtas ng buhay at pagpapabuti ng kalidad ng pangangalagang medikal sa buong riyon. Yan. Kaya so post na yun ni Kung Pido, so comment ko duman. AKB. Basta AKB Uragon. Take my hand, follow me. Yan. Gari man sa naligdi sa estasyon. Basta Bicolano Uragon.
1: Basta Bicolano Uragon. Uragon.
0: Yan, bako. Nakulao na bagay ni. Kumpara duman sa sigyan bukas ning ospital. Ang barita ko, sabi ni Pading Adrian, Golden Boy, dahil man niya yung mga bulong! Yata hospital, dahil man niya mga bulong. Paano yan? Kaya nga ni hospital ta dapat maray ka. Paano kung maray ko na yung bulong? Ay, hindi kita. Kaya sabi ni Pading Adriana Golden Boy,
2: kalasa kaya na gusto niya man sana kaya ngayon ang pwede nga siyang bida.
0: Yan. Ayun da, tama na. Alas 7 na, palampas naman kita alas 7. Sa aga naman. Ha? Birnis na naman pala sa aga. Tapos na naman, simana na naman tulos. Ano? Kaskasun talaga ang panahon. Oh, sige, param na kita sa programa. Pero bago yan, syempre, shoutout mo na sa mga nakantabay sa tuya sa programa. Diit man sa naini, si Ate Leticia Miliano. Good morning. Watching from Baskaran, dalaga, Trillas Miliano family and God bless. Oh, you gotta... Si Kuya Tuti, magandang buhay na pagkaaga. Si Mo Tabi, salamat Kuya Tuti. Medyo nag-init-init na Kuya Tuti, kaya nag-mutor-mutor muna ako. Si Emmy Abunda Bahoy, dyan sa Barangay 27, Victory Village South, Ed and Daria, good morning. Si Kuya Joseph Neri, good morning man. Si Ate Marlene Yanson, morning, watching, listening, dyan sa San Andres, SDA.

0: Makatugang paaram na ako sa programa. Sa pagi po kan sa tuyang partner dyan sa technical side, Chief Manito Pedalia Tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Ang tabay na po sa masunod na kalakagang mga bareta-bareta, alas 7 kasamay na po si SM Rod. Ako po ang senong lingkod, Marilito Sanchez. Mabalos! Basta Bicolano!
1: Basta Bicolano! Muragos!
2: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
3: Josephine.
2: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
3: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
2: Noon, ilan na ang BP mo?
3: Ayun, nag 160 ako.
2: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
3: Yung na-detox mo ako is 120 na lang.
2: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
3: Wala na.
4: Ang Mings Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita kids po tayo!
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
7: Pambatang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Babes, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba, hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
3: Oo!
2: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
2: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
2: Kaya't huwag palampasin! Dahil extended na,
3: mas marami pang araw!
2: Mas marami pang entries!
3: Mas marami pang chances
2: para maging winner!
3: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mar,
2: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
1: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Pagitama po kan sa inyong mga orasan. 14 minutos na makalihis ang alas 7.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Unida ang Oragon. Mareta. Alas 7. Oragon, Mareta, alas 7 headlines.
1: Enot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Sa lado lokal, DSWD Bicol, panagus na naghahatod din tabang sa mga naapektuhan kan linog duman sa Sarangani. White Coat Alert kan Albay Provincial Health Office, hinali na. Sa mga bareta man sa laog kanasyon, Tacloban School Shooting, may indikasyon na naimpluensyahan in international group. Asin sa mga bareta man sa luwas ka nasyon, ex-Israeli Prime Army Chief, maawot pahalion sa pwesto si Netanyahu. Ang detalye sa taud-taud sana.

0: Barreto a las 7. Barreto local. Local news.
1: Aldo na pugitan in Webes, Petya 2, kanbulan in Hulyo, taon 2023 o 26. Ini po ang Radyo Oragon Barreto a las 7. Ako po si Rod Perez. Panagos po ang pagatod ng tabang ang Department of Social Welfare and Development Bicol sa mga pamilyang naapektuhan kan magnitude 7.8 na paglinog duman sa Gilan, Sarangani. Bilang parte kan pinahigot na on-the-ground response operations na mariwas po ang DSWD Bicol nin mga sleeping kits sa mga evacuees na temporaryong nagdadagos sa Tamparan A as in Tamparan B Evacuation Centers kan Barangay Pangyan. Binisita man ka nasabing grupo at iba pang mga evacuation sites, nganing magsagibo panin padagos na monitoring as in maganda para man sa mga psychosocial support activities na ipapautob para sa mga apektadong individual as in pamilya. Mga aktibidad sa Ibalong Festival, masentro sa Culture and the Arts, sigun po naman yan kay Councilor Alan Raniola. Detalyes kan baratang yan, bit-bit ni Manoy Jess, Kapitan Magallanes.
0: Urago Live Report!
2: Good night to na, boss. Matutok sa culture and art activities ang mga kabinat kanyang magayon Away Balong Festival 2026 ngunya na taong 2020-2026 inaanaging pahig ng City Council Aran Lanyola, chairman ka na sabi ng aktibidad ngunya na taon na sayang sinabi na pigmabot ngunya kan lokal na gobyerno kan Legazpi asin man kan committee on mga Ibalong Festival 2026 na taawan kay magkakali kung nga importansya ng culture and arts sayang sinabi na nasabi ng aktibidad kan man mapuhon sa maagot na Agosto 7 mantang matap tapos ba din sa Agosto 22 kang presenteng taon na sayang sinabi na nasabi ng pitchang pinagtalaan para sa aktibidad kanibalong festival ang permanente na para matawan kay magkakaligunggi ang publiko na igwala kay permanenteng oras o permanenteng aldawa ang selebrasyon ka nasabi ng Magayon Festival na ipinaliwanan pa ni Raniola na igwa kay mga dakul na aktibidad ang mahiling kang publiko para sa nasabi ng selebrasyon para maingganyar ang nagkapilang turista na magpasiring sa siyudad kan Legazpi sayang sinabi na matapos na sabi ng aktibidad sa maabot na Agosto 23 para matawon man kay magkakaligong aktibidad ang tapisan kanal by district sa maabot na September 2 sin September 3 kampresyon 30 taon na dagdag na marita ang lokal ako si Jess Magallanes mas sa Bicolano, Oragon.
0: Uragon
1: 18 minutos na magalis mo ang alas 7 ng pag-aaga. Hinali na kan Albay Provincial Health Office ang ipinapautob na Code White Alert matapos na magkaigwanin marahay na kamugtakan kan panahon as in mabawasan ang hagyat kan low pressure area. Basado po naman sa pinagpalamas na DRRMH Memorandum deactivated na ang Code White Alert sa bilog na probinsya. Uli po naman kayo ni sinugo ang gabos na rural health units, mga city health offices, mga provincial district as in municipal health hospitals, siriman ang mga DRRMH managers and health emergency management staff na bumalik na sa saindang normal na operasyon. Mahabas din pambulang na manok arestado dyan sa bypass o sa bypass operation na nangyari sa Santo Domingo, Albay. Andagit sa mga mamahilig magtupada, si Manoy Andy Madrigalejo.
0: Urago Live Report!
3: Naging matrayong po ang pagkonduktang anti-illegal drug bypass operation kana mga personahis kan Santo Domingo Municipal Police Station sa pamayo ni Police Major Darwin S. Sevilla, Chief of Police. Kasugmang hapon, Hulyo 1, 2026, naaresto ang suspect na si alias Galog, 33 anyos, nakwasaya ang bali 7 pedasong plastic sachet na anlaog pigduludahan na shabu na may street value na 5,440 pesos mula 500 pesos na bypass money. Si alias Galog, iyo pa ang suspect sa harabasan ni pambulang na manok sa banwaan kan Santo Domingo, Albay. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Oragon.
0: Oragon Live Report!
1: 21 minutos na magalis po ang alas 7 ng pag-aga. Ipinayagman ni Mayor Hisham Ismael Canligaspi na nagdonar ang Right Med nindugang na supply ng mga bulong na may kabilugan ng kantidad na haros 1,000,000 pesos sa City Health Office bilang suporta man sa banago sa pagkatudin de kalidad na serbisyong pangsalud sa mga residentes. Ang donasyon magiging dakulang tabang sa pagdugang kan supply ng mga essential medicine na ipapanauman sa mga namamunuan na nangangaipo urg na sa mga nagpapakonsulta at sinagpapabulong dyan sa pasilidad kan City Health Office. Nagpasalamat man ang alkalde sa Right Med, huli po naman sa padagos kaining pakikipagtabangan asin programa sa mga programang pangsalud kan Legaspi LGU. Bagong pasilidad sa BH o BRHMC, pwede nang magamit kan mga pasyente. Detalis kan Baratagyan, nasa linya si Manoy Alan Lopez Asaituno.
4: Urago Live Report.
5: Pwede na nga magsagibo ni na mga manlaylay na operasyon ana bagong cardiac catheterization laboratory sa Regional Heart Center kan Bicol Regional Hospital and Medical Center o BHRMC Arugan Angiogram Angioplasty Vascular Coiling para sa Brain Aneurysm Pistola Surgery asin iba pa. Ini ana ipinahayag ni Dr. Arnel Perete ana pamayokan specialty center kan BHRMC matapos na inauguraran ini kasuhapon. Sigon kay Dr. Perete, dakulang tabang ang nasabing bagong pasilidad sa mga pasyente sa Bicol na nangaypunin siring na operasyon dahil mababawasan ang halaba na pilakan mga pasyente. Kasuhapon Hulyo 1, 2026, opisyal lang pinagbuksan ang nasabing pasilidad kasabay ana CT scan na may mga moderno man na kagamitan. Ininagdag pa ni Perete na ang nasabing pasilidad ana saro sa pinakabago asin moderno sa bilog ng Pilipinas na narealisara dahil sa esperso kan Ako Bicol Party List na konsay na presente si Congressman Alfredo Garbin sa nasabing aktibidad. Mga dugang na baritang lokal, ako si Alan Lopez sa Ituno, Basta Bicolano, Uragon.
1: 23 minutes after 7 in the morning. May mahigot man na isperso sa pinagigibong unyan ng Albay Electric Cooperativo Aleco. Gani pong marisolbiran ang haluin ng problema sa serbisyo maging anday mapugulan ng mga pagkomento sa singil sa kuryente. Sigun kay LMP Albay President Kamalig Mayor Caloy Baldo, ini ang naguno nindang impormasyon sa dayalugong kinibo kan sa indang grupo sa Aleco, kasabay ang representantes kan Meralco, kan nakaagipong aldaw. Siriman sa likod kan na isperso na ini, day man hahali ang problema sa kakapusanin pondo kung sa insinda nagdidepende sa naman sa koleksyon. Gikan sa bayad sa konsumo kan mga miyembros konsumidores kan nasabing kooperatiba. Miantos tanto matrayumpong naipautub kan mga operatiba kan Daraga Municipal Police Station ang warrant of arrest laban sa sarong wanted na persona na nahampang sa kasong panghaabon o pagbalgar sa Acte Republica o Article 308 kan Revised Penal Code. Isinagiwan implementasyon kan warrant alas 9:50 nin aga kasudma bilang parte kan pinakusog na PNP Manhunt Charlie Operation sa pangenot ni Daraga MPSG Police Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtag. Sigun po naman sa Daraga PNP, kasabay ang suspect sa listahan kan mga most wanted person sa banuan ni Daraga. Sa presente, ang akusado nakakulong na sa Albay Police Provincial Jail kung sa informal na ining naisirbi o nasirbihan nin warrant of arrest. Organisasyon kan makababaihan suportado man ni Congressman Adrian Salceda. Detalyes nasa linya si Manoy Joey Sarcia.
4: Urago Live Report.
6: Sarong organisasyon nin kababaihan ang pinagsusuportahan ni Congressman Adrian Salceda. Digdi sa 3rd District kan Provincial Bay. Si Congressman Salceda ang minatabang sa sarong organisasyon na pinagtatabangan niya ni pinigapod na Irmana. Malaan ka na kaagi Martes, nakaulikan Urago News si Salceda na iguanan ng dinigbuhan na tabang ang organisasyon ini o organisasyon ng kababaihan digdi sa Teresa Distrito kan Provincial Albay. Suso kay Salceda, dapat man talagang tabangan ang mga kababaihan. Inulit ang sinda nag-iisip na magkaiguanin organisasyon na pinagsabi na pinangaranan na organisasyon nin Irmana digdi sa 3rd District kan probinsya nin Albay. Dagdag na impormasyon sa lado lokal, ini si

0: Mail. Kasabay po naman sa mga inilunsaran pinakaenot na Philips Azurion 7 with flex arms riyon. Magingan mga makabagong kagamitan para man sa eksaminasyon asin pagbulong kan mga helang sa puso asin ugat. O beto po naman kan mga bagong teknolohiya na mapahiwas ang access kan mga Bicolano sa dekalidad asin espesyalistang serbisyong medikal na din naman kay puan pang magbiyahe papasiring duman sa Manila. National Disaster Resilience Month pinagsilebrar man kan probinsya nin Sorsogon. Detalyes kan baratang yan bitbit ni Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
1: Urago Lahe Reward.
2: Bilang pakikisumaro sa pagsilebrar kan National Disaster Resilience Month 2026 ipinaglansar kan Provincial Government kan Sorsogon na kasuhapon Hulyo 1, Miyerkules 2026 ang NDRM 2026 kickoff ceremony na may timang naghahanda at tumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Nagpuan ang program sa Sarong Banal na Misa sa St. Peter and Paul Cathedral na nasundan kang kickoff motorcade kung sa pinag-participaran na kan mga partisipante halis sa manlay-lay na national government agencies, uniformed personnel, local disaster risk reduction and management offices, mga munisipyo sa probinsya ng Sorsogon, as iniba pang katuwang kan ahensya naglibot ang motorcade sa mga prior menteng agyan kan Sorsogon City bilang pagpapahiling kasi ng pakikisumaro sing kandaan sa pagsusulong kan disaster resilience. Ubeto ang aktibidad na mas pangpakusugun ang kamalayan na sinpartisipasyon kan labang Sorsoganon sa paghahanda asin maagap na pagtugon sa saanuman na sakuna alinsunod sa dikain na ang komunidad na preparado arayo sa piligro mantang muling sa liwat na nag-abiso ang SPDRMO sa oras na may emerhensiya pwedeng tumawag sa 911 o makipag-ugnayan sa Sorsogon Provincial Disaster Reduction Management Office o SPDRMO na bukas sa sendang mga hotline para sa mga prior menting tabang. Halidili sa Radyo Ragon 90.3 Sorsogon, Dondon Arellano. Basta Bicolano, Uragon.
1: Uragon Reward. Tuhod Siko Baywa
3: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat. Via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
1: Uragod Pagreta alas 7.
5: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
6: Dahil naman po nito kay Puhan na maglakaw ng sarong kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inumon, hulit, tayaw na po ikinismo ang kakomunidad nito ang malinig asin bastanteng tubig.
0: Pagidama po kan sa inyong mga orasan, natatadang 29 minutos, alas 8 na.
7: This time check is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule.
7: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: Uragon Barreta alas 7 Ronda Provincia.
0: Sa tuya pong isyo, naramod pa ang mga nagkamper ng istorya, barata impormasyon, gikan sa anum na probinsyas kan kabikulan sa pag-ugit giraroy ni News Director Annalyn Silada.
3: maabot sa 300 na benepisyaryong palasisira ang natawanin na 500 metros na crab net lambang sa Ruo sa Erarong Kanangat Kabuhayan Programa kan lokal na gobyerno sa iba-ibang coastal barangay duman sa Kasiguran, Surasugona. Kasabay sa mga

0: Barangay na nasakop kang programa ay ang mga barangay Canbuton, Tres Martires, Rizal, Colambis, Punong, Sumalot, Central, Kawit, Tulay, Asinungib na may obhetong mapakusugan kabuhayan kan mga parasisira sa paagikan pagtaon hindi kalidad na kagamitan na magagamit inda sa indang oral daw na pagkabuhay. Mientras tanto, liwat pinahimutikan ni Naga City Mayor Lenny Robredo na makandidato siya para presidente ka nasyon na nag-ugat ini sa Orulay kan pag-hire kan LGU ni na City Administrator na iusubot ang matuwang sa alkalde. Master bibilang City Administrator si dating LTO Regional Director Attorney Noreen San Luis. Mantang ipinahayag ni Catanduanes Governor Patrick Alain Azanza na naghihiro ang gobyerno provincial kang Catanduanes nga ni nasimbagan ang kakulangan kang supply ng tubig sa lugar urug na sa panahon ng tag-inita. Pinadumanan ng subuot kang gobernador ang Local Water Utilities Administration o ining LWUA nga ni makipag-ulay kay Attorney Jose Moises Salonga gani na makuaan na umakakuan ng tulos na solusyon para sa water supply concern sa isla. Sigon sa gobernador, nagpahayag ang LWUA ng kahandaan na umalalay sa Catanduanes sa pagresolbar kan mga isyong may koneksyon sa serbisyo kan tubig kasabay na ang posibilidad ni na financial assistance para sa Virac Water District kung kinakaipuhan na. Ako po sa Nanislada, kanina po 7 Radio Oragon para sa Ronda Provincia, Basta Bicolano. Uragon.
1: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
2: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
4: Kasando mo sa Relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.
5: Mula pa noong taong 1996, ang Chera di Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera di Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradiibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera di Balon Travel and Tours in Chera di Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Uragon Bakreta, alas 7.
6: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
7: Uragon Bakreta, alas 7. Bakreta National. National News.
8: Sa isinagibo pong pagdangog kan Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kasudma, ipinag ni Senadora Risa Hontiveros na may mga edukasyon ang pambabadil sa San Jose National High School, 20 naman sa Tacloban City, ang na-impluensyan subot din sarong dayuhan na grupo. Ipinagpo naman kan Senadora na ang pambabadilan posibleng may koneksyon o impluensya gikan sa pinag-aapod na 764 Network. Ang grupong gikan po naman duman sa Texas, USA. Sa United States, ang 764 ang opisyal nang ipinagtalaga bilang sarong peligrosong global child exploitation enterprise. Pasi po naman sa nadiskubring kan komite, ang modus operandi kan grupong iniiupuan pag-target o pinagtatarget ang mga vulnerableng kahubinesan sa internet. Opisyal ng binistukan World Bank ang Pilipinas bilang sarong upper middle income country matapos kaining malampasan ang ipigtalaan na gross national income per capita para man sa nasabing kategorya. Base sa pinakauling pagsusurikan World Bank kunyan pong bulan in Hulyo, uminabot na sa $4,850 ang GNP per capita kan Pilipinas, masalangkaw sa $4,636,000 na threshold para man sa mga nasyones na kabilang po naman sa upper middle income category. Sigur po naman sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, ang pag-angat ka nasyon ang bungaman kan panago sa pagpapabasko kan ekonomiya, matanos na pag-gobyerno sa macroeconomy as in pagpapautob kan mga pinagsasabing long time na reforma.
7: Urakon Barreta, alas 7. Barreta sa luwas kang nasyon. International News.
8: Inilunsar na ni dating Israeli Army Chief of Staff Gadi Isengkot ang sa iyang kampanya para sa paabuton na pirilian nganing masalidahan na sa pwesto si Benjamin Netanyahu bilang Premier Ministro. Kasaya po namang enot na kampanya, sinabi ni Isengkot na panahon na ngani pong magpuo ng Israel nin panibagong yugto asin tapuso na ang pamamayukan ni naapod niyang October 7 government bilang pagtukdo sa administrasyon ni Netanyahu kan nangyari ang pag-atake kan Hamas duman sa Israel kang taon 2023. Si Isengkot nabistadong kritiko kan mga pulisya ni Netanyahu urog na sa giyera po naman sa Gaza ang nagbugtak din partidong Yashar kan Setyembre taon 2023. Ang Baratang Sports Showbiz sa siniba pa masunod na.
9: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
10: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
11: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
12: Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tamang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
13: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
12: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
13: todo ang saya, todo ang papremyo.
12: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
13: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
12: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
7: Uragod Barreta, alas 7.
14: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world,
15: Arte.
16: Ganon? Ganon yung nakita ko sa kanya sa Reese's Park.
7: Uragon Barreta, alas 7. Barreta Sports.
14: Let's get ready to rumble!
8: Laog na po sa ikaduwang round kan 2026 Wimbledon si Pinay tennis star Alex Ayala. Hindi matapos ang daugun niya si Renata Zarazua kan Mexico sa score na 6-1, 6-2. Punpasa na kan start kan game, dominado na kan Pinay tennis star ang nasabing laban. Ang kapangganahan ni Ayala, ang enot na main draw win ni Ayala sa Wimbledon.
7: Uragon Barreta, alas 7. Barretang artista. Showbiz News.
8: Na imbier na subuotan ng Crescent Quezon City Councilor na si Aiko Melendez manunungod sa pangungutya kan nagkakabira sa pisikal na anyo kan ibang tao matapos ang sa iyang ginibong mensahe sa social media. Ipigdo ni Aiko na dayman dapat gibuhon na joke ang pisikal na katangian kan sarong person. As nis dinawan doon na ang konsepto kan kagayunan ang nag-iiba-iba sa pananaw kan lambang individual. Mas importante subot ang pagkakaigwanin marahay na ugali kaysa sa pisikal na tindog. ninsarong persona.
7: Uragon Barreta, alas 7, Barretang Salud. Health News.
8: Nagtipon po ang Department of Health, Bicol Center for Health Development at iba pang mga lokal na opisyalan sa sarong high-level convergence bilang paganda sa Ligtas-Tigdas 2026 na mayubhetong makamtan ang 95% na immunization coverage kan mga kakian sa bilog na kabikulan. Pinagdiskutir digdi ang importansya kan pagbabakuna, disease surveillance asin pagtatrabangan kan mga lokal na gobyerno nga nipong mapugulan ang paglakub kan tigdas asin rubella. Hindi kahit man kan DOHB ko lang mga magurang na syertuhon na kumpleto ang bakuna kan sa inang mga kakian, huling libre, ligtas asin epektibo ang mga bakunang ipigtatao kan gobyerno.
7: Uragon Barreta, alas 7, kamugtakan kan panahon.
8: Iglalao man po kan pag-asa na magkakaigwanin 2-4 pang masunod-sunod ngunyang pong bulan in Hulyo. Sigun po naman sa State Weather Bureau, panagos na magiging aktibo ang southwest monsoon o habagat na magdadaranin paminsan-minsan na makukusog na pag-uran, particularmente sa westing part ng Luzon. Katakot po naman kayo ni, piglalauman pa ang paglaugan mga masunod na bagyo na papangaran ng Inday, Josie, asin Quiapo, na pwede siya tumama sa Eastern Visayas asin sa Luzon o magpakusog pa kan epekto kan habagat. Asin yan, mga tugang mga manoy, mga manayan, kabilugan kan mga darakulang barata, ngunyang pong aldaw nin Huwebes, July 2, 2026. Sa pangarap po kanagkalap kan mga darakulang barata, News Director Annalyn Celata. Nakaiman ang taman si Damanoy, Jess Magallanes, Andy Madrigalejo, Manoy Alan Lopez sa Saituno, Joey Sarsha, si Riban kay Sorsogon City Correspondent Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong nakwarto si Manoy, Chief Tope Aydalia, sinda George Valderrama, sin Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwat ini po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamatunon! Marina Pag-aaga.
15: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
17: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
18: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
17: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
18: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
17: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
18: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
15: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
19: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Gusto mong lumakas ang resistensya mo laban sa mga sakit? Try mo ang Ashwagandha, isa sa mga pangunahing sangkap ng Beans Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Ashwagandha ay kilalang nagpapalakas ng ating immune system, panlaban din sa epekto ng stress, nagpapabuti ng memorya, kayang kontrolin ang antas ng blood sugar levels, numero uno sa pagpapababa ng kolesterol, nagtataglay din ng mga anti-malarial properties, nakapagpapahusay din ng sexual potency para sa mga mag-asawa, tumutulong para mabawasan ang pagkabulok ng selula ng utak, at nakakatulong din para mabawasan ang pagkabalisa dala ng depresyon. Yan ang Ashwagandha, mahusay na sangkap ng Nins Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nins Wellness Center branches region-wide. Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Picolanos region-wide.
1: Mga dugang ang tamang patama-tama. Natatadang 14 minutos, alas 8 na.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: Uni na ang programang balansyado ang pagtukarkan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, igsususog ang tama, opinyon na may basihan, as in may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programa Bangon Oragon.
4: Good morning!

0: Kulkulan.
1: Shh, good morning.
2: Good morning.
1: Oy, good morning.
2: Good morning.
1: Diyos maray na aldaw sa liwat mga tugang, mga manoy, mga manay. Webes na palan, manoy tupi. Segunda dia, kanbulanin na Hulyo, taon 2026. Kulay ko hunyo pa talaga. Nawalat paso, sabi kan itinga. Sorry na, nangyayari talaga yan. Sa inyo po kamong party kan Kabikulan, kundig di sa Albay, dyan sa Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte, sa mga islang probinsyas kan Catanduanes, Dangan Masbate, maray na agatabi sa inyo, salamat, kan sa inyo pong daing sawang pag-antabay.
2: Thank you! Oragon, kulturang Bicol.
1: Sinipon kulimot ini mga nagdadalan kan sa tuyang FB Live. As of latest, Manoy Tupi, nasa 1.8 million followers na ang Radyo Oragon. Nakulo na talaga. Salamat, abi, kan sa inyong daingsawang pag-antabay. Nakatutog permi si Manoy Emmy Abundabahoy. Asin mga pag-iriba dyan sa Barangay 27, Victory Village South. Sabi ni Manoy Emmy, day nang yung ibang istasyon nigdi paparoon, kamuna sa nabaga ngayon.
2: Good morning!
1: Eden Daria, good morning! Uy, si Marvic Dula, yauna naman. Happy morning man tabi sa imo, Manay Marvic.
2: Good morning!
1: Si Manay Leti Mihiliano, nakatutok na naman habang nagdadalan. Diyan sa Baskaran, Daraga, Trillias, Mihiliano family, maray na agatabi sa indo, salamat. Akan sa indo pong daing sawang pag-antabay.
2: Thank you!
1: Ang pinakamagayon, yaon dyan sa may party man kan Victor Revolod, si Manay Linda Bulanios. An may pagsadirikan sabi, pinakamasiram na iskrambulan. Iskrambul, iskrambul. Ano nga ito Manay Linda? Iskrambul ni Manay Linda.
2: Ipag-orgulyo.
1: Magandang morning, Papa Rod. Parungon tabi baga. So, ano ni? Buga na sulfur kan mayon. O, digdi sa taas mi. Iyo, kaninang atab. Day man Manay Linda. Ba, day ka lang nangarigos. Baka iba man ang naparong mo. Ba, iba man ang nagputok. Bako man ganyan. Nakatutok na naman ang satong dayupot na barkada para antabay dyan sa may party man kan Gabawan. Ang familia ni Manoy Erning Mular Jacob. Dyan sa harong ni Manoy Carling, ni Manoy Arlene. Dyan man po sa pamilya Padilla. Kay Manoy Maricel. Asin mga pag-iriba ni Chupred Arimado. Dyan man sa harong ha, ni Manoy Charlie Aike. Kay Madam, salamat tabi kan sa inyong dayang sama mo na pag-antabay. Si Manoy Joseph Nerick nakatutok na naman. Tuo mo na paparod. Ayuta, permi ko bagang nadang. Ano na naman kanta ni Manay Linda? Iskrambol, iskrambol. Namang kita man eh. Ang problema lang tabi Manay Linda, tanalingawan ko na sulasa. Pero kung siguro at yan magpadara ka naman, di okay yan. Malulugi si Manay Linda kay Nikay. Bagaan sabi mga tugang Manoy Tupi, may mahigot na espersos na pinagigibong niyan ang Albay Electric Cooperative. Nga ni pong Marisol Biranda, ang haloy ng problema sa serbisyo kan kuryente, magin anday mapugulan na pag-umento kan singil sa kuryente. Kundi ako nasasala ka nagkaagiman aldaw, garubaga nagpahayagman kan sa iyang plano si Gobernador Noel Rosal during his ulat sa bayan, Manoy Tupi, parte kan sa iyang kumbaga speech, iyuan kumbaga matabangan makabangon ang sa tuyang kooperatiba sa kuryente. Ako, kung ako uunrahon kan mga local government units, mga syudad, munisipyo, asin kan probinsya, saro sa pigihiling kong pinakamadaling paagi tanganin kumbaga matuwangan and at the same time pangarugan kan mga nas around 200,000 plus sabi mga tugang kang kwan Albay Electric Cooperative na mga miyembros konsumidores kan kooperatiba. Dapat tugalon ang gabos na mga local government units, mga syudades, pati na po munisipyo na ansabi sa bareta, around 6.6 million na ang pagkakautang sa Aleco. Manoy tupi. Tadawa, gurano ninyo kay inganyar kayan gob kung ang mga local government units, except for the three, if my memory serves me right, ang sulamenting mga sabi kan zero billing, daing utang, zero indebtedness na mga munisipyo po digdi sa Albay, iyo sa naman ang banwaan kan Pio Duran, Manito, and then Malilipot. Manoy tupi. Kundi ako nasasala. Because the news I had read that was years ago. Until today, ha? Until today. Ang sulamenting mga banwaan munisipyo na mayong utang dyan sa Aleco, Malilipot, Pio Duran, and Manito. Manoy tupi. The rest of the 18 municipalities, Manoy tupi, iyo ang may pagkakautang nin around 6.6 million pesos dyan sa Albay Electric Cooperative. Kaya kung baka lamang nadadangog ako ngunya ni Gobernador Noel Rosal, iningunaan sa indong asikasuhon, paano ngunyan matutugal ang mga local government units na ini? All the other 18 minus 3 Manoy tupi, di 15 tama? Oo. Ining other 15 municipalities including the cities of Legazpi, Ligao, and Tabaco na magbayad, bayadan ang around 6.6 million na pagkakautang sa kooperatiba, tanganing mapuunan ta ang pigsasabi nindong espwersos na pagbabago. Pero kung mismong ang mga local government units, ang probinsya kan Albay, ang provincial capital, may pagkakautang sa kooperatiba, how do you expect us, ordinary member consumers, to follow the suit, sabi kan mga abogado? In order for us to follow the suit, lead the way, Gob. Lead the way, Yorme. Lead the way, board members. Ano kita? Di ba? Duman muna kita sa pinakasadit na opsyon. As in maliwanag pa sa ihikan bagong pangaki, sabi ni Manay Linda, di na muna kita magparaisip kan mga, ini papalaugunan naman ang Miral Kumanoy Tupi. Tabaga ang proposal ngunyan niyan ni LMP President Kamalig Mayor Kaloy Baldo, palaugun ang grupo kan Miral ko, ang Miral ko baga Manoy Tupi. Ang pagsad, ang may sadiri baga kayan si nga ni Manoy Tupi, si Manuel Pangilinan. Amuyan ang chairman as well as president kan Miralco ining Manila Electric Cooperative. Ang vice chairman kan kundi ako nasasala si Go Kong Wai. Iyon may sadiri Manoy Tupi kang Robinsons. Kung sabihon nagpaparainganyar na naman kita duman sa ideya kan private participation para iyoan magmanihar, mag-operar kan sa tuyang kooperatiba, na dahil pangani kita, nararaya ka nangyari duman sa Albay Power and Energy Corporation na subsidiary kan San Miguel Corporation. Mga ngayupi, ang mga kautakan kaya kan mga alkaldita, so although okay man gayon, but kung ako po ang haputo nindo, that should never be an option. You know why? Nangyari na. Di ba ka muman baga nag-propose ka yan? Kundi ako nasasala, 2011 pa nagpunan pagkakabangkarote kan Aleco. In 2011, it was already declared na nasa 4 billion pesos ang pagkakautang kan kooperatiba ta. Ungon yan, pirana. Nagtukaw su APEC, uminabot sa 6 milyones o bilyones, should I say. From 4 billion, nadugangan lugod, 2 billion pa, naging 6 billion. And at present, as I understand it from the very statement of Engineer Wilfredo Buxit and General Manager Canaleco, nasa 9.3 billion pesos na ang utang kan kooperatiba. 9 bilyones na. Nakaamo pe? Oh. Daita na kukuhaan patama. Tama. Ako na kuman kay LMP Mayor Caloy Baldo. That is never an option. That should never be an option. Ha? Na di pa kitang karaya. Ano pa? Diyan na lang muna kita sa Aleco. Hilingunta na muna, magkaigwa muna kita ki post assessment or evaluation, ano su mga naging salang pa sistema nata kita na bangkarote as in nagdugang ta nagdugang pa ang pagkakabangkarote ta. Imagine mo, from 4 billion, nag 6 billion pagtukaw kan APEC. At ngunyan, nasa 9 billion pesos na daan pagkakautang ta. May sala kaya? Ah, ang numero unong problema ta, utang. Natatasigi ang utang ta. Ang mismo mga LGUs, grabe ang utang. And it was never mentioned during the speech. Ano ba yan? Di na kita magpara sa ragin-sagin pa. Ang saro sa numero unong contributor, ah, take note ha, bako man gabos, kundi ansaro sa numero unong contributor kan pagkakabangkarote kan sa tuyang kooperatiba, ang mga LGUs man sana. Di ba? O, hanapan nindo ang record sa Aleco. Ano naman kita? Sige nindo, mapaapod na naman da ki Agma. Ha? So, general meeting kan mga members consumidores, kay baso mga board members, tanganin pag-ulayan ang nasabing proposal na mag-infuse nin budget and Meralco, tanganin iyo naman da ang nag-operar, and eventually maging arog kandalagan katukan APEC. Tabagaan katuyuhan ba pakarengaya ang ano ini, kuryente digdi sa syudad, I mean sa Albay, oh, and then mapababa ang singil sa kuryente, maging estable ang supply kan kuryente. Aloy minang nadangog yan. Sabi ni Manay Joko, Manay Linda, morning good, ano daw talaga ang lasa kan scramble naan? Yun na nga ni ang sabi ko. Nalingaw na ako sa rumbis ko man lang kaya na kuan, pero masiram supremero, pero ngunyan, kaara mo baga ang dila kan tao. Pag dahil mo ang pirming nalalasahan, pero nalilingaw ka man. Initabi gob mga ginagalangan tang ilihidong opisyales poon sa mga board members, mga members kan konseho, lalo na po ang mga alkalde kan mga local government units, munisipyo man o syudad. Ini po ang sa inyong primerong kumbaga rule of thumb. Bago kamo magpaparaing ganyan nin private partnership, ha? O i-involve na naman diyo ang grupo kan Meralco under the stewardship of Chairman Manny Pangilinan and the Gokongwei Group of Companies. Dapat, ang entertaino na muna nindong kaisipan, paano mababayadan kan mga local government units which already amounted to 6 million pesos. 6.6, kundi ako nasasala. That was the last figure I had known. Bayadan na muna nindo ang pagkakautang kan mga LGUs. Duman sa mga concerned mayors kan mga munisipyo as in syudad. Except for the three, yugon mo ang para, solamente ang aram ko ha, Malilipot, Manito, and Piuduran. Inisa ng tulong munisipyo ang daing utang sa Aleco. The rest of the other 18 municipalities and cities may utang. Sabi baga kan mga abogado, sabi kan mga pilosopo, sabi ni Pai Ramon, lead the way. For us to follow suit, lead the way. Maging pangarugan muna ang mga alkalde kan ba?